bo ba so fun olorun wo pe ki o fun olore ofe olorun yo fun olore ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun olore ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun olore ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun olore ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wipe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife ku fe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti oti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi en won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ore ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o nfe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi opada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun won yi fun o mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran won ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe o lo darapo mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe datunbi datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon omo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irin wo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun be si ni da awon omo egypt lejo titi awon wonyi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye wonyi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wepe esa agboran ninu odun yi.

0: ìwé òwe orí ìkẹtàlélógún. Nígbàtí ìwọ bá jókòó láti bá ìjòyè jẹun, kíyèsí ẹni tí ó wà níwájú rẹ gidigidi, kí o sì fi ọ̀bẹ lé ara rẹ ní ọ̀fun bí ìwọ bá ṣe òkúndùn ènìyàn. Má ṣe fẹ́ oúnjẹ dídùn rẹ nítorí pé oúnjẹ ẹ̀tàn ni. Má ṣe làálàá àti lọ́rọ̀ ṣíwọ́ kúrò nínú ìmòye ara rẹ. Ìwọ á fi ojú rẹ wò ó, kì yóò sì símọ́, nítorí tí ọ̀rọ̀ kù ìyí apá fún ara rẹ bí ìdì tí ń fò ní ojú ọ̀run. Má ṣe jẹ oúnjẹ olójú búburú, bẹ́ẹ̀ ni kí o má sì ṣe fẹ́ oúnjẹ dídùn rẹ, nítorí pé bí ó ti ń ṣírò ní ọkàn rẹ, bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Máa jẹ kí o sì máa mu ni ó ń wí fún ọ, ṣùgbọ́n ọkàn rẹ kò pẹ̀lú rẹ. Òkèlè tí ìwọ jẹ ni ìwọ pọ̀ jáde, ìwọ a sì sọ ọ̀rọ̀ dídùn rẹ nù. Má ṣe sọ̀rọ̀ ní etí aṣiwèrè, nítorí tí yóò gan ọgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ. Má ṣe ṣe àlà àtijọ́, má sì ṣe bọ́ sínú oko aláìní baba, nítorí pé olùràpadà wọn lágbára, yóò gba ìjà wọn jà ti àwọn tirẹ. Fi àyà sí ẹ̀kọ́ àti etí sí ọ̀rọ̀ ìmọ̀. Má ṣe fọwọ́ ìbáwú sẹ́yìn kúrò lára ọmọdé, nítorí pé bí ìwọ bá fi pàṣán nà án, òun kì yóò kú. Ìwọ fi pàṣán nà án, ìwọ a sì gba ọkàn rẹ là kúrò ní ọ̀run àpáàdì. Ọmọ mi, bí ọkàn rẹ bá gbọ́n, ọkàn mi yóò yọ̀, àní èmi pẹ̀lú. Inú mi yóò sì dùn nígbà tí ètè rẹ bá ń sọ̀rọ̀ títọ́. Má ṣe jẹ́ kí àyà rẹ kí ó ṣe ìlara sí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí o wà ní ìbẹ̀rù Olúwa ní ọjọ́ gbogbo, nítorí pé ìkẹyìn ń bẹ ní tòótọ́, ìrètí rẹ kì yóò sì ké kúrò. Gbọ́ ìwọ ọmọ mi, kí ìwọ kí o sì gbọ́n, kí ìwọ kí o sì máa tọ́ àyà rẹ sí ọ̀nà títọ́. Má ṣe wà nínú àwọn ọ̀mùtí, nínú àwọn tí ń ba ẹran ara àwọn tìkara wọn jẹ́, nítorí pé ọ̀mùtí àti ọ̀jẹun ni yóò di tálákà, ọ̀lẹ ni yóò sì fi àkísà bo ara rẹ̀. Etí sí ti bàbá rẹ tí ó gbé ọ, má sì ṣe gan ìyá rẹ nígbà tí ó bá gbó. Ra òtítọ́, kí o má sì ṣe tàá. Ọgbọ́n pẹ̀lú àti ẹ̀kọ́ àti ìmòye. Bàbá olódodo ni yóò yọ̀ gidigidi, ẹni tí ó sì bí ọmọ ọlọ́gbọ́n yóò ní ayọ̀ nínú rẹ̀. Bàbá rẹ àti ìyá rẹ yóò yọ̀, inú ẹni tí ó bí ọ yóò dùn. Ọmọ mi, kí àyà rẹ fún mi, kí o sì jẹ́ kí ojú rẹ kí ó ní inú dídùn sí ọ̀nà mi, nítorí pé àgbèrè, ihò jíjìn ni, àti àjèjì obìnrin, ihò kíkà ni, òun a sì bá ní ìbùba bí olè, a sì sọ àwọn olùrẹ́ kọjáde púpọ̀ nínú àwọn ènìyàn. Ta ni ó ní òṣì, ta ni ó ní ìbànújẹ́, ta ni ó ní ìjà, ta ni ó ní asọ̀, ta ni ó ní ọgbẹ́ láìní ìdí, ta ni ó ní ojú pípọ́n. Àwọn tí ó dúró pẹ́ níbi ọtí wáìnì, àwọn tí ń lọ idán ọtí wáìnì àdàlù wò. Ìwọ má ṣe wo ọtí wáìnì pé ó pọ́n. Nígbà tí ó bá fi àwọ̀ rẹ̀ hàn nínú ago, tí à ń gbé mi, tí ó dùn, níkẹyìn, òun abonisán bí ejò, a sì buni jẹ bí ìparamọ́lẹ̀. Ojú rẹ yóò wo àwọn àjèjì obìnrin, àyà rẹ yóò sì sọ̀rọ̀ àyídáyidà. Ní tòótọ́, ìwọ dàbí ẹni tí ó dùbúlẹ̀ lé àárín òkun, tàbí ẹni tí ó dùbúlẹ̀ lókè òkun ọkọ̀. Ìwọ sì wí pé, wọ́n lù mí, kò dùn mí, wọ́n lù mí, èmi kò sì mọ̀. Nígbà wo ni èmi ó jí, èmi ó tún máa wá a kiri.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹjẹ́ kí á dìde dúró. Bí a ti wá lónìí, ẹjẹ́ kí á fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn fún Olúwa. Nípa gbígbàdúrà láti sọ fún ìdí tí a fi wá lónìí. Ó dá wa lójú pé ìlérí Ọlọ́run kì í kùnà. Bí a bá ké pe Ọlọ́run, ó ṣèlérí fún wa wípé òun yóò gbọ́. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, Ọlọ́run bàbá, ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́, a dúpẹ́ fún àwọn ìlérí yín tí ó di mímú ṣẹ ní ìgbésí ayé wa. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí wọ̀nyí tí a ń gbọ́ nípa àwọn tí a ti gba ọkàn wọn là, nípa àwọn tí a ti mú ìṣòro ìgbésí ayé wọn kúrò, nípa àwọn tí agbára ẹ̀ṣù ti dópin ní ìgbésí ayé wọn. A dúpẹ́ fún àwọn ìlérí yín tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wípé bí a bá képe yín, ó dájú wípé ẹ̀yin yóò gbọ́. Yà ń bẹ̀bẹ̀ lónìí wípé bí a ti wá síwájú yín, bí ẹnikẹ́ni bá ní ìbànújẹ́ tàbí bí ó bá ní àròkàn ní ọkàn rẹ̀, à ń bẹ̀ yín wípé a ó lọ sílé pẹ̀lú ayọ̀ Ọlọ́run. Níbi tí àìsàn wà, ẹ wá mú àìsàn náà kúrò. Ẹ jẹ́ kí àwọn ìlérí yín tẹ ṣe fún wa nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó jẹ́ àjẹmọ́nú fún wa ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé àwọn tí ó ṣì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀, tí ó dàbí ẹni wípé wọn kò mọ ọ̀nà àbáyọ, wípé lónìí bí wọn ó ṣe képe yín ìgbàlà Ọlọ́run, ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan ki o le funfun ki a le mu eda Adam kuro ninu okan won a nbe yin wo pe e se fun won ni oruko Jesu awon ti o nfi agbara emi mimo a be yin wo pe bi won ti nke pe yin ti won gbadura wo pe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko Jesu abe yin wo pe e o gbadura ni kaluko wa e sanu fun awon niyan ye loni e je ki ibi ti nira wa ki itura ki o de ibi ti wahala wa e je ki iwosan pepe ki o de ni oruko Jesu a dupe oko e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Olowa wa ninu iwe Isaiah ori kerin le ni ogota lati ese ikefa si ese ikejo iwe Isaiah ori kerin le logota lati ese kefa si ikejo gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe ko se ni tin pe oruko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi olowa iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo wa si ni ise owo re loni oro iyanjo wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o npe oruko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori ti iwo pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wipe won ko kepe oruko Olowa won ko gbadura be ni won ko ru ara won soke lati di ileri Olorun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o won lewo ni wipe won ko mo bi ati gbadura won ko mo bi ati di ileri Olorun mu won ko mo bi ati ru ara won soke ati lati wa siwaju ite anu Olorun aile gbadura yi ni o fa idena popo ni waju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni itesiwaju ki si ni ohun ti woli asa so fun a wi pe o fun ni irewesi okan ailagbara aile gbadura aile di ileri Olorun mu o so fun ani ese kefa wi pe gbogbo wa le o dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin o so wi pe gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe eyi ni a so fun omo Israeli we pe nitori ese ti o joba ninu okan won ati nitori awon aisedede ti o wa ni igbese aye won wi pe o soro fun won lati gbadura si Olorun ati wi pe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan popo ti o n doju ti ni ki o wa ni igbese aye won sugbon a pe won nija a si so fun won wi pe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe oruko Olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni amu asodo wa loni wi pe awa paapa ani lati je eni ti n gbadura sugbon bi ese ba wa ni igbese aye wa ese won yi ki yo fun ani anfani tabi aye tabi igboya okan lati le gbadura si Olorun awon ese won yi ki yo fun alaye lati ru ara wa soke lati le kepe oruko Olowa ki Olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbese aye wa ni wi pe ki a jewo awon ese won yi ki a kan won sile ki a ba le ni igboya lati wa si ite anu Olorun ninu ori Dafidi ninu ori Dafidi ori kerin le ni adota ori kerin le ni adorin ese ikejidinlogun oni bi emi ba gba esele aye ami olowa ki yo gbohun mi bi emi ba gba esele aye ami olowa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma n ba awa omo eniyan awon idanwo won yi ni o si ma n je ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi won yi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si olowa nitori wi pe okan ti o ni idalebi okan ti o n beru ni waju olorun okan ti o mo ebi re we pe o n je elese eleri alaiso to ni waju olorun ko le ni igboya lati gbadura si olorun ni akoko kan na eyi ni olorin dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani aise dede asimo awon nkan won yi yo je idena tabi idabo laarin awa ati olorun eyi ni o fi je we pe ohun akoko ti ani lati se ni ki a ko ese sile nitori bi a ko ba ko awon ese won yi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati olorun wo iwe woli Isaiah ti an ka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe woli Isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikini kiyesi owo olowa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma n lo si ile isin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma n je ise won lati ma wa si ile isin ki won ki o si ma tesiwaju lati ma dese sugbon awon nkan won yi ni o ma n fa idena ti ki je ki ore ofe olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba n daruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a n pe ni ese o n so nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisooto alaisododo a je alaisooto pelu oko tabi alaisooto pelu aya tabi alaisooto pelu awon aladugbo wa alaisooto pelu awon ti a gba sise tabi alaisooto pelu awon ti o gba wa si ise o je wipe a je elese sibe sibe bi awon ese won yi ba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma n fi irewesi ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri olorun mo a n so nipa agbere bi o ba je eni ti o n teti leko ti o n gbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero redio a ma n so wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun oyinbo ti won fi nke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni to n tesiwaju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise pupo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o n so nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika eyi je wipe ese wa ni igbesi aye wa yala a n se ika si omo ti o n ba wa gbenu ile abi aya ti o n ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a n se ika si o je ese o sese ki o je oju kokoro wipe ohunkohun ti a ni ko te wa lorun awon wonyi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon ti n seyun tabi bi awon ti o n lo oogun oloro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro eni leyin tabi eni ti o korira olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroṣe ohun buburu asa egboran si obi asa egboran si oran olorun pelu alainiye ninu odale alainife agidi alailaanu awon kan won ni o ma n fa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni aisa fi n so fun wa ni ori kọkandini ọgọta ti a ti ka lati ese ikini wipe o ye ki o da wa loju wipe agbara ọlọrun ki ba ti o ye ki o da wa loju wo pe owo oluwa ko kuru lati gba ni o ye ki o da wa loju wo pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati wo pe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wo pe a ko da won adura wa ohun ti o sele ni wo pe aise dede wa awon ese wa aini gbala wa oni o nfa awon idina won yi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin li o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin li o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni an so fun amo israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori wi pe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ke a ma fi owo fun alagbe bi ke a ma lo si lesin bi ke a ma robo si olorun bi ke a ma sutura ri bi ke a ma se ohun kan tabi omiran an so fun wi pe awon kan yin dabi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re won ma nso fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wi pe awon mo bi won se ma fun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse sesin an so fun aye pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wi pe o mu ki a redanu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerinle ni ogota ko si eni ti o npe oruko olowa ko si eni ti o npe oruko olowa amon israeli ti an soro nipa re ti woli aisa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wi pe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jacobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orile ede ti o yi won ka eyi ni asaya so fun won wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awon na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le a wa n ke pe nisinsin yi lati gbo adura wa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa o ni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala ohun ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa josefu inu ni bi ni ati wahala pupo ni o wa ni igbesi aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya ohun ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi ohun ti o se won ni wi pe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o dabi eni wi pe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni wi pe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah n so fun wa esun ti o fi kan omo Israeli ni wi pe ko si eni ti o ke pe oruko re ti o ru ara re soke lati di omo ti o ru ara re soke lati di omo e je wi pe ilowowo ti wo igbesi aye won irewesi ti wo igbesi aye won ko gbona ko tutu ti wo igbesi aye won bi a ba wo igbesi aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbesi aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ni bi ni ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbesi aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o n dojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi oko ba ru ara re soke bi oko ba ke pe oroko lowa bi oko ba di ileri olorun mo bawo ni o se se se fun o lati kro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ike dogun ati ikerin dilogun ni Jesu Kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodicea we pe o mo ise won ati we pe esun ti o n fi kan won ariwisi ti ariwisi won ni we pe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ike dogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma ri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wi pe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowowo Jesu tin so fun awon ijo ye wi pe ariwisi ti ani wisi won ni wi pe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerin dilogun nje nitori ti iwo se ilowowo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wi pe a o mo abo ti o wa lori won a o si kuro e je wi pe a o ya won nipa si olorun e je wi pe a o ta won nu e je wi pe bi a ti gba won gege bi eni olorun tele tele wi pe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu olowa ko lenu ologbala we pe won ki se ti olorun mo o je mo we pe bi ilowowo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eki o eyi o mo ki olorun ki o ta onu ki o so fun wi pe o ki se ti ohun nitori we pe o ni bi o ba wa ni ilowowo sibe we pe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu Jakobo ori kerin Jakobo ori kerin ese ikeji eyin nfe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opolopo awon kristeni a le so yi nipa won wi pe eyin nfe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma n se ni iwontunwonsi bi a ba ri eni ti o ni iwa bi olorun ni igbese aye re o se se ke yi ki o ma wo lati won pe ko le se se fun lati ni iwa tutu tabi iwon ton won sin tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je we pe oni igbala ninu okan re lai je we pe o ti ba Jesu gege bi olowo ati olugbala re lai je we pe o ti fi ododo ja ese re sona lai je we pe o ti ko ese re sile asi ti fi eje Jesu Kristi we o o se se ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atunbi eni ti a si ri wipe nipa atunbi yi ohun rere gbogbo ni o n wa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan wonyi ki o sele si o Jacob n wi pe eyin nfe e ko si ni o se se ki o ri eni ti o je wipe ore olorun ati ibukun latoke wa o n san yanturu ni igbesi aye re o se se ki o ri eni ti o je wipe boya o ti se igbeyawo o n bimo le omo tabi o se se ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won je wo ise won won ko sile won pe oruko olowa won fe ki olowa ki o dariji won bayi ni ibokan ati ore ati anu olorun se de igbesi aye won eyin nfe e ko si ni o se se boya o ti ni igbala sugbon bi a ba nso nipa isodi mimo bi a ba nso nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba nso nipa iwa bi ti olorun bi a ba nso nipa iwa ifarajo Jesu Kristi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ke awon nkan won yi je ajoji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa sinu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori imo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbese aye won kini won se ki agbara olorun ki o ti wa si igbese aye won ohun ti jesus so fun ani won se wipe ki won ki o duro ni jerusalem titi aopp agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju oluwa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati pi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won a soro bi oba bi won ba gbadura won a soro pelu ase bi won ba gbadura won a le di ileri olorun mu o si nfe nkan wonyi ni igbese aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o sese ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan wonyi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wipe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun ko ohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wipe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin nfe e ko si ni kini se ti ariwe pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbese aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon wonyi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni wepe a ko ru ara wa soke idi re ni wepe a je ni ti se lowowo idi re ni wepe a je ni ti rewesi oni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o ti nfe ninu okan re wo awon nkan ti o ti so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan wonyi ti o nfe wonyi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa e si nse lara e ko si le ni o so fun awon pe bi a ba nfe ore ofe olorun bi a ba nfe igbala olorun bi a ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi a ba nfe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise oni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin nja eyin je wepe enjiyan eyin je wepe anfoju tembelu awon ti o le ni nkan won yi e je wipe a n wo awon eniyan ti o ti ni nkan wonyi eyi ti a ba fi lo si ori ekun wa ki a gbadura ki awon nkan ki o le je ti wa ija tabi ilara tabi aran kan ni a fi n gbe ko awon elomiran loju eyin si n jagun e ko ni nitori eyin ko beere e ko ni nitori ti eyin ko beere bi a ba ri awon elomiran ninu ijo bi a ba ti n pari iwaasu be ni won sajade won lo si eti oko lati le lo mu moto nkan wonyi ki o je ke awon eniyan wonyi ki o le ni ore ofe olorun ati awon ileri olorun ti won fe ni igbese aye won e ko ni nitori ti eyin ko bere bi a ba fe ni igbala ani lati bere bi a ba fe ni isodi mo ani lati bere bi a ba fe ni agbara emi olorun ni igbese aye wa ani lati bere bi a ba fe ni iwosan kuro ninu awon aisan ti o wa ni ago ara wa ani lati bere bi o ba je wi pe emi okunkun ni o rin wa mole ti a si nfe ni idande ani lati bere bi o ba je wi pe arun ko gbogun lo wa ni igbesi aye wa ti a si nfe itu sile ati imuni larada ani lati bere bi o ba je wi pe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si nfe ki olorun ki o pe ero si igbesi aye wa ati si idile wa ani lati bere ani lati je ni tin gbadura ani lati je ni tin ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko bere o ye ki a mo we pe adura se pataki bi aba fe ni ore ofe olorun bi aba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori 24 Matthew ori 24 lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Kristi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jacobo ati Petero o so wi pe won ni lati gbadura pelu oun oun si lo si waju o be si ni gbadura o be si ni kepe Oluwa wi pe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki o dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be ni kan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lailai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon nkan wonyi nigbati Jesu Kristi odo agutan Olorun ti o fi ara re ru ebon fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi eti won iba fi dide eti won iba fi konle eti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa wi pe o si ba won won sun gbati o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbesi aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbesi aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbesi aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wi pe aisan pe joba ti o ko le segun ti o dabi eni wi pe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wi pe nigba gbogbo ni o ma nje otile no ma nfi eyin re bale eyi ni wi pe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun Petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ki e si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe ki ore ofe olorun ki o wa ni igbesi aye re e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki e si ma gbadura bi idanwo ti wa latowo esu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti nbori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbesi aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si nfe alaafia ninu ebi ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba dabi eni pe o je alaisan a ma nfe ni ku fo laye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa o ni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun o ti owo ki duro lowo re ti o si nfe o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi ba je wo pe o ya gan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo oni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a n gbe aye ti esu njoba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ti awon omo esu ti won njoba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti oni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi ya ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti n gbadura o wi pe ni oni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi nfe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi nfe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi nfe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi nfe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi nfe iwosan emi nfe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi nfe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi a ba si nfe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti a n so ni we pe ani lati ru ara wa soke wo bi Isaiah ti so fun wa Isaiah ori keje le ni adota Isaiah ori keje le ni adota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo si oni o nso fun awa ti arewo si oni ki a jidede o nso fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a jidede o nso fun awa ti ani lowo owo oni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo si oni gbe aso ogo rewo iwo Jerusalem ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti a so ni wo pe bi abale jidide kuro ninu orun wa bi abale ru ara wa soke bi abale kepe oruko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni re won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti n je gaba lori wa a ko ni gboro won mo le oruko Jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le kepe oruko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalem tu o ta kuro tu o ja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni ohun ti a n so ni wo pe amo Israeli wonyi won dabi omiran ti o je wo pe won de obole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wo pe a n segun won sugbon Isaiah n so fun wi pe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o kepe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arinle ki a le mu nkan won yi kuro o ni ki won gbon ekurukuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa paapaa bi a ba se nkan won yi bi awa naa bi a ba le kepe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jiride ti a so fun olorun wi pe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isodimo eni ti o ni agbara olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o ti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi iliri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wipe awon nkan ti o n se wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisin yi a mo kuro ni oruko Jesu bi aba nfe nkan won yi ninu igbese aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si pa odo omi be li okan mi mi hele si o olorun.

Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, pẹ̀lú ọkàn ìrètí ni a fi tọ̀yìn wá ní àṣálẹ̀ yìí, ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó tọ wá sí ọ̀nà, àti sí wípé ẹ ó kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì jẹ́ kí a lè jẹ́ ẹni tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ alábápín pẹ̀lú àwọn tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìhìnrere, ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá yóò tàn sí ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí a ti ń kà á, gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́. A bẹ̀ yín wípé òye yóò yé wa, ọgbọ́n yóò jẹ́ tiwa, ìlànà yín yóò sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájúdájú, tí yóò sì jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún wa láti tẹ̀lé ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé nísinsìnyí kí ẹ̀mí yín kí ó jẹ́ olùkọ́ fún wa. Ẹ ṣàánú fún wa, ẹ tọ́ wa sí ọ̀nà kí a sì lè ní oore ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé títí dé òpin. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì ni a gbàdúrà. Lónìí, ẹ̀kọ́ wa ni a ó rí nínú ìwé Kólósè, orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ni a ó máa wò ní fínífíní. Kólósè, orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Nítorí èyí, láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́, àwa kò sinmi láti máa gbàdúrà àti láti máa bẹ̀bẹ̀ fún yín, pé kí ẹ̀yin kí ó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ nínú ọgbọ́n àti ìmòye gbogbo tí ṣe ti ẹ̀mí. Lónìí ni a ń wo ohun tí Paul, ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àpọ́stélì fún àwọn kèfèrí, tí ó ṣe fún àwọn ará Kólósè nípa wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Láti ẹsẹ̀ tí a kà yìí ni a ó ti rí kókó ọ̀rọ̀ wa tí ó dúró lórí àdúrà fún àwọn onígbàgbọ́. Bí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, Paul kò tí ì dé ìlú Kólósè, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn láì tí fi ìgbà kankan dé ọ̀dọ̀ wọn rí. Ìránṣẹ́ tí a sọ pé ó ń ṣe fún ọ ni wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Àdúrà sì jẹ́ ìránṣẹ́ púpọ̀ láti ọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n lè ṣe fún wa láti jẹ́ kí a fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀, láti jẹ́ kí a dàgbà nínú ìgbàgbọ́, láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtòkè wá kí ó yé wa, láti jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere kí ó tàn sí ọkàn wa, àti láti jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó ṣàn sí wa láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó ti ń gbàdúrà fún wọn ní ọ̀pọ̀ ìgbà kí ó tó di wípé ó ní àǹfààní láti wàásù sí wọn. Ìlépa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́. Bí a bá ń sọ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti àpọ́stélì, tí a ń sọ nípa ti àwọn wòlíì, tí a ń sọ nípa ti àwọn evangelist, tí a ń sọ nípa ti olùṣọ́àgùtàn àti olùkọ́ni, èrèdí ìránṣẹ́ wọn, èrèdí ìwàásù wọn, èrèdí ìlọsókè sódò wọn, èrèdí tí wọ́n fi ń káàkiri láti ṣe ìránṣẹ́ fún wa ni wípé kí a lè jẹ́ ẹni pípé. Ẹ jẹ́ kí a wo Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ẹsẹ̀ ìkejìlá, kí a wo ohun tí a fi ti èyí tí a sọ yìí lẹ́yìn wípé ìránṣẹ́ tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn tàbí olùkọ́ni tí wọ́n ṣe fún wa, ó dúró lórí wípé kí a lè di ẹni tí ó pé nínú ìgbàgbọ́ àti nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kọkànlá, ó sì ti fi àwọn kan fúnni bí àpọ́stélì, àti àwọn mìíràn bí wòlíì, àti àwọn mìíràn bí evangelist, àti àwọn mìíràn bí olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni. Kí sì ni èrè ìdí tí a fi fi àwọn wọ̀nyí fúnni? Ẹ jẹ́ kí a wọ ẹsẹ̀ ìkejìlá. Fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́, fún iṣẹ́ ìránṣẹ́, fún ìmúdàgbà ara Kristi. Ara Kristi ni a ń pè ní ìjọ Kristi, èyí tí a fi ń ṣe ìránṣẹ́ fún wa, yálà ní ọjọ́ Ajé tàbí ní ọjọ́bọ̀ tàbí ní ọjọ́ Àìkú, ni wípé kí a lè di ẹni pípé nínú Olúwa.
ati wepe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu Olorun o nso fun ani ese iketala wepe titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sese titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi bawo ni o se le sese fun yala apostoli tabi woli tabi evangelisti tabi olukoni tabi olusoagutan lati je ki ara Kristi ijo Olorun lati je ki awon eniyan Olorun ti a ti gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife Olorun ati ki won ki o si le gbe igbesaye ti o wu Olorun ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eniyan Olorun wonyi ikini wewaasu oro Olorun ikeji adura gbigba fun awon ti anwaasu si ise awon aposteli ori kefa ese ikerin sugbon awa duro sesin ninu adura igba ati ninu ise iranse oro na awon aposteli ti isaju ni won so awon oro wonyi fun awon ijo ni Jerusalemu won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori ikini ninu adura gbigba ikeji ninu iranse oro Olorun bi abawo ohun ti anilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo ari wipe nkan meji won yi ni o se pataki popo fun wa lati le tele ikini adura gbigba ikeji oro Olorun ni gbigbo o si ye fun wa gege bi omo ijo ki a ri wipe bi a ti wa soro Olorun si wa lati owo awon oluko tabi oluso agutan o ye ki a gboran si oro Olorun ti a nko wa lekeje bi a ti gbadura fun wa o ye ki awa paapa ki a ma gbadura ki oro Olorun ti a ngbo ki o le se wa lore ni igbesi aye wa a si tun ko eko wipe bi Paul ti se nkan meji won yi ti o si nlepa lati fi ese won mule ikini nipa gbigbadura ikeji nipa kikoni nipa kiko iwe yi sowo si awon ara Kolose o ye ki awa paapa mo wipe awa gege bi omo Olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo Jesu Kristi wa wipe awa na ni o meji yi lati se opolopo ni o wa ni arowoto wa ti o yi oro Olorun oye igbala Olorun ti ko ye won o ye ki o le je ohun ti o se pataki fun wa lati ma soro Olorun fun ikeji lati ma gbadura fun awon ti o se wepe a ko tile ti ri ni ojo koju e je ki a pada si Kolose ori kini ese ikesan mo nka fun wa lekan si nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi o se se ki enikeni ti o ro we pe o nje oluka bibeli tabi eni tin josin ki o ka iru ese oro Olorun ti a ka yi ki o se ka gbogbo ori kini ki o ro wipe ko si ohun popo ti a le keko nipa re ninu ese oro Olorun ti a ka yi sugbon bi a ba wo ese Olorun yi bi a ba wo ese ikesan yi ori kini a o ri ohun meta ti o se pataki ti o ye ki a ko gege bi ikoko eko ti a le simile lori ti o le je agbara fun igbesi aye onigbagbo wa ikini adura ebe fun awon ara olooto ikeji imo ife Olorun iketa ogbon ati oye nipa ti emi e je ki a lo si ikini adura ebe fun olooto bi a ba wo awon ohun ti Paul aposteli ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni Kolose o so fun wa wipe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe ikeji won ti ni alaafia Olorun ni okan won
Iketa wipe won je eniyan mimo. Ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin. O si so wipe ki ore ofe ki o ma po si fun won. Ki alaafia Olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o poju be lo fun won. O si so fun wipe awon wonyi lese kese ti won ti ba Jesu pade ni ati so won di eniyan olooto ti o nduro sese ti o gbe igbese aye ti o wo Olorun igbese aye ailese eje ki a wo ori kini Kolose yi lati ese ikeji ki o si fiyesi daradara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan wonyi ti won wa ni Kolose ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Kristi ti o wa ni Kolose ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa n dupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si n gbadura fun yin ni gbagbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese ikarun nitori ireti ti a gbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihinrere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe Olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu ohun ti o je ki n ka awon ese Olorun yi fun o ni wepe ki o le mo igbese aye ti awon wonyi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi iru alaafia ti won ni ninu Jesu Kristi bi o ba wo ese ikeji o so nipa ore ofe ese ikeji kan na nipa alaafia ninu ese ikeji ni o so wipe awon eniyan wonyi je eniyan mimo ninu ese ikeji ni o so wipe won je olooto eniyan nitori wipe a ti fi eje Jesu we won a si ti so won di olooto eniyan ninu ese ikerin o n so nipa ife ti won ni si awon eniyan mimo o so okan ti a ti we mo okan ti a ti so di otun ti ko ni ikorira tabi isote tabi ota si enikeni won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ese karun o so nipa ireti ti won ni wepe nigba ti won ti ba Jesu pade eyi fun ni ireti ayeraye wepe bi won ba ku yo sese fun won lati lo si orun o si so nipa ti oro otito ihinrere ti won ti dimo ti won gbekele ti won ko je ki enikeni ki o gba lowo won ni ese ikefa ni o n so wipe ihinrere ti won ti gbo o ti so eso ni igbese aye won iru eso wo ni ihinrere so ni igbese aye won eso ironupewada eso ododo o si n so fun wipe ni ese ikefa kan na won ti ni ore ofe ti Olorun ninu okan won ni ese ikejo o tun so ti ife ti won ni kii se ife nipa ti ara sugbon ife nipa ti emi awon wonyi ni Paul wa n so wipe oun gbadura fun won laisimi ati laisare wo ese kesan nisisiyi nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo kini ti awa ti gbo wipe won gba Jesu Kristi gbo ti awa ti gbo wipe won di olooto ati eniyan mimo ti awa ti gbo wipe won ti je alabapin ninu ore ofe ati alaafia ti o ti pase Jesu Kristi wa lati ojo ti awa ti gbo wipe won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo
ti won si ni ireti ti a fi pamọ fun won le orun ti won si tin so eso emi eso ironu po ada ati eso dodo wi pe lati ojo ti awa ti gbo nkan wonyi awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin eko ti a ko ni ni wi pe o ye ki a ma gbadura fun awon olooto ati awon eniyan mimo awon ti won je arakunrin tabi arabirin ninu Kristi opo igba ni a ma nsaba dojuko doju adura wa ko awon ti o wa ninu idamu o si ye be sugbon o ti a so nipa ni wi pe ni ekokan ni awon elomiran ma gbadura fun awon ti o lagbara nipa ti emi ti won si je olooto nigba ti o je wi pe won a ma doju adura ebe won ko kiki awon ti won je alailera alailera yala nipa ti emi tabi alaisan nipa ti ara o ye ki agbadura fun iru awon wonyi sugbon ko ye ki adura wa ki o duro lori awon alailera tabi awon alaisan nikan sosho ari wi pe awon ti o wa ni kolose won ki se alailera nipa ti emi ki se wi pe won saisan won je awon ti o duro sinsin won je awon ti o ni alaafia olorun ati iyi olorun ni igbese aye won won je awon ti o ni ore ofe ni igbese aye won won je awon ti o n gbe igbese aye ailese aileri tabi ailegan ni waju olorun sibe sibe bi won ti le je awon ti o duro sinsin sibe sibe ni paul iranse olorun ni o n gbadura fun awon wonyi e je ki a wo oro olorun ki a wo awon ti o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo Galatia ori kerin ese ikokandini ogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda Kristi ninu yin nigbati Paul apostle gbo nipa awon ara Galatia ti o dabi eni wi pe won fe ni ilowowo nipa igbagbo won tabi won fe rewosi won ko tesi waju daadaa nipa igbagbo won ninu Kristi ko ma kaakiri ki o ma bo enu atelu won sugbon o gbadura fun won bi o ba ri enikeni ti o je onigbagbo sugbon ti o dabi eni wi pe o n rewesi ki se tiwa lati ma fi oju tembele won ki se tiwa lati ma soro ko bakun gbe fun won si won sugbon o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be ise awon apostle ori kejila ese ikarun ise awon apostle ori kejila ese ikarun nitori na won pa petero mo ninu tubo sugbon ijo n fi itara gbadura sodo olorun fun bi abari awon onigbagbo tabi awon ojise olowa ti o wa ninu inu ni bini awon alaigbagbo ohun ti awon ijo ti won se ni Jerusalemu ni o ye ki awa paapaa ki a se ki a ma gbadura fun iru awon iranse olorun be ni Timothy kini ori keji ese kini ati keji ni a tun so fun wa iru awon ti o ye ki a ma gbadura fun ni igba gbogbo Timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin ni iyanju o saju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma dupe nitori gbogbo eniyan oko re aya re awon omo re awon obi re awon aladogbo re awon abanisise yala o gba won sise tabi awon ni o gba o sise tabi won gba yin sise papo a n so fun a wi pe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma bebe lodo olorun fun gbogbo eniyan ni ese ikeje fun awon oba fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga ki a le ma lo aye wa ni idakeje ati pele ninu gbogbo iwa bi olorun ati iwa agba ohun ti a n so ni wi pe gbogbo awon eniyan ni o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo Luke ori kejilelogun Luke
ori keji le logun ese ikokan le logbon oluwa si wi pe simoni simoni sawo isun fe lati ni o ki o le ku o bi alikama sugbon mo ti gbadura fun o ki igbagbo re ki o ma ye bi ati iwo nigbati iwo ba si yi pada mu awon arakunrin re le okan le nigbati Jesu Kristi Oluwa wa ti o ri wahala ti o wa ni waju Petero idanwo ti o ju agbara re lo idanwo ti o ju ore ofe ti o ti ni lo idanwo ti o nbo ni waju re ti o si ri wi pe Petero je alaikiyesara o so fun wi pe oun ti ngbadura fun bi a ba ri awon arakunrin o sese ki o je wi pe won ko kiyesara to a si ri wi pe esun dode won won si ni idanwo ti o nde ba won ti wa ni lati ma gbadura fun won ni Romo ori kewa lati ese kini Romo ori kewa lati ese kini bi a ti n pe awon ori oro Olorun wonyi ni ki a ma se kiakia ara ife okan mi ati adura mi si Olorun fun Israeli ni fun igbala won bi abari awon elesin ti won gbe esin kari sugbon ti won ko mo nipa igbala Olorun ti o je wi pe won ja fafa ninu ise esin tabi ise irubo ti won si jalanka to wi pe pelu ise esin won yo sese fun won lati ri oju Olowa lai gba Jesu Kristi bo fun igbala won ati fun asepe won o je ti wa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be oni pe oni Paul se so fun awon ara Rome we pe ara ninu Olowa ife okan mi igbona okan mi ati adura mi si Olorun fun awon omo Israeli ti won simile esin sugbon ti won ko gba Jesu gege bi olugbala won Paul so we pe ife okan ni we pe oun si gbadura fun won ki igbala Olorun ki o le je ti won e je ki a lo wo nisisiyi we pe adura ti Paul n gba ki se fun awon elese nikan soso ki se fun awon alaare nikan ki se fun awon ti ko se dede awon ti o lowo owo tabi won ni irewesi nikan soso ki se fun awon ti won ni idanwo tabi idewo isu nikan soso ki si se fun awon elesin Israeli nikan sugbon o tun gbadura pelu fun awon ara ninu Olowa ti o wa ni Kolose ti won si je eniyan mimo ati olooto eyi je eko pataki fun wa wi pe bi a ba ri awon ti won je olooto ti a si ri awon ti won je eniyan mimo awon ti won ni ore ofe Olorun awon ti won sa ire ije ti a gbe ka iwaju won awon ti ko boju weyin awon ti won mura si ise Olorun o je ti wa lati ma gbadura fun won pelu ki a ma se ro we pe adura wa wa fun awon alailera nikan soso e je ki a wo Johanu ori ketadilogun Johanu ori ketadilogun lati ese ikefa si ese ikesan emi ti fi oruko re han fun awon eniyan ti iwo fi fun mi lati inu aye wa ti re ni won ti jeri iwo si ti fi won fun mi won si ti pa oro re mo wo igbesi aye awon omo leyin Jesu Kristi wonyi Jesu nso nipa won o njeri gbe won niwaju Olowa wi pe won ti pa oro Olorun mo ni ese ikeje nisisiyi won mo pe ohunkohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni nitori oro ti iwo fi fun mi emi ti fi fun won won si ti gba awon ti a n so nipa re wonyi ni awon ti Jesu Kristi ti so oro ironu pe wada fun nigba ti won gbo won gba o ti so fun nipa oro atunse wi pe bi o ba mu ohun kan wa si iwaju Olorun gege bi ebun ti o si ranti wi pe arakunrin re tabi arabin re ni ohun kan ninu si o wi pe ki o fi ebun re sile nibe nibi pepe ki o si to arakunrin re lo ki o ba alaja won si gba oro atunse naa awon wonyi ni o ti so fun nipa iwenumo
ninu ejere nipa iwenomo ti o wa ninu gbigba Jesu Kristi gbo gege bi o ti so fun won gege be ni won gba oro re gbo awon yi ni o ti so fun nipa iku ati ajinde re won si gbagbo pelu o so fun won nipa igbeyawo we pe okokan aya kan bi Jesu tin soro won yi fun won be ni won gba oro Olorun gbo wo ese ikejo lekan si nitori oro ti iwo fi fun mi oro ti iwo fi fun mi oniwasu popo ni o wa ti Olorun ko fi oro fun won oro ihirere oro igbala tabi oro isodi mimo tabi oro ore ofe Olorun tabi oro ti o le se wa pe sugbon lai ni oro Olorun won wasu won ki o si je anfani fun enikeni sugbon Jesu so wi pe nitori oro ti iwo ti fi fun mi emi ti fi fun won wo ijolo to Jesu Kristi wi pe ko fi onkonkon oro ti Olorun ti fi fun ko si yo onkonkon kuro ninu oro ti baba ti fi fun o wi pe oro ti iwo fi fun mi lai yo kuro ninu re lai se abula re tabi lai fi onkonkon oni eyi ni emi fi fun won si wo bi awon eniyan won yi ti tewo gba ohun ti Jesu fi fun oni won si ti gba won si ti mo ni tooto pe lodo re ni mo ti jade wa won si gbagbo pe iwo li o ran mi ese ikesan emi n gbadura fun won ohun ti a so ni ni we pe awon won je olooto won gba oro Olorun gbo won gbekele oro Olorun won se gege bi oro Olorun ti wi won di eniyan mimo eniyan oto eniyan olooto sibe sibe Jesu n gbadura fun won eje apere fun wa wi pe awa paapa bi a ba ri awon olooto eniyan bi a ba ri awon ti o ti gbagbo ninu Kristi bi a ba ri awon ti o fi ese mule bi a ba ri awon ti o n tesiwaju bi a ba ri awon ti o n sise fun Olorun bi a ba ri awon ti o gba gbogbo eko oro Olorun ni sisentele o ye ki awa paapa ki a ma fi adura ran won lowo lati ese ikerinla oni emi ti fi oro re fun won aye si ti korira won nitori ti won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye emi ko gbadura pe ki iwo ki o mu won kuro le aye sugbon ki iwo ki o pa won mo kuro ninu ibi won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye nigba miran adura wa man duro lori man daduro lori awon ti won fi aye awon ti won ba aye lo awon ti won se oso aye awon ti won ko aye le okan popo a ma gbadura fun pe ki Olorun ki o gba won ki Olorun ki o la won loju oye be sugbon opo igba ni o je wi pe awon ti Olorun ti fi owo ton won lokan awon ti Olorun ti gba okan won la awon ti a ti fun ni ore ofe lati ma woso bi ti aye lati ma jeun bi ti aye lati ma gbeyawo bi ti aye lati ma se owo won gege bi ti aye lati ma tun ma lo si awon ti o n lo si ile onisegun gege bi ti aye o dabi eni we pe a ki gbadura fun won to sugbon Jesu we pe awon won yi bi o ti le je we pe won ti kuro ninu aye iwa aye irin aye ijeun aye iloko ti aye ifeyawo igbeyawo ti aye o ti kuro ni igbesi aye won sibe sibe Jesu n gbadura fun awon won yi wo ni ese ogun nisisiyi o wi pe ki si se kiki awon won yi ni mo n gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won apere ti ani ni ni wi pe bi ati ri awon ti o duro awon ti o fi ese mule awon ti o n tesiwaju nipa oro Olorun o ye ki a ma gbadura fun won eje ki a wo Efesu ori kini lati ese ikedogun Efesu ori kini lati ese ikedogun nitori eyi emi pelu nigbati mo gboro igbagbo ti nbe laarin yin ninu Jesu Olowa ati ife yin si gbogbo awon eniyan mimo emi ko simi lati ma dope nitori yin ati lati ma daruko yin ninu adura mi pe ki Olorun Jesu Kristi Olowa wa baba ogo le fun yin ni emi nipa ti ogbon ati ti ifihan ninu imo re
Paul n so fun ni yin wepe bi on ti ri wepe awon won yi won ti gba Jesu Oluwa wa gbo o ti gboro igbagbo won si Jesu Christi o si ti ri wepe igbagbo yi pelu o mu ife si awon ara lowo o bere si ni gbadura fun won on ti an so ni yi wepe o ye ki eyi ki o se wa lori o ye ki eyi ki o je apere fun wa o si n pe wa nija wepe bi a ti ri wepe Paul n bebe o si n gbadura fun awon ara ninu Oluwa awon ti won je olooto awon ti won fi ese mole bi o ti n gbadura fun won o ye ki awa paapa ki a ma gbadura fun awon olooto onigbagbo ni aarin wa o fere je pe gbogbo eniyan ni o gba adura gbo ṣugbọn awon kereje ni o gba gbigba adura lai simi ati lai sare gbo bi o ba bere lowo enikeni ti o n pe oruko Oluwa enikeni ti o faramo ile isi kan tabi ile isi miran o sese ki o so fun wipe o n gbagbo ninu adura ṣugbọn iru awon eniyan be won ki gbadura lai simi ati lai sare o sese ki a ri iru awon eniyan be ninu ile isi won bi won ba kokko wo ile isi eyi ti o ye ki won fi gbadura eyi ti o ye ki won wo oju Olorun eyi ti o ye ki won ma so fun Olorun wipe ki Olorun ki o ba won soro ninu ile isi won ni ojo na oro ni won ma so ni ita gbangba tabi ninu ile o sese wipe bi won ba ti n pari iwaasu eyi ti won iba fi gbadura ki won wa oju Oluwa lati le fun ni ore ofe lati je oluse oro na ohun ti a ma ri ni wipe opolopo iru awon eniyan wonyi ti won je elesi won ma soro tabi ki won ki o ma se okowo won leyin ti a ba ti pari isin nitooto won gbadura wipe o ye won gbagbo wipe o ye lati ma gbadura ṣugbọn won ko ka adura si ohun ti o ye lati ma gba lai simi ati lai sare eyi n je iwuri fun wa o si n je ipenija fun wa afi ilele gege bi apere wipe gege bi Paul papa ti se o ye ki awa paapa ki a ma se be a gbodo ni iriri bi adura se je ohun ti a ni lati tete se ki a si fi kora lati ma gbadura ki a so adura di baraku ni igbesi aye wa a ko gbodo ma gbadura sege sege a ni lati ma gbadura deede ohun ti a n so ni wipe awon elomiran o sese leekan lose won a ma gbadura eko ti a ri ko ninu oro Olorun ni wipe o ye ki a ma gbadura deede lojoojumo laraaro ati ni asale ati ni igba gbogbo ati bi a ti n wo inu ile isin ni ojo isimi tabi ni ojo aje baye tabi ni ojobo tabi ni igbakogba ni o ye ki a ma gbadura ki n se segesege ṣugbọn ni deede ki a si ma gbadura ki n se leekookan ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma gbadura ki n se eyi ti a n gbadura ti o kun fun afemi afemi ki a ma beere wipe Olorun se eyi fun mi se toun fun mi ṣugbọn ki a ma gbadura pelu ife Kristi ati fun ogo Olorun ki n se fun iwa oju kokoro ṣugbọn ki a ma gbadura isepe fun awon elomiran o ye ki a tile gbadura wipe Oluwa ko wa bi a ti gbadura e je ki a wo Luke iwe ihere ti Luke ori ikokanla ese ikini o si se bi o ti n gbadura ni ibi kan bi o ti dake okan ninu awon omo eyin re wi fun pe Oluwa ko wa bi a ti gbadura eyi yẹ ki o jẹ adura rẹ ati adura mi loni wipe Oluwa Olorun ti kara rẹ yio kọ wa ju bẹẹ lọ bi a ti n gbadura e jẹ ki a pada lọ si Kolose ori kini ẹsẹ ikẹsan kini adura ti Paul apostoli ti o n gba fun awọn eniyan wọnyi Kolose ori kini ẹsẹ ikẹsan nitori eyi lati ọjọ ti awa ti gbọ awa pẹlu ko sinmi lati ma gbadura ati lati ma bẹbẹ fun yin pe ki ẹyin ki o le kun fun imọ ife rẹ a ko sinmi lati ma gbadura wipe ki ẹyin ki o le kun fun imọ ife rẹ
bi abanso imo ife olorun o ye ki o yi o wi pe gege bi ati di onigbagbo lese kese ti a fi aye wa fun Jesu Christi adekun lati ma se ife inu wa kini iyato ti o wa laarin elese ati onigbagbo tooto ohun ti a mo nipa ti elese ni wi pe won a ma se ife tinu won kini a mo si ti onigbagbo ohun ti a mo nipa ti onigbagbo ni wi pe onigbagbo n fe lati mo kini ife olorun ati lati se ife olorun bi iru iyato yi bi ko ba si ni igbese aye re eyi ni ami wi pe o ko ti mo Jesu o je ajoji o je alejo si ife olorun ati si ore ofe ti o ti pasa Jesu Christi wa bi o ba je wo pe ni tooto ni o ti di omo olorun oni lati ni ife oni lati ni igbona okan o si lati ni ipinu lati fe se ife olorun ati ife Jesu Christi eje ki a wo Johanu ori keje lati ese ikerin dilogun si ese iketa dilogun nitori na Jesu da won lohun o si we pe eko mi ki se temi be ko se ti eni ti o ran mi eyi kan na ni a le so fo we pe gbogbo awon eko ti o ti n gbo eko nipa didi atunbi a le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa sugbon ti eni ti o ran wa a le so fun wi pe eko ironu pe wada wi pe ki elese ki o ko ese re sile ki o si wa oju olowa ki o si bebe fun idariji ati ore ofe lati gbe igbese aye otun a le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa ki se ti ijo kan o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe eko isodi mimo wi pe ki agbara olorun ki o fa gbongbo isetu ni igbese aye wa ki o si je ki okan wa ki o funfun bi ojo didi ki o je ki igbese aye wa ninu lode nibikibi nigba gbogbo ki o je yi ti o wo olorun ti o si ba oro olorun mu a le so fun wi pe iru eko isodi mimo be ki se eko ti wa sugbon o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe gbogbo ohun ti o ti n gbo lese lese ti a si n je ki o yi o ninu ijo yi a le so fun wi pe eko yi ki n se ti wa nitori be bi a ba ri eni ti o ko eko ti olorun fun ara re ti o n ko wa ti o n so fun wi pe bi a ko ba gbe iru igbese aye yi a ko le wu ohun a ko si le ri oju ohun ni ayeraye bi a ba ri iru eni ti o ko eko be ki n se eniyan ni o ko olorun ni o ko tun wo ese yi ese ikerindinlogun o ni nitori naa Jesu da won lohun o si wi pe eko mi ki se temi bi ko se ti eni ti o ran mi eredi ti o fi soro yi awon opolopo eniyan ni won jiyan ohun ti Jesu n ko won bi a ti ri loni wi pe opolopo ni o ma n jiyan ti o si ma n fi akekori wi pe awon ko ni gba eko oro olorun je ki o ye iru eni bee bi o ba wa ni aarin wa ni asale yi wi pe eko yi ti o n gbo ki se ti eniyan sugbon o je ti eni ti o ran wa ni ese iketadinlogun bi enikeni ba fe lati se ife re yi o mo ni ti eko naa bi ba se ti olorun tabi ti ba se ti bi emi ba n so ti ara mi bi o ba je olooto ti o si n fe se ife olorun emi olorun yi o ma jeri ni okan re wi pe eyi je eko oro olorun e je ki a wo Kolose ori kerin Kolose ori kerin ese kejila Epafra eni ti se okan ninu yin iranse Kristi ki yin oun fi iwaya ijagbadura ni igba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun èyí ni a fi máa ń jẹ́ kí ó yé wa tí a sì máa ń tẹ̀ mọ́ wa létí ní ìjọ wa níhìn wí pé bí o bá jẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́ tí o ti bá Jésù pàdé ìfẹ́ ọlọ́run yẹ kí ó jẹ́ ohun tí ó kún ọkàn rẹ bí ìrìn ẹsẹ̀ rẹ tàbí ohunkóhun tí o fẹ́ ṣe ó yẹ kí o wádìí dájú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí ni ìfẹ́ ọlọ́run kí ni ẹ̀kọ́ ọlọ́run ní orí ohun tí o fẹ́ ṣe bóyá o fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ni tàbí o kọ́lé
won sin so fun wi pe o dara lati si eleyi awon omo ti sin so fun wi pe ki o ra emu tabi oti fun won lati le si ile ti o ko tabi o ra moto won so fun wi pe o ye ki o le se apeje fun won lori ohun ti o se tabi obimo won sin so fun wi pe eyi lo ye ki o se ohun ti onigbagbo ni lati se ni lati bere wi pe kini ife olorun kini eko oro olorun eyi ni paul n gbadura fun awon eniyan wonyi wi pe ki eyin ki o le kun fun ife olorun fun ife re bi aba so wi pe eniyan kun fun nkan kan o je wi pe ko si aye lati gba awon nkan miran bi eniyan ba kun fun ife olorun ko si aye lati gba ife tinu mi ni ma se ife abinibi ife awon oju tabi ogba ti o wa ni igboro ife awon obi tabi ife awon elomiran bi a ba so wi pe eniyan kun fun sise ife olorun o dabi igba ti a ba gbe koroba kan sile ti a se fi omi kun inu re bi omi ba ti kun inu re ko tun si aye fun awon nkan miran lati fi sinu iru nkan be bi ife olorun ba kun okan re eyi je wi pe ko si aye fun nkan miran lati wa ninu iru okan eni be oro ti a so yi wi pe ki a kun fun nkan kan je ki n se apejuwe fun o ninu bibeli awon oro olorun ti a lo ibi ti a ti lo oro yi wi pe won kun fun nkan wonyi ki o le ye wi pe nigba ti a ba kun fun ife olorun ko tun si aye fun nkan miran ninu okan wa wo johanu ori ikerindini ogun ese ikefa kiakia johanu ori ikerindilogun ese ikefa ṣugbọn nitori mo so nkan wonyi fun yin ibanujẹ kun okan yin kini afiyesi ti o se ninu lilo oro yi kun okan yin ohun ti jesu n so ni wipe o ye ki onigbagbo ni ayo ṣugbọn nigbati jesu ti so fun won wipe a o pa ohun ohun si lo si ori igi agbelebo lati ko okan won kun fun ibanujẹ lai ni ayo rara eyi ni a n so fun wa bi nkan kan ba kun okan wa eyi je wipe ko tun si nkan miran ti o kun iru okan be ti o wa ni iru okan be wo luko ori kefa ese ikokanla won si kun fun ibinu gbegbona won si ba ara won ro ohun ti awon iba se si jesu eyi n so nipa awon alaigbagbo wipe won kun fun ibinu gbegbona ko si si ibi kankan ninu okan won ti won fi le ro ohun miran yato si wipe won fe pa jesu kristi e je ki a wo ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin lati ese ikejo si ikewa nigba naa ni peteru kun fun emi mimo nigba naa ni peteru kun fun emi mimo o si wi fun won pe eyin olori eniyan awon eniyan ati eyin agbagba bi o ba se pe a n wadi wa loni ni ti ise rere ti a se lara abirun yi abirun naa bi a ti se mu okunrin yi larada ki eyi ki o ye gbogbo yin ati gbogbo eniyan israeli pe li oruko jesu kristi ti nasareti ti eyin kan mo agbelebo ti olorun gbedide kuro ninu oko nipa re li okunrin yi fi duro niwaju yin ni dida ara ṣaṣa ohun ti a n so nihin ni wipe peteru tẹlẹ jẹ ẹni ti n bẹru ṣugbọn nigbati a mu wa si iwaju awon onidajọ wọnyi ti won fi ẹsun kan wipe ewo ni o ṣe ti o n waasu ni orukọ jesu ati ti o n ṣe imunilarada ni orukọ jesu o n sọ ni ki o to sọrọ asọfun awe pe o kun fun ẹmi mimọ ko si si ẹmi ti ara rara ninu ọkan rẹ nigba naa tabi ẹmi ibẹru ninu ọkan rẹ ni igba naa bi eniyan ba kun fun nkan kan o je wipe ko si aye fun nkan miran ti o lodi si eyi ti o kun ni inu ni aye ni ọkan rẹ nigba naa ohun ti a n sọ ni wipe lati kun fun ohun kan
túmọ̀ sí pé kò sí àyè kankan fún òmíràn mọ́ nínú irú ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀. Bí ènìyàn bá kún fún ìfẹ́ Ọlọ́run, ó já sí wípé ó ń fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ìfẹ́ ti ara ti kúrò, ìfẹ́ ti àwọn ojúgbà nínú ayé ti kúrò, ìfẹ́ ti àwọn ẹbí tàbí àwọn tí ó wà ní àrọ́wọ́tó wa, àwọn aládùúgbò wa, irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ti kúrò nínú ọkàn wọn. Pọ́ọ̀lù gbàdúrà pé kí a máa darí àwọn onígbàgbọ́ wọ̀nyí nínú ohun gbogbo nípa ìmọ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run. Òye ìfẹ́ Ọlọ́run ó máa ń yí ìhùwàsí wa padà. Jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ fún ọ. Bí o bá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tàbí ọkùnrin wípé obìnrin kan tàbí ọkùnrin kan ni ó yẹ kí ó jẹ́ olùfẹ́ rẹ tí ó yẹ kí o fẹ́, gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run yóò yí ìhùwàsí rẹ padà sí irú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí o ti mọ ìfẹ́ Ọlọ́run.

We wa ni mimo yin ki eyin pe ki eyin ki o takete si agbere nitori eyi ni ife Olorun ani we wa ni mimo yin bi onkon ba wa ti o jeyo ni igbese aye wa ti ambere lowo ara wa wi pe nje eyi je ife Olorun on ti a le bere tabi ti a le gbeyewo ni wo pe nje bi nba se nkan yi nje mo si le wa ni mimo si Olorun nitori pe ife Olorun ti o saaju ni wi pe leyin igba ti a ti di eni igbala leyin igba ti a ti npe oruko Jesu pelu wa leyin igba ti a ti fa mo awon eniyan Olorun ife Olorun fun wa ni wi pe ki a je mimo nitori be bi onkan ba wa si olokan wi pe ki o se nkan tabi nkan miran o ye ki o gbe oro yi ewo wi pe bi n ba dawo le nkan yi bi n ba se nkan yi nje yo je ki n wa ni mimo si Oluwa bi ko ba ni je ki n wa ni mimo si Oluwa e je wi pe nkan na ko le se ife Olorun je ki n to se apejuwe lona bayi wi pe o se se ki o laala ni oju ala yi enikan so fun o gege bi o dabi iranse Olorun sugbon a ko le so o se se ki o je iranse esu o n so fun o wi pe ki o gbe igbese yi tabi igbese miran bi o ba ji o se se ki okan re ki o ma so fun o wi pe o ti laala igbese ti o si ye ki o gbe ni wi pe ki o se bayi bayi bayi sugbon ye ki o beere lowo ara re wi pe bi n ba gbe igbese gege bi ala ti mo la nje ma se wa ni mimo si Oluwa nitori pe ife Oluwa ti o je akoko ni wi pe ki a wa ni mimo o se se ki enikeni ki o pe o ki o so fun o wi pe o n ri ile isin miran wi pe ki o kuro nihin nibi ti o wa o si n gbadura wi pe Olorun bawo ni se ki n wa nibi tabi ki n tele eni ti o wa pe mi yi ki ni ife Olorun ibeere ti o ye ki o beere ni wi pe bi n ba kuro ninu ijo ti a ti n so oro Olorun lesese ti a ti n je ki o ye wa bi a se le di eni igbala bi a se le je mimo fun Olorun bi a se le wa ni imura sile fun orun rere bi n ba kuro ninu iru ijo bee ti mo lo si ijo miran nje o si le se se fun mi lati wa ni mimo si Oluwa bi a ba bere iru nkan wonyi a o mo kini ife Olorun tabi enikan lo fe gba o sise o si n so fun o wi pe won ma n ta siga won ma n ta oti won ma n ta nkan yi tabi nkan miran o si n bere wi pe nje ife Olorun ni ohun ti o ye ki o gbe yewo ni wi pe nje bi won ba bere si ni ta nkan wonyi bi won ba n gbe majele yi fun awon elomiran je nje ma se wa ni mimo si Oluwa ohunkohun ti o le fe sele ni igbesi aye re ohun to ohunkohun ti o n pero tabi ti o fe se ipinnu le lori wi pe se ki n lo bayi se ki n lo si ona bayi ibeere ti o ye ki o ni ni wi pe nje bi mo ba gbe igbese yi yoo se se fun mi lati wa ni mimo sibe sibe niwaju Oluwa nitori ife Olorun fun wa ni lati je mimo e je ki a wo Kolose leekan si Kolose ori kini anka ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi eyi le mu wa wa si ikoko keta ninu eko wa ogbon ati oye nipa ti emi je ki o yi opolopo ti o dabi eni wo pe won ni ogbon o je ogbon ti aye ki se ogbon ti o ti ati odo Olorun wa a si n ke wa ni ilo wi pe iru ogbon be ko ye ki o je ti wa ko ye ki a fi iru ogbon be se iwa ho e je ki a wo Jakobo ori keta Jakobo ori keta lati ese ketala tali ogbon ti o si ni imo ninu yin e je ki o fi ise re han nipa iwa rere ati iwa tutu ti ogbon bi o ba je wipe tooto ni a ni ogbon atoke wa bi o ba je wipe tooto ni a ni ogbon Olorun a o fi han nipa iwa tutu ati iwa irele ati iwa rere ati ododo ese ikerinla sugbon bi eyin ba ni owo kikoro ati ija li okan yin e ma

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe wo pe e ti ran wa lowo titi de akoko yi. Adupe awon oro ti a ti gbo. Adupe awon ti e ti se fun wa. Adupe fun awon ibokun nla nla ti ti fun eni kokan wa. Adupe fun idaniloju wo pe e wa pelu wa. Adupe wo pe e o fi wa sile. Adupe wo pe bi a ti reti bi a ti gbadura ti a ro mo ileri yin wo pe e ti se ohun ti a nbere e gba ope ati iyin wa loruko Jesu. A si ngbadura wo pe awon ibokun temi tara eyi te ti fun wa yo je ajemonu loruko Jesu. Wo pe a o ni padanu ohun ko te ti se fun wa bi a ti de ipari awon eto wa fun ti ipago ajinde yi a nbe yin wo pe oro ta o gbo nisinsiyi ki o se ise asepe ninu okan eni kokan wa bi e ti ran wa jade lo lati sise fun yin a nbere wo pe ogbon ati agbara ati oye ati itara lati se ise na pelu itewogba e o fi fun eni kokan wa loruko Jesu. Adupe wo pe ti gbo loruko Jesu ni agbadura. Adupe lowo Olorun wi pe o mo wa ri ibere o tun mo wa ri ipari ipago wa. A si dupe fun opolopo ohun ti Olorun ti se fun wa. Mo gbagbo wi pe ko si eni to n pada lo si ile ni owo ofo. A le gbe opa ebinisa wa soke wi pe titi de yi ni Olowa ran wa lowo de. Bi a se ma nso ni ilu wa wi pe bayi la o ma ri a o ni ri bayi bayi. A ti so nipa agbelebo ati igbala wa. A ti so nipa agbelebo ati isodi mimo wa. Nisisiyi a fe so nipa agbelebo ati ise isin wa. Ninu Johanu ori kejila ese ikerin le logun oni looto looto ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko o wa li ohun nikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Kristi eti an so ni hin to tobi julo si aye ati si ijo Olorun o ro mo agbelebo ati irobo re. Iku Jesu lo mu igbala ba ara aye. Irobo Kristi lo mu isodi mimo ba ijo. Iye ati Kristi je lo fun won ni iye ati pe iyonu re lo fi iye si wa lenu. Ni toto gege bi ati ka nipa Jesu ti a si nka nipa ijo awa ti a je omo lehin re oni bi ko se we pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko yo wa li ohun nikan oni sugbon bi woro alikama yi bi o ba bo sile ti o ba si ko yo so eso opolopo bi a ti nso nipa Jesu be na ni o ye ki a ma so nipa ti ara wa nitori wi pe ohun ti o sele si ori oni lati sele si awon eya ara bi awa na bi e ba fe se ise isin ti yo le so agbodo se agbeyewo ogangan ibi ti agbelebo wa ninu ise isin wa. Awon ti won ba nko agbelebo ti won yeri fun agbelebo isoro tabi agbelebo asigbo tabi agbelebo inu ni bini atiti inira won ko le se ise isin to moyan lori ninu ijoba Olorun Eje wipe agbelebo ati ise esin wa won ma nlo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wipe ise esin re oni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise esin re ni o to le je itewogba ni waju Olorun gege bi oro Jesu Oluwa ati Olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eni ti o ba fe mi re yo so nu ini eni ti o ba nse akeba je ara eni ti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eni ti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eni ti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye aini pe kan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati si oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito Oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni Luko ori kesan Luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun Oluwa bi a o ba si se ise fun Oluwa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti aba farada ninu ise esin wa si Olorun ati si eniyan ni o mo ki ise esin wa ki o lere ifara eni robo ninu ise esin Olorun o niye lori popo ni waju Olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin Olorun ati ijo Olorun pelu ifara eni robo sisin Olorun pelu ijo Olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi ase wo awon ipa mete ta won yi lori wipe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo iko kan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wipe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma je ki ise isin wa ki o ma je itewogba ni waju Oluwa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saaju sisin Olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu episteli kini si awon ara Thessalonica ni anka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara Thessalonica ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe olorun ni oba ki a se ko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin olorun pelu mamoni ninu luko ori kerin din logun luko ori kerin din logun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin olowa meji ayasebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise isin si olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori kerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu olowa ki esin ma sin le ododo ati le otito ki esin mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypti ki esin ma sin olowa bi ati so ninu majemo lailai be na ni antenumo ninu majemo titun wi pe bi aba fe sin olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketa le logun nje nitori na emu olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si olowa olorun israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe olowa olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi ati ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyi pada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fura re ki o je ki emi olorun ki o ma tumo awon oro yi dele dele ninu okan re ki o mo awon ti olorun nbere ki o to di we pe o gbo wole ise ese olowa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisiyi Israeli kini oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko niyi we pe ki o ma beru oluwa olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe lati ma fe ohun ti olorun ba fe ki a fe ohun ti olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun wa wepe ati lati ma sin lati ma se olowa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ki a to so wepe ansin olorun tabi anse sesi si olorun oni la koko ki a beru re lekeji ki a rin ninu gbogbo ona re iketa ki a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin o ran wa leti wi pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru kama beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki ekiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fi fun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun a wi pe ki a ma sin oni la koko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun a wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wi pe a o sin Oluwa o ye ki o ye wa wi pe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wi pe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati howa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wi pe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Korinti kini ori kefa ese ikokandilogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi abati di eni igbala bi oruko aba wa ninu iwe iye Olorun bi abani emi Olorun ti o njeri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun a wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli keji ori kedogun ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun ohun ti anka nihi o je apere fun wa bi eni kokan o je apere ohun ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji orike dogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide eje ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom. E yara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni an ri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe wo awa iranse re ti mora tan o ye ki a mo wi pe bi a ba nba olowa soro ki a mo wi pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ki a si mo wi pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ki a so fun wi pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe nitori o le oba awon oba olowa awon olowa ki a si so fun wi pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi oluso agutan lori wa o ye ki a le mo wi pe bi oluso agutan bi o ba tin lana sile wi pe ise esin ti a o se niyi ki se wi pe ki a ma jiyan ki a ma so wi pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse Dafidi bi won ti dahun ki a so wi pe ohun gbogbo ti olowa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amora tan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe olowa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo Olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa wi pe Olorun wa Olowa wa oba lori wa oba lori ijo wi pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maesiki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise esin be si Olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin Olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin Olorun ati ijo Olorun pelu ifara eni rubo sisin Olorun pelu ijo Olorun je ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin Olorun a nso nipa sisin ijo Olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin Olorun ori lati sin ijo Olorun ninu Chronicle 2 ori ikarun din logoji Chronicle 2 ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo Levi ti nko gbogbo Israeli ti se mimo si Olowa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile Israeli o pe won ni awon omo Levi awon yi ni ati ya soto fun ise esin olowa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti Solomoni omo Dafidi oba Israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti Solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisiyi ati Israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin se oluwa ki e ranti wi pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe onkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si onkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun fun ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele Jesu iranse Jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa fun ara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo nfi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu Matthew ori kedogbon Matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro Jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin Jesu ohun yi ti won se won se si Jesu wo ese ikarun din ni adota ese ikarun din ni adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri Jesu awon feran Jesu bi awon ba ri Jesu awon o se ise iranse fun Jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subu lule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si oni Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awon na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti abafe yare ni omore wuni. Ni turibe uti abashe si omo, yala shesi. Ama nsokwele, wepe eni ti ori ewore eni, ti ona lokwa ili wore ni onito onkorira. Ni turibe unto abashe somo olonu, unto abashe si ijo olonu, olonu furare, lo shesi. Oye kia wo ipa meji ti ishesi olonu, ti okwisi. Tabi ishesi si ijo olonu, ti okwisi. Ikini si si ijo lapapo gege bi ara kan bi aban so nipa si si ijo olorun ipin si meji ikoni wepe an si ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wepe an si olori jori omo ijo kokan ye ki awo ni kokan ikini si si ijo lapapo ninu ise awon apostoli ori ogun ise awon apostoli ori ogun ese ikokan de logun bi mo tin fi irele okan gbogbo sin olowa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati nwa sunihin nisisin yi o je we pe an se se iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wi pe lati ma ko yin lati ile de ile e je we pe an se se sin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese iketala nitori ati peyin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife si omo ni keji yin ni kokan o ye ki a mo wepe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o se se ki a wa ninu egbe awon akorin o se se ki a wa ninu egbe awon tin sona o se se ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o se se ki a ma dari idapo oju ile o si se se ko je wi pe adari ekun la fi wa se o se se ki a je oniwaasu awon iru ise ti an so won yi won je ise esin ti an se si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti an se fun ara lapapo be ni ani ti an se si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise esin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise esin ti ani lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa su irere fun gbogbo aye ani eyi ti ani lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi apostoli bi woli bi ajihirere bi olokoni ati bi olusho agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo we pe irele ni lati gbe wa wo abi ani lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin e je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati oluko ni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a nwe ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je olooto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisaapon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti n wo nkan yi a wo apere Jesu Kristi fun ara re nitori wepe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki a wa na ki a ma se gege bi ohun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yin so nipa Jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun enikokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodimimo iyipada to peye ninu Corinthians keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye ainipekun Corinthians keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin odi talaka ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Kristi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati Peteru yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe ohun lagbara fun ara ohun lati koya bi o n ba fe koya sugbon bi o n ba ko iya na o je wi pe igbala ko ni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje a n gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan ko ni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legion angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon Jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun enikokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon ko iya onigbagbo ki se be eyi ni a fi n gbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore ko iya tabi ogun koya tabi olukoya tabi adekoya ṣùgbọ́n a sọ fún wa pé bí ó ṣe ti Jésù ni òun ò kọyà ó gba ìyà jẹ orúkọ Jésù ni ọ̀rẹ́ jìyà kì í ṣe ọ̀rẹ́ kọyà nítorí ìgbàlà wa ni Jésù ṣe ṣe irú nǹkan wọ̀nyí àwa náà kò yẹ kí a jẹ́ ọmọ kọyà ọmọ jìyà ló yẹ kí a máa jẹ nítorí ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn nítorí ìgbàlà wa ni Jésù ṣe ṣe irú nǹkan wọ̀nyí àwa náà kò yẹ kí a jẹ́ ọmọ kọyà ọmọ jìyà ló yẹ kí a máa jẹ nítorí ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn nítorí ìdáǹdè àwọn ẹlòmíràn nítorí wípé kí àwọn ẹlòmíràn kí wọn kí ó ba lè kúrò nínú ipò òṣì tí wọn wà kí wọn kí ó lè lọ sí ọ̀run rere kí wọn kí ó lè wá sí apá àti olúwa ó yẹ kí a ṣetán kí a lè ṣaápọn kí a lè ṣe ohunkóhun tí ó gbà wá tí ó ná wa lọ́nàkọ́nà láti gba àwọn tí ó nù láti gbà wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló káwọ́ gbera nípa ti ẹ̀mí tí wọ́n ń ṣe àwáwí wípé a ò ríṣẹ́ ṣe fọ́lọ́run ni ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bí o bá káwọ́ gbera ọwọ́ tó dilẹ̀ ni èṣù máa ń rí lò Jésù sì ń sọ fún wa ó ní èṣe tí o fi dúró láti òní mòní láì ríṣe nínú Matthew orí ogún láti ẹsẹ̀ ìkẹfà ló ti ń jẹ́ kí ó yé wa ó ní ó sì jáde lọ lákòókò wákàtí kọkànlá ọjọ́ ó ní àwọn ó rí àwọn aláìríṣe mìíràn tí ó ń dúró ó sì wí fún wọn pé èéṣe tí ẹ̀yin fi dúró láti òní mòní láìríṣe wọ́n sì wí fún un pé nítorí kò sí ẹni tí ó fún wa lí àgbàṣe èyí jẹ́ wípé bí ìwọ náà bí o bá ń ṣerú àwáwí báyìí ò tí ì la ojú rẹ láti rí oko tí ó pọ́n fún ìkórè o sì tí ì ṣe etí rẹ láti gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ọlọ́run sọ èyí ni ó fi ń sọ fún wọn ní ẹsẹ̀ ìkeje yìí ó wí fún wọn pé ẹ lọ pẹ̀lú sínú ọgbà àjàrà èyí tí ó bá tọ́ lì èmi ni ẹ̀yin yóò sì rí gbà ọ̀kẹ́ àìmoye àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ní àyíká wa ni ó ń dúró fún ọ̀rọ̀ ìgbàlà wọ́n fẹ́ gbọ́ bí a ó ṣe gbà wọ́n là wọ́n fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ìhìnrere Jésù wá ń sọ fún wa wípé kí a lọ láti wàásù fún wọn nínú Matthew orí kẹwàá láti ẹsẹ̀ ìkẹfà ṣùgbọ́n ẹ kúkú tọ àwọn àgùntàn ilé ìsírẹ́lì tí ó nù lọ bí ẹ̀yin sì ti ń lọ ẹ máa wàásù wípé ìjọba ọlọ́run kù sí dẹ̀dẹ̀ ó ní bí a ó ti túká níhìn bí a ó ti máa lọ sí ilé wa bí a ó ti kúrò ní ìpàgọ́ kí a máa lọ kí a máa wàásù ìrere kí a máa sọ fún ọ wípé ìjọba ọlọ́run kù sí dẹ̀dẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹjọ ẹ máa ṣe dídá ara àwọn olókùnrùn ẹ sọ àwọn adẹ́tẹ̀ di mímọ́ ẹ sì jí àwọn òkú dìde kí ẹ sì máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde ó wá sọ fún wa wípé kì í ṣe tó lówó kì í ṣe wípé bí a bá ti ń ṣe tán kí a máa tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn tí a ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún ọ̀fẹ́ lè ẹ̀yìn gbà á ọ̀fẹ́ lè kí ẹ fi fúnni ṣó ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní ṣó ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ nínú Luke orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkejì àti ẹsẹ̀ ìkẹta ó sì wí fún wọn pé ìkórè pọ̀ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n pọ̀ ju àwọn ẹni tí ó ti di ẹni ìgbàlà nítorí bẹ́ẹ̀ ìkórè pọ̀ àwọn tí wọ́n ń dúró láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìhìnrere ọ̀rọ̀ tí yóò gbà wọ́n là ọ̀rọ̀ ìrònúpọ̀wàdà ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ìkórè pọ̀ àwọn tí wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ìhìnrere ẹ̀kọ́ ìhìnrere bí wọ́n ṣe ní ìgbàlà kò tí ì yé wọn wọ́n pọ̀ ìkórè pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn alágbàṣe kò tó nǹkan nítorí náà ẹbẹ olúwa ìkórè kí ó lè ran àwọn alágbàṣe sínú ìkórè rẹ̀ mo gbàdúrà wípé ó jẹ́ ìkan nínú wọn lára àwọn tí ó lọ wá àwọn tí ó sọnù àwọn tí ó wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tó ń pàpọ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀ lára àwọn tí

0: Ìwé òwe, orí ìtẹ́rìnlélógún. Ìwọ má ṣe ìlara sí àwọn ènìyàn búburú, bẹ́ẹ̀ ni kí o má sì ṣe fẹ́ láti bá wọn gbé, nítorí àyà wọn ń gbìrò ìparun, ètè wọn sì ń sọ̀rọ̀ ìwà ìkà. Ọgbọ́n ni a fi kọ́ ilé, oyé ni a sì fi fìdí rẹ̀ kalẹ̀. Nípa ìmọ̀ ni ìyàrá fi kún fún onírúurú ọ̀rọ̀ iyebíye àti dídùn. Ọlọ́gbọ́n ènìyàn lé agbára ní tòótọ́, ènìyàn ì máa sọ agbára rẹ̀ di púpọ̀. Nítorí nípa ìgbìmọ̀ ọgbọ́n ni ìwọ fi ṣígun rẹ, àti nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìmọ̀ ni ìṣẹ́gun. Ọgbọ́n ga ju aṣiwèrè lọ, òun kì yóò ya ẹnu rẹ̀ ní ẹnu bodè. Ẹni tí ń kù mọ̀ àti ṣe ibi ni a pè ní ènìyàn ìwà ìkà. Ìrònú wèrè lé ẹ̀ṣẹ̀, ìríra nínú ènìyàn sì ni ẹlẹ́gàn. Bí ìwọ bá rẹ̀wẹ̀sì ní ọjọ́ ìpọ́njú, agbára rẹ̀ kò tó nǹkan. Bí ìwọ bá fà sẹ́yìn àti gba àwọn tí a wọ́ lọ sínú ikú àti àwọn tí a yàn fún pípa, tí ìwọ sì wí pé wò ó, àwa kò mọ̀ ọ́, kò wá jẹ́ pé ẹni tí ń díwọ̀n ọkàn ń kíyèsí i àti ẹni tí ń pa ọkàn rẹ mọ́, òun ni ó mọ̀, yóò sì san fún ènìyàn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀. Ọmọ mi, jẹ́ oyin nítorí tí ó dára àti afárá oyin tí ó dùn ní ẹnu rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìmọ̀ ọgbọ́n yóò rí sí ọkàn rẹ bí ìwọ bá rí i. Nígbà náà ni èrè yóò wà, a kì yóò sì ké ìrètí rẹ kúrò. Má ṣe bá ní ibùba bí ènìyàn búburú láti gba ibùjókòó olódodo. Má ṣe fi ibi ìsinmi rẹ̀ ṣe ìjẹ, nítorí pé olóòótọ́ á ṣubú nígbà méje, a sì tún dìde, ṣùgbọ́n ènìyàn búburú yóò ṣubú sínú ibi. Má ṣe yọ̀ nígbà tí ọ̀tá rẹ̀ bá ṣubú, má sì ṣe jẹ́ kí inú rẹ̀ kí ó dùn nígbà tí ó bá kọsẹ̀. Kí Olúwa kí ó má bàa rí, kí ó sì burú ní ojú rẹ̀, òun á sì yí ìbínú rẹ̀ padà kúrò lórí rẹ̀. Má ṣe ìlara sí àwọn ènìyàn búburú, má sì ṣe jowú ènìyàn búburú, nítorí pé èrè kì yóò sí fún ènìyàn ibi, ìtílẹ̀ ènìyàn búburú yà ó pa. Ọmọ mi, ìwọ bẹ̀rù Olúwa àti Ọba, kí ìwọ kí o má sì ṣe dàpọ̀ mọ́ àwọn tí ń ṣe àyídáyidà, nítorí pé wàhálà àwọn yóò dìde lójijì, àti ìparun àwọn méjèèjì ta ni ó mọ̀ ọ́. Wọ̀nyí pẹ̀lú ni ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n, kò dára láti ṣe ojúṣàájú ní ìdájọ́. Ẹni tí ó bá wí fún ènìyàn búburú pé olódodo ni ìwọ, ó ní àwọn ènìyàn yóò bù ú, àwọn orílẹ̀-èdè yóò sì kórira rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá a wí ni yóò ní inú dídùn, ìbùkún rere yóò sì bọ̀ sórí wọn. Yóò dàbí ẹni tí ó ṣe ìfẹnukonu, ẹni tí ó bá ṣe ìdáhùn rere. Múra iṣẹ́ rẹ sílẹ̀ lóde, kí o sì fi ìtara tulẹ̀ lé oko rẹ, níkẹyìn èyí kí o sì kọ́ ilé rẹ. Má ṣe ẹlẹ́rìí sí ẹnìkejì rẹ láì nídìí, kí ìwọ kí o má sì ṣe fi ètè rẹ ṣẹ̀tàn. Má ṣe wí pé bẹ́ẹ̀ ni èmi ó ṣe sí i, gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe sí mi, èmi ó san fún ọkùnrin náà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀. Mo kọjá lọ lé oko ọ̀lẹ àti lẹ́bàá ọgbà àjàrà ẹni tí òye kù fún, sì kíyèsí ẹ̀gún kún bo gbogbo rẹ̀, igbó sì bo ojú rẹ̀, ìgànná òkúta rẹ̀ sì wó lulẹ̀. Nígbà náà ni mo rí i, mo sì fi ọkàn mi sí i gidigidi, mo wò ó, mo sì gba ẹ̀kọ́. Oòrùn díẹ̀ sí i, ògbé díẹ̀ sí i, ìkáwọ́ kò pọ̀ láti sùn díẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni òṣì rẹ yóò dé bí ẹni tí ń rìn, àti àìní rẹ bí ọkùnrin tí ó há mọ́ra ogun.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A bẹ̀bẹ̀ wí pé ìka ọwọ́ yín fún ara yín yóò kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí wa lé ọkàn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wí pé ẹ̀mí tí máa mú ni sùn tàbí tí máa mú ni tògbé lásìkò tí a ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ ń fi ìran ọ̀run han ni. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ẹ lé wọn jáde lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí bí a ti ń gbọ́, bí a ti ń gbà, bí a ti ń dúró lé lórí, bí a ti ń fẹ́ láti ṣe, kí ó mú ìyípadà ọ̀tún wá sí ìgbésí ayé olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ là wá lójú láti rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín. Ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹtàlá, ẹsẹ̀ 38. Oko lé ayé, irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba, epo sí lé àwọn ẹni búburú ni. irugbin rere le awon omo ijoba loni anfe soro nipa omo ijoba olorun omo ijoba olorun tabi ijoba orun ikana ni awon elomiran bi a ba so nipa omo ijoba orun tabi omo olorun ki ye won won ma ro we pe bi abaje eni ti ati sami fun lati kekere bi abaje eni ti ati so ni oruko oruko christiani oruko awon onigbagbo tabi eni ti ati ma mu lo si ile eko ojo isini lati kekere tabi omo ti ati ka bibeli fun lati kekere tabi bi a ba wa lati awon ti a ma npe ni agbole igbagbo to je wi pe lo ro kotukotu baba alago asiko gbo ajo pe a ka bibeli a ma ro pe nitori be a je omo olorun sugbon bibeli je ko ye wa eni ti se omo olorun tabi eni ti ki se omo olorun awon elomiran won ma ro wi pe omo luabi ati omo olorun wi pe ikan na ni bi abari eni to rin jeje eni to soro jeje eni to lawo eni to ma saanu awon alagbe eni ti o dabi eni pe ki nikan jeun a ma pe awon elomiran lati pin ninu awon ohun ti o ni a ma ro wi pe iru awon be won je omo olorun tabi a ma ro wi pe awon ti won lo si ilesin o seese ko je ilesin awon ti won ka bibeli tabi awon ti won ju bibeli sile ti won gbe nkan miran lowo ninu esin won tabi eni ti gbadura eni ti gbawe tabi eni to tile je wi pe o je osise ni awon eleya meya ijo a ma ro wi pe iru awon eniyan be wi pe won ti di omo olorun sugbon bibeli ni amona atoka lati je ke amo wi pe eni bayi ni a npe ni omo olorun tabi eni bayi ni ki se omo olorun sugbon nibi ti mo ti ka fun o so fun a wi pe awon kan wa ti a pe ni irugbin rere awon kan wa ti a ti so di rere nipa ore ofe ti a ti so di rere nipa ewenu mo eje Jesu Christi awon kan wa ti a ti yi won pada ti won ti di rere ti a ti mu nkan ti o je wi pe eda abinibi ti o je ki ahu iwa ti ko dara ti a ti mu kuro awon wonyi le a pe ni omo orun omo ijoba orun ki eko yi ki o le ye wa dara dara mo pin si ona meta ona kini omo olorun awon wo ni bibeli pe ni omo olorun ikeji omo ninu agbole igbagbo o ye ki a mo wi pe bibeli fi ye wa wi pe awon kan wa ti won je omo ninu agbole igbagbo iketa ifaraji ati ifara eni rubo awon omo olorun eni ti o ba je omo olorun ni toto ki soro mo a ma nri ni igbese aye won a ma nri igboran won a ma nri ifa eni rubo won a ma nri ijoloto won ati ifaraji ti won ni ninu ijoba olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi ori keta le ni ogorun ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa n se iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be a ba n so nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be a ba n so nipa ore ofe ti n so wa di omo olorun lakoko o so fun wa wi pe ki a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo wi pe bi o ba je eni ti n ka bibeli o mo wi pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale o ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe eni kan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa o ni ese ti o wa ni igbese aye wa ke a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabu wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabu yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo olorun wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni omu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju wo o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wi pe won jina sira won popo popo e je wi pe bi a ba mu nkankan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu pe wa we pe je o je mo we pe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je we pe awon ese wonyi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi je wo ese e je wi pe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon a so fun a wi pe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese wonyi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja awon ejina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma jewo ese a ki fi gbogbo ipade ojuule ka fi ma jewo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma jewo ese ki lo de nitori wipe ati mu awon ese wonyi ati mu ojina si wa o wa so fun ani ese iketala oni bi baba ti se iyonu si awon omo bẹẹni olúwa ń ṣe ìyọnu sí àwọn tí ó bẹrù rẹ gba tí o bá gbọ ọrọ ọlọrun á mú ìbẹrù wọ inú ọkàn rẹ ìbẹrù ọlọrun ìbẹrù ìdájọ ọlọrun bí ọlọrun bá ti ń sọ fún ọ wípé ẹṣẹ ó máa mú ìjìyà wá wípé ẹṣẹ máa mú ìdájọ wá bí o bá jẹ ẹni tí ó fẹ súnmọ ọlọrun ó rí wípé bí ọlọrun ti ń sọ fún ọ tí ó ń fi àwọn ẹṣẹ rẹ hàn ọ bẹẹni ìbẹrù ń wọnú ọkàn rẹ ìbẹrù yìí ló máa mú ọ lọ gbàdúrà ìbẹ̀rù ló máa sọ mú ọ ké pé ọlọ́run wípé ọlọ́run dáríjì mí ọlọ́run ṣàánú fún mi ọlọ́run mú ẹ̀ṣẹ̀ mi kúrò ọlọ́run má jẹ́ kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn kí ó jẹ́ ìparun mi ó ní bí o bá ti jẹ́ ẹni tó bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ẹni tó ń wárìrì níwájú ọlọ́run nítorí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ó ní yóò mú ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kúrò yóò dáríjì ọ́ ìdáríjì yìí ni ó sọ wá di ọmọ ọlọ́run nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yẹ wípé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí lé olúwa olúwa ni ó wọ ìjọba ọ̀run kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń kígbe pé olúwa olúwa ni à ń pè ní ọmọ ọlọ́run kìkì àwọn tí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì kìkì àwọn tí a ti mú ìre kọjá wọn kúrò kìkì àwọn tí ó jẹ́ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ò tún máa jọba ní ìgbésí ayé wọn mọ́ àwọn ni à ń pè ní ọmọ ọlọ́run báwo ni a ṣe lè ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ báwo ni a ṣe lè borí ẹ̀ṣẹ̀ ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa Galatia orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún ṣùgbọ́n ìwé mímọ́ ti ṣe gbogbo nǹkan mọ́ sábẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí a lè fi ìlérí nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì fún àwọn tí ó gbàgbọ́ ohun tí a sọ fún wa níhìn-ín ó jẹ́ ohun tí a ti sọ fún wa nínú Róòmù orí kẹta bákan náà wípé gbogbo ènìyàn ló sá ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo ọlọ́run èyí ni a fi sọ pé ìwé mímọ́ ti ṣe gbogbo nǹkan mọ́ sabe eshe wepe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abeshe ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Kristi wepe be aba kepe olowa wepe a o gba wala a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerin dinlogbon nitori pe omo olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Kristi Jesu oni bi a se ndi omo olorun ni wepe gba ti a ko ese sile gba ti a ko isu sile gba ti a ko okunkun ati ise okunkun sile gba ti a ko awon ere koja wa gba ti a ko won sile gba ti a so fun olorun wepe ki o saanu fun wa wepe ki o wo ese wa nu ti a si fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko ti le ri ni oju iyara sugbon ti a mo wepe a mo wepe Jesu Kristi ku fun wa gba ti a ti ri Jesu Kristi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Kristi adi omo olorun ninu Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe gba ti Jesu Kristi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma ntako oro olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro olorun won ma so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisha esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti a tun lo gba esin kristiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisha sugbon oye ti oye won ni wi pe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wi pe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Kristi nitori ba je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ani ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ko sese fun o lati di omo olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba se esin igbagbo iba se esin miran ohun ti olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati won tele Jesu ni o ati won tele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba orun ki se be o oni awon ti o gba awon nikan le a fi agbara fun lati di omo olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti jewo ise wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo olorun eni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Kristi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti an se amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun o se se ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o se se ki won joko sori awo ki won si ma so fun olorun wi pe olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona olorun sa fona han mi o se se ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon o ri wi pe lese ese olorun a ma mu olo ka bibeli lese ese emi olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won a sa ma so pe olorun fona han mi ti ti o fi to won si ona ihirere awon wonyi ti a se amona fun lati odo emi olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wi pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Christi nikan soso awon wonyi ni o di omo olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese kedogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi sodomo eyin ti gba emi sodomo nipa yi ti awa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi sodomo yi wi pe olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a nwa ojubo olorun a nfe ri olorun a nfe sin olorun ohun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti olorun ti fi oye ese ye eni ti olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri pe alaafia olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wi pe olorun se oni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni olorun se lori lori ire wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe oluwa a gba ise ori igi agbelebu ti Jesu Christi a gba gbo nigba yi gan ni olorun fun ani emi isodomo wo ese kerindinlogun emi ti kara re emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re ni o ba emi wa jeri wi pe omo olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina dan pe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le le so ara wa paapaa di omo olorun bi o ba je wi pe aronupo ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba n so fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu ijo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti a n reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyipada okan iyipada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni o nisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foruko si ekaadi kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise mo fe bi oni ibere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile sinima ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada
3: gba to ti lo sile esin laaro to wa mo amoyira oti nisisin ko ma ba emi re jeri we pe o di omo olorun iwo na mo pe ko seese be se o seese fun keni kan ma wa sinu ile esin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o seese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wi pe omo olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe o nje elese ti o be si ni kigbe ti o be si ni sokun ti o be si ni gbadura to nje wo fun olorun ti ko fi onkon pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eda eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbelepo eyan daada ni mi e baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan buruko awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awa wi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro mo agbelebo eni ti o wa ninu eje jesu pelu igbagba awon ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se eni keni ki se ajere okan lo n so wi pe ati di omo olorun emi ti kara re le o n ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe omo olorun le awa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi olorun o ma mo bi o se se ki o ma lo loju titi ki o kan tajo soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni olowa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o e o mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na tori ami emi olorun lara re ami rele ami ti jesu christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan e ko lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa le yin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi ati wa o se se ko je ibudo ibodo ko la wa eni ye a ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin n bo le ti wa a ni ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na a ni emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja lagbaja ko ni baba e a ni se mo won ni a ni omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma to so pe nipa ti omo olorun eni to ba je omo olorun a ri ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni ti n gboran bi a ba ri omo olorun gẹrẹ ti o tin gbọ nipa iwoṣọ nigbagbọ lo ma so fun olorun pe ah olorun dariji mi o bi o mo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o tin gbọ nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o kin le se ohun to fe kin se awon yi ni a pe ni omo olorun yegbo eni to n gboro olorun to n gun ejika eni to n gboro olorun to n dagun la eni to n gboro olorun to n se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun oni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa lolori re oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yen mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wi pe bi a tin kunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan o ohun la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe oni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni deeper ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti e o ba ma jale nkan ki nkan to nwo to ba ma se wipe won ki be ni keni wi nbe ko si ife olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi a ba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma kaakiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keji we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi tan fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba nu ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo o ni ta ni o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese ikejo o ni sugbon bi eyin ba wa le si ba wi bi eyin ba wa le si ba wi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo daradara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro lo iru ede bayi o sese ki elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe afesin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti Olorun so fun wa o ri bi emi Olorun bi o se jo lo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba se ohun ti o dara ton ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe ah lagbaja okan ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba de orun apadi a ma bo lo yanju e iru nkan te lo mi fe niyan mo gbadura we pe ki eni keni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je eni ken eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a n pe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa we pe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa galatia ori kefa ese ikewa nje bi a tin ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa wi pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba hiwu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to n bere yi oluso agutan ti fun a ni idahun ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun ṣugbọn ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o ti si ti laye wa ninu oro olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba n daga la ma sa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun o galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko fowo ko awon ti won mo we debi ta mo we de o se se kan wa laarin won awon to je pe won ni ise lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbe ega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Corinthi kini ori kerin Corinthi kini ori kerin lati ese kedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran a ri apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun wa wi pe ah gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushin ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ah ti yi o tun ma le gba kan a oye oye won se ori awon ara Galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun wi pe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara Corinthi soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si Galatia o tun so wi pe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara Corinthi o nje baba fun awon ara Galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun Olorun pe a dupe wi pe o je ki dipa o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni o fun ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wi pe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma n so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti Olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a ti n koni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti duro gege bi eko ihinrere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa lanu wi pe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se ohun ko ba je agbe ni baba bi ohun ba tin de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo a lo nfe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo ti n de lati ile iwe ni omo mu bo je sobiri bo je nkan kan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo n taja loja ni bi omo ba ti n de lati ile iwe bo se n boso ile iwe bo se n jeun bo se n se nkan be lo n lo ba mama loja wi pe o n fe lo ba mama iru awon be la n pe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbọ sisun o gbọ sise ise wa ninu ijo o se ijo looto ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to n da si teni pe ko de ko jeun teni pe ko de ka gbadura fun o teni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri oluso agutan ko ri oluso agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe gbu iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise isin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun Olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wipe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o gboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wi pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro wi pe tara ijoba olorun la nlo jesu nso fun wi pe ka mo soro wi pe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wi pe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun je yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere wi pe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wi pe an pe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami irele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni dikun ijolo to wa koni dikun elomiran bi a ba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba eni keni soro o di ki o ma le wa sinu ijo ki ani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o le oksu ago ton fe ire re ni awon adari nfe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi e bon se ba mi soro yen ko temi olorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolorun mu akuro lati oko agiju to si mo wa si ijoba olorun to nwe wa mo lojojumo to nfo wa mo lojojumo to nsoro oro won yi oro ijoba olorun to nso so lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki a dabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o nfe se ife olorun e je ki a dide duro e je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati ntenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si nfe ni ami awon omo olorun o nfe ki emi olorun ki o ma ba emi re jerin ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lai ri wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura titi emi olorun yo fi ba emi re jere wi pe o ti di omo olorun.

to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa so pe nigba ti Kristi eni tin se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti ati ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon kan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Kristi ninu Olorun eyi ni na loke Lorun ese ikerin eti o fa on pelu re ninu ogo awon nkan won yi ni o je ki o ye wa wi pe bi ati duro bi eniyan ba duro ki a se apejuwe gege bi eniyan eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi ati kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi abawo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi ati nfi atelese tele ki a je ki o je pe iwon ba atelese yi le a fi ntele ki a fi owo dengbere ki a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Kristi ti fahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun wa wipe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je eni ti o farahan pelu Kristi ninu ogo nigba ti Kristi yo farahan o ni ani se nkan kan ani ojuse kan lati se o ni ani pa eya ara wa run eyi ti n be le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsiyi o n so fun wa wipe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke o ni bi a o ba se eyi ti a o si mu inu Olorun dun o ni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti n be le aye nitori naa e ma pa eya ara yin run ti n be le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa daradara bi a ba ti mo agbe ti a si mo ise ti agbe n se ti oye ise agbe ti o si ye wa daradara a o ri wipe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se be ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti wu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo a ri wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onkan to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wipe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon irugbin nitori be ko si se mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wipe lojoojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe ti n lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagbasoke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo n se o n pa awon nkan wonyi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo n hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade ija nko aso ka ma nodi ka so wipe a ni enikan ti a o ni ki ifekufe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi iborisa awon nkan wonyi lo n hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti n se ni a bere si ni mu

Thank you.

ti o fe bo lowo ese wi pe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko isu won o so nipa ore ofe atokiwa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won o so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won o so nipa iyebiye etutu ti Jesu Kristi ti o fa ara re se fun wa won o so nipa eje Jesu Kristi ki wenimo lawlaw fun fuju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma nri boya ninu oko ero tabi ni to fi wa awon elomiran won gbe won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won wasu wo pe awon je ri Jesu sugbon eri ti won je yi igba miran a dabe ni to won sepe fa awon eyan igba miran a dabe ni pe won fi awon eyan gegun eyi ki se we pe won jeri awon won yi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pe ra won ni ajeri papa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se ti baba se tohun we pe a o ri igbala e pe baba se be a o le ba Jesu joba ni kehin sugbon o mo nipa atun bi o mo nipa iye ni pekun won mo nipa bi a se le jewo ise wa ki ako sile ki a bi atun bi ki a di eni ki a ti yi pada won mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki ohun gbogbo ki o di otun awon won yi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto je ki a wo iwe owe ori kerinla ese ikedogbon iwe owe ori kerinla ese ikedogbon olooto eleri gba okan sile ki a kankan so wi pe olooto eleri gba okan la nitori pe gba ti eniyan ba ti wa ninu ese ti o je wi pe idajo olorun ro dede lori re a si ti sami sile fun wi pe eni yi bo ba ku ninu ese wi pe yo lo si orun apadi idajo ayeraye iya ayeraye o n bo lori iru eni bee eleri olooto lo ma n gba iru okan bee la kuro ninu idajo olorun eleri olooto ni o ma n fi ona imole ona ihinrere ona idariji ona idande ona igbala ni o ma n fi han eni ni o ma n so wipe eese te fe ku ninu ese yin sebi Jesu Kristi ti ku fun wa sebi Jesu Kristi ni alarinan wa sebi Jesu Kristi ni eni to n gba eri wa je niwaju olorun òun ni alagbawi wa ti o je wipe bi a ba jewo ese wa bi a ba ko sile nitori ti Jesu Kristi a o dariji wa a o gba wa la a o fun wa ni igbe aye otun irin otun a o yi okan wa pada eyi je wipe a o di omo olorun iru eni bee ti o n so fun wa bi a se le ni igbala iru eni bee nipase eni ti Jesu Kristi ti o le gba okan elese kookan la iru eni bee ni a n pe ni eleri olooto tun wo ese ileekan si ninu iwe owe yi ori kerinla ese ikedogbon eleri olooto gba okan sile o gba okan la sugbon eleri etan so soro eke awon ti o je wipe won je oli eke tabi eleri eke o seese o le ma lo si ile isin won odun kan odun meji o je gbo lenu won bi a se le bo kuro lowo ese o je gbo lenu won bi a se le di atun bi o le gbo lenu won bi Jesu Kristi ti o ti n so aye wa di rere ti o yi aye wa pada ti o n gba oti kuro lenu wa ti o n gba siga kuro lenu wa ti o n so wa di eniyan oto ti o n so wa di ayanfe niwaju olorun sugbon eleri otito oni ma n so otito fun wa ni o ma n so pe Jesu Kristi li ona o ni iye ati wipe oun nikan soso le a ti fi fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo ise wa ko si enikeni ti o le wa sodo baba bi kii se nipasẹ re eleri olooto lo ma n so fun wa bee nitori be awa paapaa bi a ba di omo olorun o ye ki a le mo wipe a le di eleri olooto niwaju olowa ki a ma soro Jesu Kristi ki a ma so fun awon eniyan ni agbègbè wa ní àdúgbò wa ìtàn àgbélébò àti wípé bí a ṣe lè ra ọkàn wọn padà nínú

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe owe ori ikejidinlogbon eniyan buburu sa nigbati enikan ko le sugbon olododo laya bi kinun nipa ere koja ile ni awon ijoye di pupo sugbon nipa amuye ati oni imo eniyan kan le amu ile pe olupanju ti on ni olupanju lara o dabi agbalo ojo ti ko fi oje sile awon ti o ko ofin sile a ma yin eniyan buburu sugbon awon ti pa ofin mo a ma binu si won oye idajo ko ye eniyan buburu sugbon awon ti se afere oluwa mo yi on gbogbo talaka ti rin ninu iduro sinsin re o san ju alarekereke wa bi o ti le se oloro enikeni ti o pa ofin mo o se ologun omo sugbon eni ti o se elegbe eje gudura gudu o doju ti baba re eni ti o fi ele ati ere aise o to so oro re di pupo o ko ojo fun eni ti yo saanu fun awon talaka eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira enikeni ti o mu olododo sina si ona buburu ohun ti kara re yo bo si iho sugbon aduro sisin yo jogun orere oloro gbon ni oju ara re sugbon talaka ti o mu yeridi re nigbati awon olododo eniyan ba nyo oso nla wa sugbon nigbati eniyan buburu ba dide eniyan sapamo eni ti o bu ese re mole ki yo se rere sugbon enikeni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ibukun ni fun eni ti o beru nigba gbogbo sugbon eni ti o ba si aya re le ni yo subu sinu ibi bi kiniun ti n kira muramu ati eranko bi ari ti n fi ebi sare kiri bee ni eni buburu ti o joye lori awon talaka omo alade ti o se alaimoye pupo ni se iwa ika pupo pelu sugbon eyi ti o korira oju kokoro yo mo ojo re pe eniyan ti o ba ku iwa ika si eje enikeji yo sa lo si iho ki enikan ki o ma se mu enikeni ti o ba rin deede ni yo la sugbon eni ti o n fi ayidayida rin loju ona meji yo subu ninu okan ninu won eni ti o ba ro ile re yo le opo ounje sugbon eni ti o ba n to eniyan asan leyin yo ni osi to olooto eniyan yo po fun ibukun sugbon eni ti o kanju ati la ki yo se alaijiya isoju saaju eniyan ko dara nitori pe fun okele ounje kan okunrin naa yoo se eni ti o kanju ati la o ni oju ilara ko si ro pe o se n bo wa ta ohun eni ti o ba eniyan wi yoo ri oju rere ni ikeyin ju eni ti n fi ahan kan lo enikeni ti o ba n ja baba tabi iya re yoo le ti o si wi pe kii se ese oun naa ni egbe apani won eni ti o se agberaga le aya aru ija soke sugbon eni ti o gbeke re le oluwa le a o mu sanra eni ti o gbeke le aya re asiwere ni sugbon enikeni ti o ba n fi ogbon rin òun ni a o gbala eni ti o ba n fi fun olupanju ki yoo se alaini sugbon eni ti o mu oju re kuro yoo gba egun pupo nigbati eniyan buburu ba ku awon eniyan sa pamo sugbon nigbati won ba segbe awon olododo a maa po si.
2: Ẹ jẹ́ kí á dìde dúró. Lónìí bí a ti gbọ́ ẹ̀rí tí àwọn ẹlòmíràn ń jẹ́ wípé Ọlọ́run dá wọn ní èdè ó gba ọkàn wọn là ó pèsè fún wọn ó mú wọn lára dá àwa pàápàá bí a ti wá lónìí ó yẹ kí a gbàgbọ́ wípé ní agbára Ọlọ́run kò sí ohun tó ṣòro láti ṣe. Ẹ jẹ́ kí a gbóhùn wá sókè láti gbàdúrà láti sọ fún Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ yóò wù kí a ní kí a sọ fún Ọlọ́run kí ó lè gbọ́ tiwa kí ó lè dá wa ní èdè kí ó sì lè ṣàánú fún wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun alaanu olore ofe adupe ku ore ofe ti e fi han ni ore ke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese ṣugbọn Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si ṣugbọn nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa wa sinu ijoba Olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han a nbebe wipe ohunkohun ti n beere lọwọ wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi eran wa lọwọ ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan wonyi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamọ ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri daradara ki a ba si le tele awon nkan wonyi ni igbesi aye wa adupe wo pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni antese waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonuwo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia Olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa daradara ti o si so fun a wipe eyi ni ohun ti Olorun reti ni igbesi aye wa wipe bi Olorun ba ti n wo eni kookan wa ti o wo igbesi aye ti a n gbe irin ti a n rin oro ti a n so lati enu wa jade wipe awon nkan wonyi ni Olorun ni o n fe ri a pin awon eko yi a pin si ipa meta ikini a so nipa iwa ikeji a so nipa ife iketa a so nipa ipe o ye ki a mo wipe nigbati a wa sinu ijoba Olorun Olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa Christiani ikeji Olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wipe ife ni oro kan sosho ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bolu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wi pe akoko ti de lati wa fi imuna doko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa e ti a npe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe we pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orilede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti a nso yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti a nko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo ye ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu christi gege bi eni ti o nsafere ohun to nbe loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli nwo ti won yo nitori wi pe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi abari bi o ti nwoso bi abari bi o ti rin bi abari bi o ti nsoro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba n gbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin ohun lo n jade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wi pe oro ti ko ba kun gbe oro asiwere oro alailogbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so we pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ke amo iru eniyan ti a je o ye ke amo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo on lo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye olorun ojo kan ko le mo ki o sule ke a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye olorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a nreti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re olorun ojojumo ni olorun lo npese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ran ti wa le orun iru awa eniyan be o ye ke amoru eniyan ti a je o si ye ke amo we pe a o dabi awon ti o wa ninu aye we pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ke awo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni a npe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni a npe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori we pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati ati iyanu re o n fe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a npe ni ayan fe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi erupe ile ile iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mo omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o we mo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe asowo we pe tele tele ati wa aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ye ki n debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori e ni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obinrin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je omidan arabinrin ti o nbo yi o lati je oni won fe gbe ni yawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbe yawo be na ni o iwo ni agbe ni yawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe arabinrin miri o ma ti ni gbala bi a o ti e mo tele tele wi pe arakunrin Samuel o ma ti ni gbala irisi re iwo so re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke a mo wi pe iwo ni eni ti agbe ni yawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o n so fun wa gege bi eniyan Olorun gege bi apostle o n je ki a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bon won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe ni yawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisin yi e fi gbogbo nkan won yi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma si se poro fun eni keji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisin yi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisin yi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo ye ke a wo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonu wo egbe okan iyonu wo ini Jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki on papa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa ye ki a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese keta le logun titi de ese ikarun dini ogoji sugbon nisisin yi je ke a wo ese ikerin din logbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki a wa papa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti iba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada wi pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun papa bi o ba sanu fun elegbe re je ke a wo lati ese ikeji le logbon nigbati oluwa re si pe tan owe fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni jio nitori ti iwo be mi iwo ke se saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ke a ma fi aki kori wo pe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ke a ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin o ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ke a ma le omo jade ke a so wipe ko ni le ba wa gbe nu ile ke a so wipe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ke a gbe okan iyonu wo ke a ni emi ikanu fun ara wa ke a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ke a se ara wa se a mo wipe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa ni to to ni agba okan wa la ni to to ni olorun ti dari ese.

o ye ki o ye wa ohun ti o nso e je wi pe ki a dini ni igbekun tabi ki a ko wa lo si oko eru o nso wi pe imo ti aye eko eke tabi eko odi tabi eko ti awon woli eke ma nko ni o ma dini ni igbekun ni o ma mu wa lo soko eru ni ati wi pe o ma mu ki eniyan ki o wa labe isiru o ma je ki eru eni be ki o di eni iparun ko se se fun mi lati ka gbogbo awon ese oro olorun ninu majemu lai lai ati ninu titun ti aleka lati fi se apejuwe ohun ti o je wi pe ki a dini ni igbekun sugbon je ki n se alaye die fun o ninu majemu lai lai ni ati ri wi pe o se se ki orile ede kan ki o ma ba orile ede miran ja sugbon bi won ba tin ba won ja won ri wi pe enikan ninu orile ede yi o je alakikanju o je alagbara won ri wi pe bi won ba le di iru eni be ni gbekun bi won ba le mu lo si oko eru awon yoku won a di ije fun won nitori be gbogbo ogbon ti won ni gbogbo agbara ti won ni won ma sa lati ri wi pe akikanju jagun jagun laarin awon eniyan won yi a di ni gbekun wi pe bi a ba si ti se be awon yoku won o di je opolopo ogbon ni won le lo bi o ba ka awon iwe onidajo o ri wi pe a ri oba kan lori awon eniyan re gba ti enikan ti o wole wa o so wi pe ohun ni ihinrere ohun ni eko kan to mu wa fun won nitori be ki awon eniyan ki o jade nitori pe ohun ti o fe so fun oba yi o je ohun ijile o je ohun asiri o je ohun kan to wa laarin ohun ati oba oba ko mo wi pe a fe pa ohun a fe di ohun ni igbekun oba ko mo wi pe eni ti o wa yi o ti ri wi pe bi a ba le mu ohun kuro awon eniyan ilu re won o di ije nitori be o ni ki awon eniyan ki o jade nitori pe eni yi ni oro asiri ti o fe ba ohun so bi won ti jade be ni o mu ida jade lati inu aso re ti o gun oba yi ni o ku bi o ti ku ni o ti rekun ti o sa jade bi o ti sa jade ni o pe ipe ogun bi won se segun awon eniyan wonyi niyi o mo we pe isori o gege bi eni ti n gbadura eni ti o je akikanju o fe ba o jagun o fe ba ebi re jagun o ri wi pe bi o ba le yo kele kele wa lati fun oni eko eke bi o ba le pa orun bi o ba le yi olokan pada wi pe adura re koni gba mo wi pe oni mo olorun mo wi pe jesu kristi papa koni je olugbala fun omo eni a fi n so wi pe ki a kiye sara nitori wi pe awon alala ti ma n wa awon eke woli ti ma n wa awon alakatakiti ti ma n wa awon ti o ma so pe won ni ohun kan imo ijile ti ma n wa awon to ma so fun a wi pe won ni ogbon kan ti o tayo ti bibeli nitori pe iwe kan ti o je o ye ko je ara bibeli sugbon ti o ti sonu awon ti ri iwe na he nitori be wa si bi kokokan ki won ki o le ko leko oni ki o sora o wi pe won fe di oni igbekun won fe ko lo si oko eru won fe mu lo si inu isiro won fe so di eni ti a o parun nihi ni Paul apostle ni o tin je ki o ye awon eniyan won yi pe eko eke o ma dini ni igbekun ni eko eke o ma so ni di alailagbara eko eke o ma n pa ina emi wa o ma n parun eko eke o ma n ra wa niye eko eke o ma n je ki a koju wa si orun ale eko eke o ma n yi wa lokan pada kuro lati ma tele jesu a ma n di eni ti a ra niye ti a tele esu laimo ki se ninu kolose nikan le ati n kilo fun wa ninu bibeli lati n kilo fun wa wipe ewu popo lo wa ninu ki a ma tele awon woli eke iwo ti o je wi pe bi o tile n wa si eko bibeli ti o n wa si ile ise wa sibe sibe awon woli eke ni korikosun re awon woli eke ni won ko leko o tun ma n gba awon iwe miran lati ibo miran o fe ki a di oni igbekun lo si oko eru sora ewo wa nibe o ye ki a wo Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ese

0: kẹjọ nítorí báyìí ni olúwa àwọn ọmọ ogun ni olúwa àwọn ọmọ ogun wí nítorí báyìí ni olúwa àwọn ọmọ ogun ọlọ́run Ísírẹ́lì wí pé ẹ má ṣe jẹ́ kí àwọn wòlíì yín tí ó wà láàrin yín àti àwọn alápọ̀ṣẹ yín tàn yín jẹ kí ẹ má sì fetí sí àlá yín tí ẹ̀yìn ńlá nítorí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án wọ́n sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké fún yín lé orúkọ mi èmi kò rán wọn lé olúwa wí àwọn jẹun wòlíì wọ́n pọ̀ káàkiri wọ́n fẹ́ gba owó tí o ní wọ́n fẹ́ gba aṣọ tí ó wà nínú àpótí rẹ wọ́n fẹ́ gba ìwọ̀nba díẹ̀ tí ọlọ́run ti fi bùkún ọ nítorí bẹ́ẹ̀ nítorí jẹun wọ́n á wá wọ́n á ní ọlọ́run ni ó rán wọn sí ọ wọ́n máa lo aago tàbí wọ́n máa sọ wípé àwọn ń gbà àwẹ̀ ni àwọn ò tiẹ̀ ronú tiẹ̀ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń gbà àwẹ̀ tí wọ́n dúró níwájú olúwa ni ọlọ́run rán àwọn sí ọ wípé bóyá òjò fẹ́ rọ̀ ni o bóyá iná ń jó ni bóyá ìkankan ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni wọ́n wá kìlọ̀ fún ọ bí wọ́n bá sì ti ń kìlọ̀ tán ni wọ́n máa sọ pé ṣùgbọ́n o tó bá lè ṣe ètùtù tó bá lè mú owó díẹ̀ wá tó bá lè ṣe báyìí tá bá ṣe ètò fún ọ kò sí ètò mìíràn gbogbo ètò gbogbo ìrúbọ ni Jésù Kristì ti parí lórí igi àgbélébò èyí ni Ọlọ́run sọ fún wa wípé èmi kò rán wọn o àwọn alálàá àwọn alásọtẹ́lẹ̀ àwọn alápọ̀ṣẹ àwọn wòlíì èké ó ní nítorí wọ́n ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké fún yín lé orúkọ mi èmi kò rán wọn lé olúwa wí nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a ṣọ́ra bí wọ́n bá tọ̀ wá wá pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ìran bí wọ́n bá tọ̀ wá wá pẹ̀lú ìṣípayá tàbí ohunkóhun tí ìbàjẹ́ wípé ọlọ́run kọ́ ló rán wọn nítorí jẹun wọ́n ń wówó káàkiri ni wọ́n fi ń tọ̀ yín wá nínú Róòmù orí kẹrìndínlógún láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ara èmi sì bẹ̀yìn ẹ máa ṣọ́ àwọn tí ń ṣe ìyapa àti àwọn tí ń mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yìn kọ́ ẹ sì kúrò ní ìsọ̀ wọn o mọ̀ tí ó jẹ́ wípé kí a kúrò ní ìsọ̀ ènìyàn bí a bá wà lọ́jà tí a rí wípé ẹnìkan wà nínú ìsọ̀ pẹ̀lú wa wípé bí a ṣe ń tajà papọ̀ bí a ti ń sọ̀rọ̀ tí a fẹ́ tajà ni ẹni yìí ni ó ń lé àwọn oníbàárà wa sá bí a bá jẹ́ ẹni tí ó gbọ́n a ó ṣe ìsọ̀ tiwa lọ́tọ̀ èyí ni Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì sọ fún wa wípé ó mọ̀ wípé ó ń gbìyànjú láti dé ìjọba ọ̀run ó sì ń rí ẹni tó fẹ́ kọ ní ẹ̀kọ́ èké tí ó fẹ́ gba ire rẹ tí ó fẹ́ gbà á sọnù tí ó fẹ́ gba àlàáfíà tí Ọlọ́run ti fún ọ tí ó fẹ́ gbà á sọnù ìgbàlà ayébáyé ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ èyí tí oní nígbà tí a wẹ̀ ọ́nù kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹni yìí ó ń fẹ́ gba ìgbàlà sọnù lọ́wọ́ rẹ ẹ sì jọ wà nínú ìsọ̀kan náà ẹ jẹ́ ẹni tí máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ tí máa fi kùlùkùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní ṣọ́ra kí ẹ kúrò ní ìsọ̀ wọn jẹ́ kí a kà á lẹ́ẹ̀kan sí mú ń gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run ẹ̀mí kí ó kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sí tábìlì òkan àyà wa kí a lè sá fún ẹ̀kọ́ èké kí a lè sá fún àwọn wòlíì èké kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe gba ire ayérayé lọ́wọ́ wa ó ní ara èmi sì bẹ̀yìn ẹ máa ṣọ́ àwọn tí ń ṣe ìyapa àti àwọn tí ń mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yìn ti kọ́ ó yẹ kí a béèrè lọ́wọ́ wa ẹ̀kọ́ wo ni a ti kọ́ ẹ̀kọ́ ìgbàlà nínú Jésù Kristì nìkan ṣoṣo wò ó ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ bí ẹnikẹ́ni bá wá nígbà náà tí ó sọ fún wa wípé orúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ìrúbọ Jésù tàbí ikú Jésù Kristì lórí igi àgbélébò kò tó fún ìgbàlà wa ó ní kí a máa sá fún wọn ẹ̀kọ́ wo la tún ti kọ́ àti kọ́ wípé bí a bá wà nínú Kristì a di ẹ̀dá tuntun wípé ohun àtijọ́ èpè tí a máa ń ṣẹ́ kí a tó di onígbàgbọ́ ìbúra tí a máa ń bú kí a tó di onígbàgbọ́. ikunsinu ati odi ti a ma yan ki a to di onigbagbo ati ole ti a ma nja ki a to di onigbagbo ife okunrin ba ra eni je ti a ma nse ki a to di onigbagbo oni bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun awon ohun atijo iwa irin atijo won yi won ti koja lo kiyesi won di titun oni kasora o bi enikeni ba mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ti ko ako ha ti ko wa nipa ti so di mimo ako a ti ko nipa agbara emi mimo fun awon ti a so di mimo tabi kini ke a to ma so nipa eko wipe ko dara ki onigbagbo ki o je eni ti ko birin jo tabi ki obirin ki o je okunrin kan kokunu kobodu ke a ma si lati ile de ile ako a ti ko wipe okunrin kan aya kan ase ti ko nipa eko atunse oni ki asora ke a ma je eni ti nka akiri ke a ma je eni ti anfi afefe eko keko gba kiri oni ki a kuro ni iso awon eniyan be mo gbadura we pe gege bi olorun ti nkilo fun wa we pe a o je eni ti ngboran bi ase ti ngboran ibukun ti o wa ninu igboran yo je ti wa ni oruko Jesu. E je ki a wo Heberu ori ketala ese ikesan Heberu ori ketala ese ikesan e ma se je ki a fi oniruru ati eko ajeji gba yin kiri nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe ki se nipa ounje ninu eyi ti awon ti o ti rin ninu won ko li ere oro die to fun eni ti o fe gboran awon bibeli ese bibeli ti a ka won yi o je ohun ti o ye eni ti o ni emi olorun o je eni ti o ye eni ti o ni igbala awon ojiyan won pa ara won run ni awon to ma njiyan oro olorun wi pe se o je wi pe deeper life nikan ni a ti le ko eko oro olorun se o je pe awon elomiran ti o nka bibeli se o je wi pe awon na o ni imo bibeli ni awa ki jiyan eko oro olorun ni a ma nko awon eniyan a si nfe se o lori oni a fi soro olorun fun o si ri wi pe inu bibeli ni a ti nka wi pe bi a ba je eni ti o feran olorun bi a ba je eni ti o fe tele olorun bi a ba je eni ti o fe gboran eni ti o fe fi orun sere je leyin aye buburu yi we pe ki a sora ki a ma kiye sara ki eni keni ki o ma se fi imo ati etan asan di wa ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko ti aye eko aye wa ti ki se bi ti Kristi. E je ki a pada si Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa ki a wo idakoro ti a ni fun okan wa ninu Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa nitori pe ninu re ni ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ninu Kristi oluwa wa olugbala wa oluso agutan wa ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara pipe ati ekun Kristi ni o duro gege bi idakoro fun okan wa dipo ki a ma fi ikolu kogba ero awon ti okan won ti poruru gba won soke sodo o ye ki awon onigbagbo simi ki won ki o si gbekele Jesu Kristi patapata ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ye ki o ye owe pe nigbati eniyan sobo nigbati Adamu ati Eva sobo ni ogba Edeni eniyan sobo kuro ninu ipo pipe ti olorun da si o si sobo si ipo aipe eyi ti o ba ni ninu je gidigidi eniyan je alaipe nipa ti emi nipa ti iwa bi olorun ati nipa ti ogbon ati oye gege bi eniyan ti sobo ni ogba Edeni lese kese ni Adamu ati Eva di alaipe àti àwọn ọmọ tí a ń bí nípasẹ̀ wọn ni wọ́n di aláìpé àti àwa pàápàá kí a tó mọ Kristi lè a di aláìpé aláìpé nípa ti ẹ̀mí aláìpé nípa ìwà bí ọlọ́run aláìpé nípa ọgbọ́n àti òye ṣùgbọ́n nínú Kristi àti nípasẹ̀ Kristi ni a ti ní ìgbàlà kíkún òun ló sọ wá di pépé ó fún wa ní ìdáríjì pépé ó fún wa ní àlàáfíà pépé ó fún wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó fún wa ní ìfẹ́ pípé àti agbára kíkún àti ọgbọ́n àti ohun gbogbo láti lè jẹ́ kí ayé ti ìsinsìnyí àti ayérayé kí ó ní èrè fún wa jẹ́ kí a wò ó nínú Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹta inú ẹni tí a fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí ó ní bí a bá ń fẹ́ ní ọgbọ́n a sì ń fẹ́ ní ìmọ̀ ìmọ̀ tó lè ṣe wá láǹfààní ní ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ nínú Kristi ni a ti lè rí i kí a má ṣe fetí sí àwọn tí ó ń sọ wípé ọgbọ́n kan wà tí ó tún tayọ tó wà nínú bíbélì kí a má ṣe fetí sí àwọn atanijẹ akónisìnà tí wọ́n máa ń sọ wípé ó ṣeéṣe ní ibi ipò òkú tàbí ní ibi tí wọ́n ń sìnkú sí ibẹ̀ ni wọ́n tún ń lọ lóru láti lè ní ọgbọ́n kan tí ó farasin tàbí tí ó farapamọ́ òní rárá nínú Kristi ni gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ ni a fi pamọ́ sí ó ní kí a má tún rí ẹni tí ó ń lọ sí òkè òkun tàbí ẹni tí ó ń lọ sí aginjù tàbí ẹni tí ó ń lọ sí ìdí igi tàbí sí ìdí òrìṣà tí ó ń wá ọgbọ́n láti lè gbé ìgbésí ayé kan tí ó rò pé ó dára ó ní rárá nínú Kristi ni a fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí wípé bí a bá ti ní Kristi àti ní ohun gbogbo nínú Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún nítorí dídùn inú bàbá ni pé kí ẹ̀kún gbogbo lè máa gbé inú rẹ̀ dídùn inú bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run ni wípé ẹ̀kún ohun gbogbo ní ti ìdáríjì ní ti àlàáfíà ní ti ìgbàlà ní ti ìṣẹ́gun lórí ẹ̀ṣẹ̀ ní ti ìfẹ́ ní ti oore ọ̀fẹ́ ní ti agbára tàbí ọgbọ́n tàbí ohunkóhun tí a nílò láti lè gbé ìgbésí ayé tí ó tẹ ọlọ́run lọ́rùn ó ní dídùn inú bàbá ni wípé kí ẹ̀kún ohun dáradára gbogbo kí ó lè máa gbé inú rẹ̀ kí a tó lọ sí orí ẹkún wa láti gbàdúrà ẹ jẹ́ kí a wo Pétérù kejì orí kìíní Pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin bí agbára rẹ̀ bí Ọlọ́run ti fún wa lé ohun gbogbo tí ṣe ti iyì àti ti ìwà bí Ọlọ́run nípa ìmọ̀ ẹni tí ó pè wá nípa ògo àti ọlá ńlá rẹ̀ ó ń sọ fún wa wípé gbogbo ohun tí ó jẹ mọ́ iyì àti tí ó jẹ mọ́ ìwà bí Ọlọ́run ìwà mímọ́ ìwà òdodo ìwà òtítọ́ ìwà fún ọmọlẹ́yìn Kristi wípé gbogbo rẹ̀ pátápátá lè a ti fún wa nínú Ọlọ́run nínú Kristi nínú ẹsẹ̀ ìkẹrin nípa èyí tí ó ti fi àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀ tí ó sì ṣe iyebíye fún wa pé nípa ìwọ̀nyí ni kí ẹ̀yin kí ó lè di alábàápín nínú ìwà Ọlọ́run nígbàtí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé nípa ìfẹ́kófẹ́ ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ń sọ fún wa ni wípé gbogbo ohun tí ó yẹ fún wa láti ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ láti ní agbára lórí ẹ̀ṣẹ̀ láti gbé ìgbésí ayé ìwà mímọ́ láti gbé ìgbésí ayé tí ó tẹ Ọlọ́run tí ó wu Ọlọ́run wípé a fún wa nínú Kristi nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a tọ Ọlọ́run lọ bí a bá ti jẹ́ ẹni tí a múṣìnà nípa ẹ̀kọ́ èké ẹ̀kọ́ òdì nípa àṣà ayé àti nípa àwọn mìíràn tí kò ní lárí ó yẹ kí a tọ Ọlọ́run lọ kí a sọ fún un pé kí ó dáríjì wá kí a sì ṣe ìpinnu kí a sọ fún Ọlọ́run wípé a kò ní ṣìnà mọ́ wípé a kò ní tẹ̀lé ọ̀nà òkùnkùn mọ́ bí ó bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń tẹ̀lé wòlíì èké àti ẹ̀kọ́ èké kí o wá sọ̀dọ̀ Ọlọ́run nitori awon nkan won yi yo so di eni igbekun a o ko leru lo bi o ba joko sinu eko ike nitori be je ki ada oni ide je ki agba okan re la je ki olorun pon ara re ki o fa kuro ninu awon nkan won yi ki o je ti olorun lekun rere ki o sumo wi pe igbala lo nfe ni isodimo lo nfe ni agbara emi olorun lo nfe ni iwosan lo nfe ni tabi idasile itunisile lo nfe ni tabi omo lo nfe lati je ki o je ebukun fun ebi re tabi o fe ki olorun ki o bukun lona kan bi lona miran gbogbo nkan won yi le a o ni bi a ba gbekele jesu kristi ni kan soso nitori ninu re ni ekun iwa olorun gbe li ara iyara e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe a ti ko eko a ti mo wi pe o je ohun ti o se pataki lati kiyesa bi a ti n kilo fun wa e je ki a gbadura ki a so fun olorun we pe a fe je tire e je ki a gbadura ki a so fun olorun we pe a fe ma tele imo ati otito ti o wa ninu ihirere e je ki a gbadura ki a so fun olorun we pe gbogbo eko eke gbogbo eko ti mu ni sina gbogbo awon woli eke olukoni eke awon iwe eke akon sile afi won sile ajo won nina a se n fe tele oro olorun gbogbo nkan to ba yato si eko ihirere ti a ti ko wa a fe ju won sile a fe tele olorun timo timo gbadura so fun olorun bi o ba je alailera bi o ba je eni ti a le tete yi lokan pada so fun olorun we pe o fe duro sese o fe duro ninu eko o fe duro ninu eko ti o le se o pe se oye fun ijoba olorun bi o ba gbadura ti o gbẹkẹle olorun ti o simile olorun bi o ti le je alailagbara yo fi agbara fun o yo fi okun fun o yo le je ki o le duro sese ninu eko ti o ye koro
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrun. A wá sọ́dọ̀ yín lónìí. Nítorí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. A sì mọ̀ wí pé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí. A mọ̀ wí pé ó jẹ́ dídùn inú yín. Lati fa wa sumodo ara yin lati joko ke ateti sile ke agboro gege bi omo ti gboran gege bi omo ti o ni oye we pe ife baba si ohun o po re koja ju eti a le fenu so loni bi ati wa ani igbagbo wi pe e o dan wa dura wa ani igbagbo wi pe e ko je ta wa nu bi o ti wo ki ori ani igbagbo wi pe ife ti e ti fe wa lati igba ti Jesu Kristi ti ku wi pe ife yi o wa ba kan na si be loni nje bi ati wa bi a o ti ma gboro yin bi a o ti ma la wa loye a nbe yin wi pe iye otun ati okun otun agbara otun yo soji ninu okan wa ni oruko Jesu e ba wa soro e fun wa ni eti omo e je ki a le gboran e je ki a le ma tele yin ni ìṣísẹ̀ kọ̀ọ̀kan kí a má sì padà sẹ́yìn kí àwọn ohun tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tẹ ti ṣe fún wa kí wọn kí ó lè jẹ́ tiwa a dúpẹ́ wípé ti gbọ́ tiwa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a ń wo ìwé wòlíì Aísáyà orí 40 láti ẹsẹ̀ 25. Ìwé wòlíì Aísáyà orí 40 láti ẹsẹ̀ 25. Máa fi ojú ka bí àtijọ́ ń ka papọ̀. Ǹjẹ́ ta ni ẹ̀yin ó ha fi mí wé tàbí ta li èmi ó bá dọ́gba ni ẹni mímọ́ wí gbé ojú yín sókè sí ibi gíga kí ẹ sì wò. Tàlẹ́ ó dá nǹkan wọ̀nyí ti mú ogun
2: won jade wa ni iye o npe gbogbo won le oroko nipa ti tobi ipa re nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti oku e se ti iwo fi nwi iwo Jacobo ti iwo si nso iwo Israeli pe ona mi pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi iwo ko ti imo iwo ko ti igbo pe Olorun ayeraye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki share be ni are ki mu ko si awari oye re o nfi agbara fun ala re o si fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata sugbon awon ti o ba duro de Olowa yo tun agbara won se won fi yegun oke bidi won sare ki o si re won won rin are ki o si mu won loni mo fe ba wa soro lori diduro de Olowa diduro de Olowa bi o ba wa nihin ni ose ti o koja mo soro lori ayo Olorun e ti je agbara ati okun fun onigbagbo awon nkan wonyi ti Olorun se wa loju lati ri ti Olorun ko si wahala o kan aya wa won je awon nkan ti o je ki igbagbo wa ki o le ki o gbona ki o lagbara ju be lo won o je ki ayo wa ninu Olorun ati ife wa fun Olorun ati igbagbo lati duro ti ri pelu Olorun titi a o fi ri idahun si adura wa won o je ki won ki o le fi ese mule ju be lo nitori be ma to awon nkan wonyi si o kan aya re ma se je ki won ki o lo kuro ni okan re ni igba kan loni ni an soro lori diduro de Olowa diduro de Olowa kini eredi ti a fi duro de Olowa bawo ni a se le duro de Olowa kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbesi aye wa wipe a je eni ti o ti duro de Olowa a si ti ri idahun eredi ti a fi duro de Olowa ati paapa akoko wo ni o ye ki a ma duro de Olowa ki awon ibere wonyi ki a to le dahun won lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ikedogbon bi oye ese ikedogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye diduro de Olowa je ki n tun ka ese ikokan le logbon le kan si o ni sugbon awon ti o ba duro de Olowa ki se awon ti o sare koja Olowa ki se awon ti o nsare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wipe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu Olowa awon ti o duro de Olowa o ni sugbon awon ti o duro de Olowa yo tun agbara won se won o si fi iye gun oke bidi won o fi iye gun oke bidi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo si mu won bi a ba nso wipe awon wonyi won o tun agbara won se eyi nso wipe se iwo na mo awa ti a nlo moto lekookan bi a ba ti lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wipe o ye ki a gbe lo si odo awon mekaniki wipe ki won ki o tun tun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi wa won a fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daradara nitori be a o fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mekaniki be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re sese ki o mu wa o sese ki o dabi eni wipe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wipe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wipe omi ti o kun popo
0: ti o si kunre koja o ni o wa ni iwaju wa ohun ti a si nfe o wa ni odikeji omi yi eni a fi so wi pe bi abaduro de olowa wi pe a o fi iye gun oke bi idi eni wi pe oke ti o wa ni iwaju wa ti o da bi eni wi pe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi abaduro de olowa olorun a fun wa ni iye bi ti idi nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi iye gun oke bi idi ti o je wi pe oke yi ki o ja mo nkan ni igbese aye wa o ni a o sare ki yo si re wa bi abati wo awon omo wa ni ile iwe ti won ma n sare ije bi won ba ti ndije a ma ri wi pe awon omo miran won ma sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobolole a re won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun darada loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wi pe won ti nsare won sare je yi won ti gbianju sile bi won ba ti be sini sare won ma sare lo tete ki yo si re won be na ni an so fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wi pe a ko duro de oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le oluwa o je wi pe a n gbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de oluwa awa ni a o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin are ki yo mu wa bi abaje eni ti o ntaja ti a n gbe awon nkan ti a nta ti a n gbe lo soja ti ki si se wi pe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni anfirin a o ri wi pe awon miran ti o je wi pe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won a gbe eru won a gbe sokale won a joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wi pe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won a le ta awon nkan won yi fun awon ni bara won awa ti o je pe a duro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mu wa bawo ni a o se de ibute ibi ti a n lo lakoko ti o ye ki a debe eni o fi se pataki wi pe a ni lati duro de oluwa sugbon mo so tele wi pe ki a to le duro de oluwa ki a to le so agbara wa di otun ohun kan ni a ni lati koko mo ye ki a wo lati ese ikedogbon o ni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ki a ko ati ti o ye ki a mo se o mo wi pe awon elomiran oye bi a ba so nipa ti olorun ko ye won daradara o sese awon elomiran a ma wa si lesin won ma so wi pe awon wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon atun gba ona eburu miran awon lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon iyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi n bi wa pe ki a tile to so wi pe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye iwe mimo wo lati wo awon ileri pataki ti o se fun wa o ni lakoko ta ni eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wi pe olorun o ni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi o ni be a ba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye si odo awon eniyan wi pe ko si angeli kan ko si si eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba ti n gbadura won ma ki pe angeli michael angeli gabriel angeli uriah angeli bayi angeli tohun awon to ti sina awon ti oye ihin rere oye won fi olorun we angeli won fi olorun we eda owo olorun o sese ki o je pe awon elomiran bo ma tin gbadura o ma so pe olorun lagbaja olorun temedu won fi olorun olorun oga ogo olorun alagbara olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imu re eni olorun fi wi pe ki atile to duro di oluwa ki a to so wi pe an lo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyin ni eni mimo israel wi je ki a wo exodu ori kejo ese ikewa exodu ori kejo ese ikewa o si we pe li ola o si we pe ki o ri bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so wepe ah opolopo isin lo wa wepe bi o ba si ona ni bi ohun tun ohun tun wa ona miran lo iyi nje wepe won ro wepe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon tin to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wepe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wepe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wepe bi awon ba wa si lesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wepe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wepe awon awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa je ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli je ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wepe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan soso ni ninu exodu yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodu ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo oluwa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ki a mo wi pe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wi pe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun nse nitori be je ki okan re ki o simi le oluwa ki o si mo wi pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyori si rere ati itesiwaju ni wepe ki o duro di oluwa so ni wahala ni so dabi eni wepe o nsun ekun asunrin so dabi eni wepe awon nkan ti o nwa o jina rere si o so dabi eni wepe wahala ninu ebi wahala ni bi ise wahala ni bi okowo re wahala pelu awon alabagbe wepe o fe mu olomi o dabi eni wepe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro di oluwa o se duro di oluwa o ranti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ranti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro di oluwa o ranti josefu aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo eru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti olorun ti fun tele tele so je wi pe awon ileri won ti kuna ni so je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josefu ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wi pe afowofa samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi tire alakoso bi tire olori bi tire ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se bi o ba je elomiran ni a ro wepe gbogbo nkan ti pin wepe ohun ti o ku ni pe ki o n lo pokun so ohun ti o ku ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de olowa oni olowa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de olowa be oran ti dafidi ni wahala popo ninu ebi ni oran ti igba ti omo re absalom ti o dide si tabi oran ti nigba ti oba saul nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de olowa ni bi a ba wa sinu majemu titun se oran ti awon aposteli asowon sinu tubo Shoran ti awon apostili, anon won legba, aje won ni iya, afi okpo lopo onkon du won shugbon, won duro de oluwa, awanan be nan lo ye kashi. Wepe, bi awon ti shaju, bi won ti duro de oluwa, ti ojuko ti won, be nan ni oye ke awakpa akpa, ke a duro de oluwa, ojuko si ni ti wani oruko Jesu. Wo, onida fidi, eko kondini adonun, ejo esan. Orin Dafidi ikokandini adorun ese ikefa nitori pe tali o wa le orun ti a le fi we olowa daun se angeli kan wa le orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran o ni tali o wa le orun ti a le fi we olowa je iru eni be wa rara tani ninu awon omo alagbara ti a le fi we oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wi pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o simi le oluwa nigba ti o ti mo wi pe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo we pe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijolo oto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wi pe won duro de o ye ki a tun pada lo si iwe isaiah ori ogoji iwe isaiah ori ogoji mo nka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bi giga eni ohun ti olorun so fun wa o ni ki a gbe oju wa soke si ibi giga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fo ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi o ni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo tali o da nkan won yi wo awon irawo tani o da won so fun mi be na ni olorun le o da won o ni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se ka tan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re loni ki a wo je ki a mo we pe awon nkan wonyi won wa lati owo olowa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe ohun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbe oju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe olorun wa ko si ohun ti o le se olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse ye ki a wo ese iketadinlogbon e se ti iwo fi n wi iwo jacobu ti iwo si n so iwo israeli pe ona mi pamo kuro lodo olowa idajo mi si re koja kuro lodo olorun mi eni ari ti awon omo israeli se ranti itan omo israeli o se ni laanu we pe awon wonyi won gbagbe ore olorun won gbagbe anu olorun won gbagbe ileri olorun
2: won gbagbe ma jemu ti olorun ti ba won da on to se lanu ninu ni ti awon mo israeli ni wo pe se oranti lati akoko abrahamu ni olorun ti fun ni ileri ti o si so wi pe lati odun de odun ni ibukun olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase abrahamu ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo olorun kokuna olorun ko jafara ni akoko mose ni olorun pe mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti o lo doju ko farao olorun so wi pe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o n ka bibeli daadara o ri wo pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le olorun se titi okan awon omo Egypt ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ti okun mo ti won so fun amo ise pe o ya e keru yin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se ran ti wi pe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be si ro wi pe aye fe pari ti won ro wi pe o da be ni pe iku ti de fun won nisinsin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun opa wa niwaju nbo ni ki agbegba be ni won ke pe Olowa ni Olorun so fun Mose pe ki o na opa re ni okun pupa pin si meji ki se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji loro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihi ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi e se ti Israeli fi di afoju bayi ti ye won ra ti won ranti awon ore Olorun won ranti agbara Olorun won ranti awon ileri Olorun won ranti awon majemu ti Olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da Israeli lebi awa na nko nje awa na nigbati a ba de ikorita awa na nigbati o ba dabi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigbati o ba dabi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa paapa ati gbagbe ori Olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wi pe nigbati mo ti denu ijo yi nigbati mo ti ba Jesu pade nigbati mo ti ni igbala nigbati Olorun ti la mi loju nigbati mo ti kuro ninu iborisa nigbati mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti Olorun se fun mi awa ti a ti n jeri tele tele awa di awa eni to awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko l'Olorun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se orowe po Olorun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi awon nkan to ndoju ko mi awon inu ni bi ni ti mo ndoju ko ti mo ba pade wi pe Olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan wonyi pamọ kuro lodo Oluwa e se ti a fi nsunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi nkaakiri be ni ti o l'Olorun se Olorun wa ti ku ni se Olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se majemu ti o ba wa da nipasẹ Jesu Christi nigba ti o ku lori igi agbelebo se awon nkan wonyi ko tun jamọ nkan ni waju Olorun ni e se ti a wa fi nso bi awon mo Israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamọ kuro lodo Olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo Olorun mi eni o wa fi n bi wa ni ese ikeji din logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe Olorun aye raye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara Olorun awa maridi ni agbara Olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje eni ti o mo Olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christ bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo Olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo Olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo Olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo we pe a ni Olorun o ga le Orun Olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo we pe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa o ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun ani agbara ki o le fun ani okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ire eje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wo pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sade won ko si je ohun to n gbe won ro ko je ohun to n fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wi pe awon ma sare ki yo si re wa awon ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je kin bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo Olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo Jesu Kristi gege bi olugbala won ti le man gbianju lati duro de Olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a n pe ni Jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo Olorun sugbon won ma n gbianju lati duro de Olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti imo Jesu Kristi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wipe o n fe lo gbadura o n fe duro de Olowa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lai lai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta ki lo de ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Kristi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idarije ese won ki lo de to je wi pe awon ni won mo bi a ti duro de Oluwa awa ti Olorun si ti pe to ti ba soro asiri awa ti Olorun ti so fun wi pe ohun je baba fun wa ti emi Olorun ke aba baba ninu wa ki lo de ti a o le farabale ki a le duro de Oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de Oluwa ati bi a ba duro de Oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin Dafidi ori kedogbon orin Dafidi ori kedogbon ese ikarun simi le ona otito re ki o se komi nitori iwo le Olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo nihin ni Olorin Dafidi lo ti nso fun wa wi pe ohun ni lati duro de Olowa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de Olowa se o mo wi pe Dafidi ti o korin Dafidi ti aka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to ngbo latotun latosi won tako ara won ko si mo eyi to je otito ti ohun le duro le ninu won o dabi eni wi pe ni opolopo igba ni Dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki ohun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki ohun gba ipinu ti o ye ki ohun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be aduro o fe duro de Oluwa nigba miran ni igbesi aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise o de ikorita awon nkan ti o n gbo won takwa ara won ti bi aso ti bi ton wa so ton awon nkan woyi ti won so ko bara won mu o si nfe mu ipinu awon nkan to fe mu ipinu le lori yi o ti mo otito ijinle otito nipa won iru akoko be nigbati a mo wepe olorun mo gbogbo awon nkan to pamo loju eniyan won si paya ni waju olorun nitori be o ye ki o le duro ti oluwa ki o duro de wepe olorun mo woju re Olorun mo mo wi pe gbogbo otito awon nkan wonyi won o pamo fun o nitori be mu nduro de o eni a fi nduro de olowa ni akoko ti a nduro de olowa yi a o ka bibeli a wo awon ileri olorun a wo awon ase olorun a wo awon nkan ti olorun pase fun wa lati se ti o dabi eni wi pe a ti gboju foda tele tele nkan miran ti o ma nse wa lose gege bi eni ti o ja fafa ninu isin olorun ni wi pe awon akoledo isin awon agbe kari esin won ki je ki a le raye lati duro de olowa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so we pe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo duro de olowa ni o si fe mo o fe mu ona re gun ni waju olowa ah won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko a lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de olowa je ki a wo rin dafidi ori keta din logbon ori dafidi ori keta din logbon lati ese keta la di ese kerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro di oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro di oluwa yo si mu ole ayale e je wi pe nigba ti o ba dabi ni pe aje alaye lagbara nigba ti o ba dabi eni wepe aje alailera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wepe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wepe ati rin irin igbagbo o nsoro fun wa ati gbe igbese aye igbagbo o nsoro fun wa o fe dabi eni wepe agbara lati dojuko ota ati lati dojuko idanwo agbara lati duro sinsin ki a ma yese o dabi eni wepe agbara yi o ndinku die die ni igbese aye wa o ni iru akoko be o ye ki a duro de oluwa iru akoko be o ye ki a duro de oluwa pelu igbagbo lati ri ire olorun ire oluwa ni ile alaye ni orin dafidi ori keji le ni ogota Orin Dafidi ori keji le ni ogota ese ikarun okan mi iwo sa duro je de olorun nitori lati odo re wa ni ireti mi nigbati o ba dabi eni wepe ireti npin nigbati o ba dabi eni wepe o nse aferi nkankan nkan yo si ti ite olowo nigbati o ba dabi eni wepe awon abanigbadura etijo gbadura awon ore re ti ejo man ka bibeli ti ejo man gbadura ti ejo man mu ibere ara yin lo siwoju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan wonyi awon isoro won si wa sibe sibe o so we pe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo siwoju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to man di wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa nigbati a ba nwa anu olorun boya o ti subo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni wepe idanwo ni o le rekoja ore ofe ti o ni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori wepe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori wepe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri wepe o n ba igbese aye igbagbo re je o n so di apeyinda o ni iru akoko be no ye ki o woju olowa iru akoko be ni o ye ki o ke pe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun kan nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi sugbon duro de oluwa ohun o si gba o o se se ki oro kan bi awo ki o wa laarin

0: any confess you was in sure I overt me sinu ko toni en se bo fe ran e se bo so pe bi nanjo ma ba lo bojo nro emi pelu eni airo o ise ti ku o awon ore ti o fe ko ni gbala niyan awon to npon le loni bo ba ti ku pa bo ba ti ku ba e to ti pajude nothing why where account owo e nothing so pe kilo fi le bo ba fi nkan sile ton ri 10 naira ninu won ni alakori o ti fun church ni gbogbo e owo ni won wa oro kan fena owo e na fena bo ba dola to nda to lenu e ti gbogbo apa e otun ti gbogbo e ro won ni wale e mo awon ton fe ko gbadura bi wahala basidi olorun nikan lo le ran o lowo won o si ni je ko kepe olorun to le ran o lowo o je ju won le wo ese ti anka opolopo si ba wi pe ti o pa enu re mo sugbon o si ki gbeju be lo iwo omo dafidi saanu fun mi jesu si dese duro o si pase pe ki a pe wa won si pe afoju na wa won si wi fun pe tuju ka dide o npe o o si bo ewu re sonu o dide o to jesu wa kini ti to bo ewu e sonu o fe lo ri oba awon oba oluwa awon oluwa aso edoti aso ese aso buruku o yan sonu aso akisa aso egbin o yan sonu kuro lokan e bo tin lo ba olorun to so pe olorun saanu fun mi to so pe jesu npe o fe gbokan ela bẹ́ẹ̀ ni gbogbo aṣọ ẹ̀rọ tó ń pa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ aṣọ ẹ̀ṣẹ̀ aṣọ ìrìndé ooru gbogbo ètò oní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ oyún ọgbọ́ ẹ̀sọ́nù ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn ó ń kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ nítorí pé ọba àwọn ọba kì í lajú rí ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀gbin gbogbo ìdọ̀tí tó wà nígbèsí ayé ẹ wàá kọ̀ wọ́n sílẹ̀ bó bá ń bọ̀ lọ́dọ̀ jésù jésù sì dáhùn ó sì wí fún un pé kí ni ìwọ fẹ́ kí èmi kí ó ṣe fún ọ àfọ́jú náà sì wí fún un pé rabboni olùkọ́ni kí èmi kí ó lè ríran Jesu si wi fun pe ma lo igbagbo re mu o larada loju kan na o si riran gba to si riran tan o ba n wale asewo kakiri mo se bi awon ti won lo si lesin e mo lo si ipade ta gbangba mo ti ba Jesu pade won na ba Jesu pade won tun bona le ti ile oti lo mo ba Jesu pade irede oruko ju won le iyẹn ò bá jésù pàdé ó sì wọn wá ni ó ní ó sì ríran ó sì ń tọ jésù lẹyìn ilé ọnà mo gbàgbọ wípé lónìí bí ọlọrun ti ń là ọ lójú ẹmí tó ń fi ìhìnrere hàn ọ tó ń darí ẹṣẹ rẹ jìọ tó ń wẹ ẹṣẹ rẹ nù tó sì ń sọ wípé lọ kí o máa ríran ẹni tó bá ríran bó ti ń ka bíbélì a máa yé ọ ìfẹ bíbélì a wà lọkàn ẹ ọrọ ìhìnrere ẹkọ tó yẹ kóró a máa dùn mọ bọ́n sọ pé ìyàwó méjì ò da gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run èyí kejì tó ti fẹ́ ṣe kejì ló ti ń béèrè àmọ̀ràn wípé kí ni kí n ṣe báwo ni kí n ṣe sọ fún kó lè lọ bí ọlọ́run sì ti ń dáríjì ọbẹ̀ ló ń fi agbára fún ọ máa lọ má ṣe dẹ́ṣẹ̀ mọ́ ìgbésí ayé ayípa bó ti ń jà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òní lè jà mọ́ bó ti ń búyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èébú adé ohun ìríra fún ọ bó ti ń wọ aṣọ tí ó bò tì ju tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń fi òhò rẹ hàn gbogbo àṣírí ara ẹ tó ń fi àwọn ọkùnrin àbí àwọn obìnrin ẹlẹgbẹ ẹ bó bá ti ń dé ní ìgbàlà bẹ́ẹ̀ ló ń bo ìhòhò rẹ gbogbo ọ̀ṣọ́ ayé tó kọ́kọ́ra tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èyí tí èṣù bẹ̀ ọ́ níṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń fi àwòrán èṣù hàn bó ti ní ìgbàlà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ló ń di ìríra sí ọ àwọn èèyàn tán bá rí ẹjọ́ kejì wọn á sọ pé ṣé ò sí nǹkan o wà ní kò sí nǹkan wà ní kí ló dé tán sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní oyí padà ni ògo jésù ẹwà jésù nìyẹn a ní èyí tẹ́ kó gbogbo èyí tẹ́ ń kó sétí ńkọ́ àti handcuff tẹ́ ń kó sọ́wọ́ ṣe mọ èyí tán fi ń di àwọn ẹlẹ́wọ̀n wọ́n á fẹ́ mú ọ lọ sínú black maria èyí tán kó sọ́wọ́ àti okùn tá ń so mẹ́ran lọ́rùn tó ń kó sọ́rùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wà á ní ọlọ́run ti já okùn kúrò lọ́rùn mi èyí tán kó sẹ̀sẹ̀ nǹkan pátápátá lọ́lọ́run ti já kúrò ara mi wá mọ ara mi fúyẹ́ gbogbo ẹrù èṣù pátápátá àti lórí bẹ́ẹ̀dì ni o àti lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì àti èyí tá a so mọ́ ojú wíńdò àti èyí tá a so sọ́rùn àti èyí tá a fi sí ìka ọwọ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá ni mo ti yán sọ́nù ẹjẹ Jesu ti wẹ mo ti di mimọ nisisin oju mi la daada e ti mo ro pe ko si nkan to buru nu e tẹ tẹ igba ti mo je afoju nsin mo mo pe nkan buru nu e igbala mi yen o bọkunrin bi Jesu ti nla loju be lo nju awon nkan to ti koja loju won sile lo ntele Jesu bo ba gbadura loni to so fọlọrun wo pe lami loju dare ese mi ji mi bọlọrun ba ti ti dari ji o tele tele ko ma dupe lọ ọlọrun bo ba ti ni igbala iso di mimọ lo tele wa ma ni olorun so kan mi di mimo gbogbo igbesi aye wa ko le olorun lo patapata pe ona ti eni mo fe rin ife eni mo fe se ise eni mo fe se bo ba tin so be ina lati orun wa eje Jesu a so kan re di mimo bo ba si tin so kan e di mo be lo nbere fun agbara mi mo ti a fi agbara kun o lati se ise isin ti o tona bo ba ti ni igbala ko so fo olorun a gba okan re la a si se oloju ti emi emi wi pe mi o ni ilo eko yin rere o je ki o je ti wa ori kunkun ati agidi iyan jija ati ote lilodi si oro olorun o je ki eyi ni ki o je ti wa bi o se ti wa ni awa ni o fun ni okan ti o ro ti o nfe gbo ti o nfe gba ti o nfe gbagbo baba nitori iru anu yi nitori o da wa lola be gba pe ati yin wa anbe o gege bi o ti je ki o ye wa wi pe iya ise iparun ati idajo wa fun awon ti o ku ni ko ifoju won awon ti olorun aye yi fo loju awon ti ohun oso aye irin aye iwa aye ti o ra ni iye o n je ki o di mo fun a wi pe idajo n bo fun won nje a nbe o wi pe gbogbo awon ti o ti gbo oro yi ti won sin ronuko ada tokan tokan ti won bebe fun ore ofe ati anu lati odo re ti won sin fe idariji ni ekun rere fi fun ni oruko Jesu sanu fun onikoloko wa nje gbogbo awon ti o ti yi pada awon to ti dari ese won ji a nbe o wi pe iwa won igbesi aye won je ki o di otun iyipada to to lati oke wa je ki o je ti won okan to n korira ese emi ti o n sa fun ese nigba gbogbo nibi gbogbo je ki o je ti olukuluku wa ni oruko Jesu a mọ̀ pé bí a ti ń padà lọ sí ilé àwọn tí wọn ò fẹ́ lọ jọba ọ̀run tí wọn ò sì fẹ́ ká lọ àwọn tí wọn máa ń pani lọ́kàndà àwọn atanijẹ àwọn afọ́jú tí wọ́n ń fi ọ̀nà han afọ́jú ó ṣeéṣe kí wọn kí ó fẹ́ dá a padà ní ojú ọ̀nà yín rere yìí bàbá yọ wá kúrò lé ọwọ́ wọn bí wọn bá ti ń sọ̀rọ̀ tí wọn fẹ́ pa wálé ọkàndà jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ kí o ṣe ààbò fún wa ìpinnu tí a ti ní pẹ̀lú rẹ láti wà pẹ̀lú Jésù Kristì títí dé òpin má jẹ́ kí a yẹ ìpinnu yìí ní orúkọ Jésù pa wá mọ bí a ti ń lọ pèsè ọkọ̀ fún wa bí a ti ń lọ ṣàmọ̀nà wa níbi owó tá ń lọ a sì ń bẹ ọ wípé gẹ́gẹ́ bí a ti di ẹni ìgbàlà àwọn tí o ti gbàlà àwọn tí o ti dárẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn dì àwọn tí o ti sọ́dẹ ẹ̀dá titun a ń bẹ ọ wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí o ti ń ṣeṣẹ́ yìí ní ọkàn wa ni ká máa di ajín rere láti sọ ìtàn àgbélébù fún àwọn ẹlòmíràn a dúpẹ́ pé o ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
1: A dúpẹ́ pé o rán Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ kan ṣoṣo ẹni tí kò lé ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó wá kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé ìfẹ́ rẹ gbòòrò tó bẹ́ẹ̀ ó sì jinlẹ̀ jọjọ tí ó kọjá òye wa a dúpẹ́ fún ẹ̀jẹ̀ tí Jésù ta sílẹ̀ lórí òkè Kálfárì láti kó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ ye anbe o wipe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa e ma se je ki a fi ohun ko pamọ fun yin abe yin wipe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa ohun ti o n ba eleda re ja yo kuro ni okan wa ni igbeyin ki a le fi ijoba orun se ere je ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n fe ye ewe mimo wo lori igboran pepe. Bi a ba n so nipa gbigboran ohun ti o ye ki o ye gbogbo wa ni nitori wipe opolopo wa ni a ni omo ninu ile o si ma n je ohun ti o ma n dun wa bi omo ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wipe a ti ni iriri ni ibi ise ti o si ma n je ohun edun okan wa bi o tile wun ki omo ise ki o ja fafa to tabi bi o ti wun ki ori re ki o ya si ati mo nkan se to bi o ba ni abuku yi wipe o je eni ti ki gboran eni ti a ma n so titi ki o to gba fun wa o ma n je ohun ibanuje pupo bi a ba si wo ijoba ohun ti ijoba ma n fajuro si to aigboran ko si gbogbo awon ti a ma n pe ni olopa ti won se ise olopa won wa fun ati wo awon ti won je omo alaigboran nitori be igboran o je ohun ti o se pataki yala ninu ile ni aarin ebi wa ninu ile iwe ni ibi ise ni ti ijoba be na ni o si se pataki ni ibalo wa pelu olorun a si ni apere pupo lori awon ti won ni igboran pipe si olorun sugbon a o le menuba igboran lai menuba ase ofin ilana oro ati eko lati orun wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele tele bi o ba si si eko ti a ti fi ko ni ko ni si ohun ti a n beere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si n beere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wipe awa nikan ni a da wa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran a rorun pupo bi o ba ri omo ti o n se aigboran ki se ohun nikan ni o n da adase o ni awon ore ti won so fun wipe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo ise ti o dabi eni wipe o je alaigboran o dabi eni wipe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wipe ko dara bi o ba n gboran ni igba gbogbo we pe ada bi eni we pe o je ode bi e ba si ri eni keni ni igboro ti o nse aigboran o ni awon ti won ma n so fun wi pe ko se anfani lati gboran si o n gbogbo ti o n gbo ninu ile olorun ba kan na ni bi o ba se wi pe ko si iya ko si baba ko si enikeni bi ore ti o ti o nkin wa leyin igboran aronu ju be lo sugbon mo je so fun o wi pe gbogbo aigboran patapata ni o ni ijiya ninu sugbon anu olorun wa fun awon ti won setan lati fi igboran pipe ba olorun lo mo nfe koko wo awon ti arika ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si nfe wo kini ohun iwuri ati ifeyinti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise awon aposteli ori ikokan le ni ogun lati ese ikewa ni anka nipa ogbe nikan a obi si inu igbagbo o je asodi o si je onikupa ni tele tele o je elese ese ti re ti le buru pupo pupo o si yangan o sogo ninu iwa ailolorun iwa asodi iwa aigboran iwa ti ija ati ote si oro olorun sugbon nibi ti o ti ntesiwaju lati se ilodi ati iwosi si oruko olorun ni osan ojo kan ni Jesu Kristi omo olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma npe ni ikorita nitori wi pe olorun beere ipinu lowo re eni yi ni a npe ni Saulu ara Tarsu eni ti a mo si Paulu aposteli leyin igba ti o yi pada bi olorun ti ba pade be lo njewo fun olorun wi pe ninu aimo ni o nse eyi ti o nse tele tele o si jewo ese re ko fi onko npamo o gbadura o wo oju oluwa o bebe lodo olorun wi pe idariji ati anu ni o nfe ko pe jina ni aran odise olorun kan si ti a npe ni Ananiah o gbadura fun oju re ti o sokun ti o fo olorun la a si ni ki o dide ko pe pupo a baptisi re a ri ibomi ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo o wa bere lati ma se igboran si olorun lenu sugbon o di ojo kan ni o ba awon eniyan kan pade awon ti won fe di igboran pipe re lowo mo je so fun o wi pe bi o ti wa bi loni o se se bi o ba ti dele bi o ti ni ipinu wi pe bi o ti gbo oro olorun ni o n fe se igboran pipe awon ti won ma n ta epo si ala ti o wo awon abati eni je awon ti won fe ti ilekun orun ki won si si ilekun orun apaadi sile fun o won ti n duro de o bi o ti n dele ti o fe mura pelu ipinu pelu okan kan lati se igboran pipe be ni won wa ba o ti won so pe o je ma danwo o je ma gboran si olorun lenu won si n fe fun o ni awon awawi pupo lati ma le se igboran mo je so fun o wi pe Paul yi kan na oni iru idojuko ati ejakule be ti awon ore ti won so fun wi pe ko ye ki o gboran si olorun lenu to be sugbon o je eni ti o ni ipinu iru ipinu be ni mo nbe olorun ni oni wi pe ki o fi si okan eni kokan ninu wa lati ese ikewa ise awon apostoli ori ikokan leni ogun bi asi ti wa nibe le ojo pipo woli kan ti judea sokale wa ti an pe ni agabu nigba ti o si de odo wa o mu amure paulu o si de ara re le owo ohun ese o si wi pe bayi le emi mimo wi bayi le awon juu ti o wa ni jerusalemu yo de okunrin ti o ni amure yi wo si fi ile awon keferi lowo nigba ti a si ti gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goke lo si jerusalemu Paul n tese waju lati gboran si olorun lenu o ti gbo ipe o ti gbo ipe nija ti a pe wi pe o ye ki o lo si Jerusalemu bi o ti le je wi pe inu ni bi ni po laarin awon Jew si Paul be ni Paul n se okan akin o si ni okan ti o duro sisin o pinu ninu re wi pe ko si ohun ti o ye ipinu ohun wi pe ohun ni lati gboran si Olorun lenu ibi ti won wa duro si ibi ti won gbe ni akoko yi ni woli eniyan Olorun ki se keferi sugbon woli eni ti o n paapa mo nipa eni ti a n pe ni emi mimo o debe o si mu amure Paul o de ara re o wi pe ta le o ni amure yi won ni arakunrin yi ni o lo ma se o o ni wahala wa niwaju isoro a po fun nitori wipe bi o ba gboran si Olorun lenu esu ota emi wa ko ni je ko gbadun a si ko si awon Jew ninu won se lodi si pupo pupo eru ba bere si ni ba awon arakunrin arabirin awon ore awon ti o mo Paul ni won bere si ni so wipe Paul ma se lo gbo idahun Paul ni ese iketala nigba na ni Paul dahun wipe ewo le eyin se yi ohun ti o ye ko so fun oni le niyan nigba ti won joko ti won so pe o ya o ipade ebi nitori pe ati gbo pe lagbaja eni ti a bi sinu ile igbagbo eni to je pe lati kekere le o ti ja fafa ninu esin eni to je pe opolopo wa ni ansore tele omoluabi si ni iwo to ti dagba lagba iwo ti o je opo ninu ijo ati ninu ile a tun gbo wi pe o n lo sibi kan a wa e wale ni ojo isegun ose to koja a o ri e won ni o tun lo sibi kan ton pe ni eko bibeli ewo tun niyan iya ati baba ati awon ojulumo ati awon ibata ati awon ana won si joko won ni ko joko sarin won ni okun le sibe mbo lo tun lo se bi awon baba e on gba ti won fe ko ile isin to wa labule yin abi won fi pitan fun eni on lo fi okuta so le sibe baba o si kere ninu ise isin ago church onora awon aga iwasu o lo ye ti iya eda nbe gba ti won se ikore ni odun to koja abi won kin so fun enkan to n lo nle ni gbogbo won ni won mo pe onigbagbo ni wa nti wa o tun sese ri kan ni asale ojo to ye ko ma simi won tun so pe o lo si eko bibeli ma gbe were mesi o se jeje o awon ti won ba ka bibeli pupo o ma ya were ni sora e bo se ri awon eyan ton gbe bibeli yen o mo ajesa ton je ninu le won awon ni wasu o dun lenu won won ma so fun wi pe ka ni yawo kan o ka se o gbogbo won la mo iyen lo joko ti won fe pa e lokanda igba ti gbogbo won ba soro tan patapata iya e awa bere a ma sunkun o temi laarin ijo laarin egbe o doju ti mi o ngbe bibeli o tun wa baje patapata o tun ya oju le elomi kakiri o tun wa asu paga iya jemi bo ba yi pada bi n ba ku ma debe o sogbo gbogbo wa tun kenu ti e awon mi amuni ti lile elomi to gbon inu wa tun pe sikoro ani o ye mi emi na gba ti mo wa ni kekere bo se n gbe mi lokan niyan sugbon se jeje aye gba jeje nsin gba to ba kuro ninu ile isin gba to ba kuro ni awon odo awon egbe boku ba ku fun e ta lo ma ba debe bo ba je ki awon agba ki won foju si e lara bibeli to ngbe yen abo lowo e o sora e o ni awon eyan ni won penu po na so fun ball wi pe ma lo ma gboran si olorun lenu o wa gu ese iketa la nigba na ni paul dan wi pe ewo le eyin se yi ti eyin so ku ti esi mu are ba okan mi awon ore igba to ba fe gboran si olorun lenu won fe mu are ba okan re won ma so ku won ma daya fu o nitori emi ti mura tan adupe lowo olorun fun eni to mura tan mo si woye wipe ipinu okan ti re ni wipe iwo na ti mura tan wipe ihin rere ti a fi to lenu woyi wipe oni kuro nbe eko oro olorun ti o ye koro ti ma tun aye eniyan se ti olorun se oloju ti o je ki ori to je ki o ni eti omo ti o n gboran mo gbagbo wipe oni kuro ninu eko na o se se ki awon eniyan ki won fe se inu nibi ni ki won fe ja nitori wipe o fe gboran si olorun lenu sugbon paul n so fun wipe nitori emi ti mura tan ki se fun dide nikan soso ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni jerusalemu nitori oruko jesu oluwa a o ti pe o lati ku wo elegbe wa asaju wa ninu igbagbo eni ti a fe je jesu kristi kan na ra pada bi a ti ra wa pada awa ti o ni igbala eni ti o mo oro olorun bi awa na se n gbo oro olorun ti o pinu ninu okan re ti ko si se iye meji ti o n so wipe bi o se ti ku ni mo ti ya nigba ti a ko le pa ni okan da awa dake ohun ti mo fe ki o se akiyesi niyen ko si bi won se le so oro to ko si bi won se le wijo to pelu re ni ti won ba ri wipe won o le pa o le okan da won adake sugbon bi o ba je eni ti o de eni ti ko mo olorun pupo eni ti ko ni ipinu ti o duro eni ti won le deruba ti won le fejumo ti won le so fun wipe bo ba gbo ari si o taya e tin ja ti won pe pe arabirin o ya ni eko bibeli o to so pe e ma niso emi nfe o salera fun ara bo ba ti ri pe be ni won tun kenu ti oju be lo bo ba wa ninu awon eni to ranso awon gbogbo egbe won so pe owo ti e nko ta fe fi se irubo ki kawon eyan le ma mu aso mi o ki se irubo mo won wa si shop e mi to ti ranso won a kora won de pelu egba lo pelu gbo e lowo won so pe oya egbe machine e won gbe lo won gba ton ba se fitina si e ton ba fi e bayi pe a lo lokan e o se se ki won na ko lo ba pe ko buru ejo orisha na a jo ma sin tabi o se se ko ti je pe o ti n fe gbe igbese igboran si oro olorun ninu ise re tabi ni ti igbeyawo re gege bi o ti gbo oro olorun ni asale yi awon eyan si ma wa bo ba je iyawo to sese de tori wi pe oro olorun o gba ohun laye lati duro ninu ile e to si tin ka bibeli awon obi iyawo yi won ti pe pe o so oko e ibi to n lo yen warrior boy to ba ma de a gbe bibeli ru niju awon ton ko lohun a kan de ni ta so fun wi pe o je pale eru e mo pe iwo ni yawo keji so o bo ba si ti de lo n fun ja mo nu wi pe mo lo tin bo eko bibeli ibi oni gbe mi pelu e o ton ba ko e lohun wi pe ko wa pe mi ka ma soro kan pe boya kin wa wa segbe kan die to ba so be lenu e ma je ka ye le fun e o ti e ti so be o ti so si elenu wi pe o to be o iwo lo ma mu ipinu wi pe o fe ni igboran pipe si olorun nigba ti won ba ti ri wi pe won o le pa o le okan da won adake oro si so wi pe ife ti oluwa ni ke a se wo galatia ori ikini galatia ori ikini lati ese iketala nitori eyin ti gburo iwa aye mi ni igba tijo ninu isin awon juu bi mo ti se inu ni bi ni si ijo eni olorun re koja ala ti mo si ba je mo si ta opolopo awon oju gba mi yo ninu isin awon juu laarin awon ara ilu mi mo si ni itara lopolopo si ofin atowodowo awon baba mi eyi ti a ti n se tele tele ni Paul n so fun wa wipe oun paapaa owo fasẹyin tele tele ninu ise isin sugbon o se wa laanu wipe isin atowodowo lasan ni isin ti ki gba nila isin ti ki gba ese lowo eniyan isin ti ki gba ijekuje imukumu ifekufe lowo enikeni o ni o n ta awon to ku yo ninu esin ninu isina ninu iwo okunkun ninu inu nibini o n se inu nibini si ijo eniyan olorun re koja ala wa wo ese ikeedogun sugbon nigba ti o wu olorun nigba ti o wu olorun o je mo pe akoko ti o wa yi o wu olorun ni iwo to tun wa sihin to wa joko to n ko eko oro olorun se bi o mo wi pe awon egbe wa bi a se n soro ni ibayi won wa ni ile tete won wa ni ile oti won mu amuyira amutosara ba se n soro yi awon egbe wa nisisiyi bi a ba gba ta ba n koja lo a ma ri ninu won ni eba titi ti won jo ijo eleya ijo esin awon miran ninu awon egbe wa won wa ni ile sinima ti won wo aworan ti awon omo esu ti won se fun won ti won gba owo lowo won owo si n ba tete ati ijo ati sinima ati oti ati ikobirin jo ati ti agbere o n ba lo sugbon bo se ti awa ni o wu olorun ninu anu re o pe wa o ni ki a sumo odo ohun mo n be olorun wipe ore anu ati owo efe ti olorun na si wa ki olorun ki o ma je ki ori wa ki o ko Paul wa so wipe nigba ti o wu olorun eni ti o ye ami soto lati inu iya ami wa ti o si pe mi nipa ore ofe re lati fi omo re han ninu mi ke mi ki o le ma waasu re laarin awon keferi loju kan na emi ko ba ara ati eje gbimo po awon wole ara ati eje baba iya ara ebi awon ana awon ore re awon ni ara ati eje oni loju kan na nigbati mo ti gbo ipe nigbati mo ti gbo oro olorun nigbati a ti so fun mi wipe dide kuro ninu ifoju okan ti o wa kuro ninu ese re ki o gba Jesu Christ Oluwa gbo ki o si bere si ni so itan agbelebu yi fun awon elomiran oni loju kan na emi ko ba ara ati eje gbimo po awon ara o ma nfa ni anu a ma se eniyan nigbati awon ara awon ore ati opolopo awon eyan ti won ba so fun wa wipe ah o ti ero ti ya e o ti ero ti awon omo to bi kale igbese to fe gbe yi lati gboran si olorun lenu rowo ati eso ton na iwo obirin to so pe o fe gbe igbese o fe se atunse o fe gboran si olorun lenu ki lo fe je laye oda ta wa ninu eyi abo gbo pe awon ijoba papa won mo aye ta won mo lara won je gbayan si se nsin ise factory o ti e le ri ise pe boji oji mi ko ti e si nkan won ni ta lo tun so pe o fe gbe igbese kan ah o fe pe bi para e o inu le to wa ton fun e lo nje meta lojo omo ni to bi kale ki lo fe fi ton won gba to ba se atunse igbese aye e awon ara atore niyan awon ara ati eje ti won a fe ki a ba won gba imo e gba imoran ka gbimo ko pelu won iwo ti o ti gbo ipe lati wo ijoba olorun iwo lo so fun won wipe rara mo ti di eru ijoba olorun kale kenikeni ko ma ba mi tu pale mo ni ise awon aposteli ori ikarun lati ese ikeji din ni ogbon ni mo ti nka ise awon aposteli ori karun ese ikeji din ni ogbon wipe awa ko ti kilo fun yin gidigidi wipe ke ma se fi oruko yi ko ni mo si wo eyin ti fi eko yin kun Jerusalemu e si n pe te ati mu eje okunrin yi wa si ori wa awon ojogbon awon igi leyin ogba ninu ise isin sinagogu awon ni won pe awon omo olorun yi awon eni igbala awon ti Jesu ti fi eje re ra pada won pe won si ari awujo won wa so fun won wipe ewo la n gbo te n se yi ewo lo n danwo yi awa ko ti kilo fun yin ni a si kilo yi gidigidi ki se die a si so fun yin o atemo yin leti wipe eko te n ko yi o ti leju awon oyinbo nikan ni won le se iwo eni ta bi dada lo n kobirin jo ta ko won jo ti won po nle bo fe kenikan lo pon mi wa re ni pe bo fe kenikan lo segi wa re ni pe bo be tenikan odun wa ya si yara telomi iwo ta bi dada awon obi ton fun e lobirin to po won feran eni a se bakunrin ku lo ara eni ti o ti e ti re ni fe iwo ti won si woju e ti won ri pe awon eyan daada ni awon omoluabi gbogbo awon omoluabi ton sun sile oti awon omoluabi ton je ajigbese awon omoluabi ton se fayawo awon omoluabi to je pe inu ese ni won sun ni won je ni won mu won si ma so fun wa pe awon obi e won si je omoluabi pupo o ni won se nfun e won ti e so papa nisin wi pe leri iyawo meje to ti fe ikan tun bo lona bo ba si tin kunle we ninu ile awon isin mi ni won so fun wi pe o ma sorire o eni to mora wo ni mo ri ni waju e yi ninu isipaya laarin ose bo ba ti dele e ko se lalejo daada o nitori wi pe omo po ninu e
2: won si ma so fun e pe won feran eni ni won fi ko le ebe won di wahala ru eni
1: I see me I bale aya I rojo I raye ni won ko le olorun ni awon wonyi wa pon wi pe a ti so fun yin wi pe e ko wo le tun gbede yi wi pe Jesu kan wa nibi kan to ma ngba ni lowo ese patapata e ma je atun gbo be lenu yin mo o se e wa so awadi elese e wa mu eje Jesu yen e wa mu wa sori wa se nsi o fe so wi pe iwo ni alara mimo awadi elese wo se kokan dini ogbon sugbon peteru ati awon apostle dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo o ma dara lati ni olorun lati ni ipinu lati so wi pe ni kiku ni yiye titi ojo aye mi emi ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ohun ti mo wa nfe wadi ni wi pe kini abayori si igboran wo exodus ori ikokandini ogun bi a ba gboran kini ere re kini o je ini ati ipin wa exodus ori ikokandini ogbon ese karun nje ni sisin yi be yin ba fe gba ohun mi gbo ni toto ti e o si pa ma je mu mi mo nigba na le yo je isura fun mi ju gbogbo eniyan lo nitori gbogbo aye ni ti emi eyin o si ma je ijoba alufa fun mi ati orile ede mi mo won yi le oro ti iwo o so fun awon omo israeli nigba ti a ba gboran si olorun lenu lese kese ti a ti n fi igboran pade eko oro olorun ti a n gbo lese kese ile a n di isura fun olorun kini a n pe ni isura bi o ba ti je eni ti o ni ohun kan ti o se owon fun o ohun ti o je isura fun o o je ohun ti o ma n fun ni itoju pupo gba ti a ba di isura fun olorun a ma toju wa a ma fun wa ni ohun ti o ye wa ni igba ti o si ye wa a ma daabo bo wa a ma fi iso re so wa ni exodus ori iketa le ni ogun ni a ti n ka lati ese ogun exodus ori iketa le ni ogun lati ese ogun kiyesi imiran angeli kan siwaju re lati pa omo leona ati lati mu o de ibi ti mo ti pese sile mo n fe ran o leti pe ki Jesu Kristi ki o to faye sile ki o to lo le o n so fun awon omo ehin re o si so fun awa naa pelu wipe e ma se je ki okan yin ki o daru e gba olorun gbo e si gba mi gbo pelu wipe ninu ile baba mi opolopo ibugbe le o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin emi si n lo lati lo pese aye sile ni ti mo ba si lo lati lo pese aye sile emi a si tun pada wa wipe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu awa n so fun a wipe ni akoko kan ni igba kan ni aye awon omo israeli ni awon naa ni iru ileri be bi o tile je wipe ileri yi ko sunmo ti wa ko to ti wa wipe ile kan wa ti a pe ni ile ileri ile kenani ti a gba lowo awon kan ti a si n fe lati fun won se o mo wipe orun rere ti a so pe a fe lo yi ogun logo awon angeli la le jade ninu re esu ati ida meta awon angeli le orun ni a le jade a si so fun wa wipe aye ti awon angeli won yi padanu re aye ti o lola aye ti o tobi ni Jesu Kristi ni o lo pese fun wa sugbon olorun so fun awon mo israeli wi pe o n fi angeli kan si odo won ti o ma pa won mo le ona ti o si le mu won de ile bi ti won lo angeli ko lo mu awa lo sibi ti an lo nigba ti Jesu Christi ti o goke lo ti o lo pese aye sile fun ale orun o wa ran olutunu si wa eni ta ma ko wa eni ta ma si wa leti eni ta fi wa mo ona eni ta ma to wa si ona emi mimo o fun wa lati se atona wa lo si orun rere asin kilo fun a wi pe ke a ma se mu emi olorun binu bi o ba mu emi olorun binu eni ti o se ipase re ti o to si ona lati lo si ijoba olorun lati lo si orun rere ta lo tuku fun o o pari fun eni be ni ese kokan le ni ogun le o wa so fun a wi pe kiyesi ara lodo re ki o si gba ohun re gbo ma se bi ninu mo so fun wi pe emi olorun le a fun wa ni igba ti isisin yi lati se atona wa lati tu wa ninu lati to wa lati je ki o ye wa ona ti an gba bi a tin gbo oro olorun emi olorun a ma tan ka ninu okan wa a ma fi oye ese ye wa a ma so pe ma lo sibe omo olorun ki se bayi bo ba tin fe soro emi olorun a so pe omo olorun ki so be bo ba tin fe lo raja oja ti o dara emi olorun ninu okan e ama ta e ninu olorun wi pe ma se be omo olorun ki se be bo ba fe jeun ti aye bo fa be irin ti aye o fe woso bi ti aye emi olorun ti wa ninu okan re ta ma so fun wi pe ma se be o omo olorun ki se be o eni to ba n lo si ile ti a ti pese sile le orun ki se be bo ba tin fe gbe iyawo ti o dabi eni wi pe enikan wa ni ita to je omo esu ti o je elese ti o tin so pe o ma dara o bi Samson ti so wi pe e fe fun mi ohun mi gidigidi ti baba ti ya re ti won mo olorun ton so pe o ri eyan laarin awon eniyan olorun lati fe o wa je laarin awon Philistine awon elese awon ota olorun oni rara o e sa fe fun mi ohun mi gidigidi iyawo to fe fe obirin to fe fe o lo gba oju e lowo e agbara to ni tele tele ati emi olorun to ni tele tele o lo bo o ti e tun se ti e de bi ko ma wa awon ti won se ife ku fe kaakiri ibi to ti bade lila pade niyan se iwo na mo pe eni to ba n wa iwa ku wa a ri irikuri nkan to mu eni to ni emi olorun tele tele eni ti o kun fun agbara olorun lati lo si ile eni ti n se ife ku fe ara lo n ti emi olorun o si ko sala je olooto lati kin ni ilo sugbon o ni o ti o ohun mi gidigidi ohun mi gidigidi lo pa ni delila wa so fun yi pe nibo ni agbara e ti e wa iwo to mo ile onisegun gba to ti gba in rere gba to ba fe lai gbagbo wa mo ile onisegun won a be nbo lagbara e wa wa be sin ni so fun eje Jesu lagbara mi Bibeli ni oro Olorun ti toni sona o lagbara mi emi Olorun ni bo ti so yen beni esu lo n gba lowo e o wa fa ori e agbara lo gbogbo imisi ti o ni tele tele o lo emi Olorun lo le lila yi ni o tun so pe Samson ji dide awon Philistine won do dere won de Samson ba ji o lo won a se bi okunrin temi Olorun ba lo o le se bi okunrin won ni to mi ba tesamu o tan ologun aparada ni temi Olorun ba lo o to be won yi e mole won ri o mole loju orun wa pade e bo pe Jesu ani se bo ti komi sile se bo ti fi obirin se bo ti fi dipo mi bo so pe mi mo so kale adaba orun a lo ti o alon ki gbenu doti se bo ti wonu okunkun lo bo so pe baba sanu fun mi o ti ko anu sile se bo ti lo gbe obirin kan o si ti fi dipo anu ati ore ati ore ofe olorun ni santo ni bajiride o ba mi ara agbara ode ni won mu ni won be si ni fi sesin na wa won ayoju e mejeji na wa so fun pe o ya won a kora won jo egbedogun eniyan won ni o ya o ma sere fun wa gba ton ba tun bi eni le oti pe orin te ma n ko njo si ngba to n lo si lesi
2: gbato nso eko asun dabo Jesu fejere wemi Jesu shanu fun panu e mo nbe wa ko ni fun wa gbata won egbe ninu aye awon oni tete ton ba muti yo ton so pe aha Michael loruko e o ya mbi wakasa wakasa 23 fun wa Oluwa loluso agtan mi emi ki o se alaini o ti se alaini ndi oti o ti se alaini ni egbe awon oni tete oni awon omo awon ni awon omo ise ni won so oni awon ti o ko wale eru won won beero ni lo wa won ni ka ko ni si oni fun won o o de mi o se ko ni si oni ni ile ajeji nbo ni won ti fe lo ko ni si oni oni to tin ko to mu inu re dun oni to nda laraya oni ihirere nbo lo ti fe lo ko ni Samsoni lo ba sere fun won ekun ba gbon anu ara re se o fowo bori re irun ironu pe wada o tin hu lori re o wa so pe olorun mo te mo fowo kan ite orun sugbon mi o le debe bo le kan soso yi mo fe gboran mo fe se ipinu tori pe o ti de ba mi nisisiyi awon ton ki mi ni lo tele tele won o le tele mi debi awon ton wa so olo fun mi tele tele gba ti mo ti peyin da ti mo ti koyin si rere won ti ju mi sile olorun bo ba le sanu fun mi lekan soso yi ti agbara orun agbara ti bori ese agbara ti bori esu agbara ti bori ota agbara ti duro sisin agbara ti le gboran bo ba le pada de lekan soso yi mo fe gboran o wa si ni gbadura o wa so fun awon ti won dari re o ni ejo e fi owo mi ba awon opo ile mo tun fe dabira fun olorun mo tun fe sise fun olorun mi o kan fe ku ni iko alairise bo se n gbadura yen to ronu pada to n so fun olorun wi pe bo ba le yo mi ninu eleyi o pari bi mo ti e ku nibi o san ki n ku si ni igbagbo o je mo idariji lati orun wa aso mo pe olorun alaanu ni pe bo ba kepe olorun o ni lati gbo bo tin kepe olorun awon ti won sere awon aborisa sawon okunkun mo tun madura won re nton gbadura awon mo ki lo nse won si mo won mo tun mo e o ba be si ni gbadura lese kese ni ina orun agba olorun lo so kale mo si mo gba olorun jeleri wi pe bo ba so fun olorun wi pe iwo na ti sese tele tele iwo na ti peyin da tele tele wi pe agbara si ti lo bo ba so pe mo nfe gboran o di isura fun olorun yo sanu fun o angeli ni emi olorun eni ti anan lati orun wa lati to ipa sere de orun rere ko ni fi o sile o yo di owo re mu yo ma samona re yo bo ba tin fe gbese la ma so fun pe ibi ni ko gbese si bo ba tin fe si so a ma panu e mo bo ba tin fe lo sibi han ma lo sibe o bo ba si tin gboran o daju wi pe bi pe ba dun bi Jesu ba farahan ni awosan mo o lo ko tun ye ka ma soro pupo mo gbagbo wi pe gbogbo wa ta wa ni ni a fe gboran olorun wa nso fun pe ki a ma dabi Saul o ni ma jemu lai lai aran onise a so fun pe patapata gbogbo awon agutan awon eniyan awon ti won sori si olorun awon ota olorun ko pa won run o ba lo awon eniyan na ba ko ti agutan yi da ma je apa agutan yi eleyi da oba gagi na je ka da si o ba ju olorun sile o ba n gbo ti eniyan olorun ba wa lo so fun Samuel pe o se mi laanu nitori mo yan Saul loba o ti peyin da si mi ko gboran si mi lenu kini eri olorun nipa ti e se o fe di ti Samsoni ni abotu o fe di bi Saul o ranti wo pe Saul ni aigboran kan soso to se yen ni igbeyin aye o tun lo wa awon aje awon osho kakiri o lo lohun o da ohun lohun o tun pada lo nbo risa inu e lo ku si o ko ba se nso yi ko foju ri Jesu ko ri olorun o wa ninu ise oro nisisiyi sugbon o se temi pelu eni olorun fun wa ni anfani o wo olorun ninu ola nla re ninu anu ninu ipamora re lati pe o wa sinu irere mo nbe olorun wi pe ori ni tu ori inu ti ma ba ti taje ko lo mo kuro ninu okan re. bọlọrun si ti n pe wa lati gboran loni mo gbagbo wi pe gbogbo ola n fe gboran
0: en bo ba fe gboran wa so fo lorun e di akunle ki a so fun olorun
2: pe emi a gboran patapata ki olorun ki o yo kuro olorun bere igboran pipe li owo re ati

buono!

ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o sese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Christi ti so yi fun wa tele tele wi pe nigbati opin aye ba nsomo to si wi pe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Christi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Christi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wipe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri ohun to nsele loni wipe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorilede aye ni won ti gbon to be ge to je wi pe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi wi pe ewo lo tun de ba aye yi a dabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Christi omo Olorun o ti so tele wi pe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba sumo to si kini awon nkan ti Jesu Christi ti o so gege bi a so tele je ki a wo ninu iwe mimo ki o ma je we pe o ro pe a nso fun o lati ogbon ori eniyan ninu Matthew ori kerinlelogun ese ikejo gbogbo nkan won yi ni ipilese iponju nihin ni Jesu Christ nso fun wa wi pe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba nso nipa oda bi a ba nso nipa eyan bi a ba nso nipa ebi bi a ba nso nipa aisan bi a ba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan won yi o je iponju sugbon Jesu nso fun wa wi pe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si kuro ogun ati idagiri ogun e kiyesi ki eyin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan won yi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi Jesu ti n lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibomiran wi pe won o si ma gboro re o n so fun a wi pe gba ti awa paapa bi a ba n ka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sile wi pe awon eniyan pẹ̀lú ohun ìjà olóró tí wọ́n ti ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ tí ọ̀làjú tí ó mú wá sí ayé nísinsìnyí wípé wọ́n fi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n sì fi ń dọ́gbẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lára ó yẹ kí ó yé wa wípé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni Jesu Christi ni ó ti sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí nínú ẹsẹ̀ ìkeje nítorí pé orílẹ̀-èdè yóò dìde sí orílẹ̀-èdè ati ilẹ̀ ọba sí ilẹ̀ ọba èèyàn àti àjàkálẹ̀ àrùn àti ìṣẹ̀lẹ̀ yóò sì wà ní ibi púpọ̀ ìṣe ní ibi díẹ̀ ìṣe ní ibi kan ṣoṣo ṣùgbọ́n èèyàn àjàkálẹ̀ àrùn àti ìṣẹ̀lẹ̀ yóò sì wà ní ibi púpọ̀ bí a bá ń sọ wípé a ò rí oúnjẹ jẹ tó bí a bá ń sọ wípé ọ̀dá tàbí èèyàn ó dé sí orílẹ̀-èdè púpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni Jesu Christi ti sọ tẹ́lẹ̀
bi aba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wipe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi oni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wipe o ti ri saaju wipe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eni o fi so tele wipe awon nkan wonyi nbo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wipe bi a ba nri nkan wonyi ke a ma se jaya ke a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan wonyi ko le salaye sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyin Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara ini Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese 12 arakunrin yo se fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo se dide si obi won won o si mu ki a pa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o se se ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o se se ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o se se nigba miran bi a ba gbo inu ni bini ti awon omode ti won ma nri ni owo obi won o se se ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwo si be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di imo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile dara dara ohun ti o ma nfa ipada seyin won ni yi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigba ti a ti de ni igbala ki lo de nigba ti a ti di omo Olorun ni a tun wa ri idujuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igba ti awon fi aye won fun Kristi awon ro wipe koni si inu ni bi ni awon ro wipe koni si iponju o ye ki o ye wa iwo ti o ti wa lodo isu tele tele iwo ti o ti nsin isu tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nigba ti o ba fi orisa ati awon emi okunkun ati esu fun ara re nigba ti o ba kan won sile o se se esu ni lati binu nitori wipe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o ti nsin tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nitori be ni inu fi ma n bi esu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se yawa lenu wipe a ri iponju elomiran won ma so ni aimokan okan won wipe bi eniyan ba je onigbagbo tooto ko ye ki o ni aisan lara ki se be aisan ko fihan wipe a ko mo Olorun ko fihan wipe a ko ni Olorun
eyi je idojuko awon ota nitori wipe ati ni olorun elomiran ma so wipe ko ye ki ebi tun pa wa ko ye ki a tun wa ni airije airimo ko ye ki a wa gege bi elaini ni igba ti a je ti olorun jesu ti so fun wa oni a o ri ifonju oni iyalede onkun le sele oni sugbon ki a tujuka ohun ti segun aye eyi ni o ma mu wa lati lo gbadura oranti awon mo israeli nigbati amu won lo si ile egypt lati odo joseph ti jacob ti o wa pelu awon baba nla mejila ti won tedo si egypt olorun fe mu won kuro ni egypt o fe mu won lo si ile kenani peti simi dara dara nigbati won tedo si egypt ti ara tu won won ran ti wipe kenani wa won ran ti wipe egypt ki se ibi itedo tabi ile won ara tu won won be si ni kole won be si ni gbadun won ro wipe awon ton fe jade mo eyi ni olorun fi gba farao ti ko mo joseph lo fi gba alaye gbati inu ni bi ni de gbati iya de gbati iponju de ni won be si ni gbadura wipe olorun ran ti wa o olorun ran ti ileri re olorun ran ti wipe egypt ki se ile wa olorun ran ti ileri to ti se fun abraham baba nla wa wipe o mu wa jade kuro ni egypt eyi ni olorun wa fi so wipe igbe awon omo israeli o de eti ohun ohun wa so kale nisisin yi lati gba won la lati mu kuro ni egypt bakan na ni fun iwo ati emi awa ti a wa ninu aye igba miran akiran ti wipe aye yi ki se ile wa akiran ti wipe orun ni ile akiran ti wipe jesu christi ti lo pese aye sile fun wa ati wipe o nbo wa bi ara ba tu wa bi o ba dagbe bi eni pe ani anito ati aniseku ati gbadura asoro nitori owo ti wa omo ti wa iyawo ti wa ilegbegbe nko o ti wa oko ayokede nko o ti wa anfi oko kan paro miran ni iru igba be a ki ranti wipe aye ki se ile wa sugbon nigba ti olorun ba gba iponju die laaye inu ni bi ni die laaye ati nkan wonyi to nde ba ninu igbese aye wa ti o ba gba die die laaye ninu won igba yi gan la ma raye gbadura igba yi la ma sunmo olorun igba yi la ma ran olorun leti awon ileri re eni olorun fi ma gba awon nkan be laaye ni igba kokan sugbon ti mo nso ni wipe jesu christi o ti so fun wa wipe awon nkan wonyi yo sele ninu aye o si bo se akoko ti wa wipe awon nkan wonyi nsele nitori be ki a ma je ki o ya wa lenu nitori wipe ko le salai se sugbon opin ki se isisin yi je ki a wo mark yi ori ketala ese ketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li augbala en je ki o ye wa wipe bi abati fi aye wa fun jesu christi bi abati gba okan wala eyi ko je wipe gbati ati ti gba okan wala a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe ati di omo olorun lai lai omo olorun la o ma je jesu christi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro wipe gbati awon ti nigbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wipe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma so wipe bi eniyan ba ti je omo olorun nigba kan ri titi lai ni o ma je omo olorun won ma so wipe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe nigba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je eni ti adari ese re ji eni ti a ko oruko re sinu iwe eye olorun wipe titi lai ni o ma je omo olorun bibeli ni rara ko ri be o ni enikeni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala ṣùgbọ́n jesu kristi n sọ ó ní ìgbà tí a bá rí àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn ìpọ́njú tí ó wà nínú ayé àwọn ìdáyàpò tí ó wà nínú ayé àwọn tí ó lè mú kí ọkàn rẹ̀ wẹ̀sì tí ó wà nínú ayé àwọn àìní ebi èèyàn tí ó wà nínú ayé wípé kí a má ṣe jẹ́ kí ọkàn wa kí ó dààmú kí a mọ̀ wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣaláì rí bẹ́ẹ̀ wípé ó tilẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ bí a bá wo lúkò orí kọkànlélógún lúkò orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá
ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá yóò sì wà káàkiri àti ìyàn àti àjàkálẹ̀ àrùn ohun ẹ̀rù àti àmì ńlá yóò sì ti ọ̀run wá ní ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n àmì yóò sì wà lé òòrùn àti lé òṣùpá àti ní ìràwọ̀ àti lórí ilẹ̀ ayé ìdààmú fún àwọn orílẹ̀-èdè nítorí ìpáàyà ti ariwo àyà àwọn ènìyàn yóò máa já fún ìbẹ̀rù àti fún ìrètí nǹkan wọn ni tí ń bọ̀ sórí ayé nítorí àwọn agbára ọ̀run lẹ ó mìtìtì. Èyí ni Jésù Kristì sọ kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn kí ó ba lè mọ̀ ṣáájú wípé ìgbà ìpọ́njú wípé yóò wà nínú ayé. Ṣùgbọ́n a jẹ́ kí ó yé wa wípé kí a tujú ká, a jẹ́ kí ó yé wa wípé kí a gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Èyí ni a fi ń bèèrè lọ́wọ́ ara wa wípé kí ni Bíbélì sọ wípé ó yẹ kí a ṣe ní àkókò ìdààmú, ní àkókò ìpọ́njú, ní àkókò ebi, ní àkókò èèyàn, ní àkókò àìríjẹ, ní àkókò àìrímu, ní àkókò àìríṣẹ́ṣe, ní àkókò tí ó jẹ́ wípé a ò tiẹ̀ lè rówó ilé san, ní àkókò tí ó jẹ́ wípé a ò lè tọ́jú ọmọ dáadáa, ní àkókò àìsàn, ní àkókò àjàkálẹ̀ àrùn. Kí ni ó yẹ kí a ṣe nígbà tí a bá rí àwọn ìdààmú wọ̀nyí? Kí n tó sọ ohun tó yẹ kí a ṣe, jẹ́ kí n fi tó ọ létí wípé àwọn tí kò lọ́lọ́run, àwọn tó jẹ́ aláìgbàgbọ́, nígbà tí wọ́n bá rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè ayé àti ní àrọ́wọ́tó wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n máa ń ṣe ní àkókò ìdààmú, ní àkókò àìsàn, ní àkókò inúnibíni, ní àkókò tó jẹ́ wípé ìpọ́njú pọ̀ fún àwọn ènìyàn ìkan, àwọn ẹlòmíràn wọn a máa pokùnso. Jẹ́ kí a wo Samuel kejì orí kẹtàdínlógún, Samuel kejì orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Nítorí Ahitofeli sì rí i pé wọn kò fi ìmọ̀ tirẹ̀ ṣe, ó sì di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ ní gàárì, ó sì dìde, ó lọ ilé rẹ̀, ó sì palẹ̀ ilé rẹ̀ mọ́, ó sì so, ó sì kú, a sì sin sí ibojì bàbá rẹ̀. Èyí jẹ́ àkókò ogun, àkókò wàhálà, nítorí wípé Absalom dìde ogun sí bàbá rẹ̀ Dáfídì. Ahitofeli yìí ó kí Absalom lẹ́yìn nígbà tí ó wá rí wípé ìmọ̀ràn àti ìmọ̀ tí òun fún Absalom pé kò mú ṣe, ó sì ń rò wípé bí Dáfídì bí ó bá ṣẹ́gun Absalom, ó dájú wípé ó ní láti fi ìyà jẹ òun. Nítorí ìyà àti ìpọ́njú tí ń bọ̀ tí Absalom tí ó fẹ́ fà wá sí orí ara rẹ̀ àti sí orí Ahitofeli, èyí ni Ahitofeli ni ó fi lọ pokùnso. Èyí ni a máa ń rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe ní ayé tiwa yìí, nítorí wípé wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, wọn kò ní ìgbàgbọ́ wípé bí nǹkan tilẹ̀ le lónìí wípé yóò rọ̀ lọ́la, wọn kò ní ìgbàgbọ́ wípé ó ṣeéṣe bí ẹkún pẹ́dẹ alẹ́ kan wípé ayọ̀ ń bọ̀ lóòrọ̀. Nítorí àìnírètí wọn, nítorí àìnígbàgbọ́ wọn, nítorí àìlè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, nítorí wọ́n ro gbogbo nǹkan pin wípé kò tún sí ohun tí a ń dúró dè, irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ pokùnso, wọ́n a sì kú. Irú ẹni tí ó sì pa ara rẹ̀ báyìí, bóyá ó rò wípé òun fẹ́ pokùnso láti bọ́ kúrò nínú ìjọ̀ngbọ̀n, láti bọ́ kúrò nínú ìbínú, láti bọ́ kúrò nínú ìpọ́njú, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fi ara rẹ̀ sínú ọ̀run àpáàdì láìtó ọjọ́, yóò sì wà níbẹ̀ títí láé, yóò máa jó nínú iná àjókù títí láéláé. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa wípé bí a bá ní wàhálà, bí a bá ní inúnibíni, bí a bá ní ìpọ́njú, bí a bá ní ìdààmú ọkàn, èyí kò sọ wípé kí a lọ pokùnso. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé a ní Ọlọ́run, ó yẹ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run yóò gbọ́ tiwa, ó yẹ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run yóò pèsè fún wa. Ohun tí ó yẹ kí a ṣe ni wípé kí a rọlu Ọlọ́run, kí a lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kí a gbàdúrà, kí a wólẹ̀ fún Ọlọ́run, kí a sọ fún wípé òun ni ìgbẹ́kẹ̀lé wa. Kí ni àwọn ẹlòmíràn máa ń ṣe ní àkókò ìdààmú báyìí? Ohun tí àwọn ẹlòmíràn máa ń ṣe ni wípé wọn a lọ dá májẹ̀mú pẹ̀lú Sàtánì àti pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Ṣé o rántí ohun tí a sọ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá
nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun o wi pe awon elomiran won ba iku da majemu won ba iku kumule awon elomiran won pada lo sinu egbe okunkun won so wi pe awon fe abo se o ranti wi pe aka ninu Isaiah ni ose ti o koja wi pe iru eke abo eke be wi pe omi ti o kun gege bi idaje olorun ni o gba won lo ati wi pe gbogbo majemu ti awon won yi ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo kuda wi pe idaje olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nko ruru igba ogun o je igba ti irewesi ma nde ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma nda mu pupo iru akoko yi ni Saulu wa won ti wo pe Saulu je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wo pe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wo pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saulu ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki ori bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa n wa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saulu si wi fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun o pe wo obirin kan ni Endori ti o ni emi aboku soro so ranti pe mo ni Saulu yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma n pe ni igbala ninu majemu titun e je ohun ti a ma n pe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun a fun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo Olorun soro mo ko mo wi pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni ikanju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbese aye re ogun abele o ti o ye ki a se ni wi pe o ye ki a rolu Olorun o ye ki a do bale gba laja niwaju Olorun ki a so po Olorun wi pe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a nfe ki Olorun ki o wa ran wa lowo Saulu o le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re e ni a firi wi pe ise se Saulu yi nihin je ki a wo nigba ti o koko dori e mo so tele wo pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saulu se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile naa nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saulu ko mo we pe Saulu ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saulu ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo niwaju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi o ba ni wahala
o se se boya won tin gbadura o si won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi ton a ma riro awon eniyan be won tun ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won tun ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ti ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo lorun tele tele iwo to ti gba Jesu Kristi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idakoju ile ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je wo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru ah o je iwa peyinda eyi ni ari ti Saul se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele ah ah e se to tun je wi pe iwo lo tun lo iwo lo tun lo sodo abani ranso lo ni ki won ran aso funfun ah ki se dipa lo nlo ni sa ranso fun mi sa ranso mo mo nkan toju mi ri mo mo iya ti mo nje mo mo ikanju ti mo ba pade omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se nu aso funfun mi ebi nkan to ba ma da ko da e o mo nkan to nse o mo wi pe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran ebi a ni ri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bimo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun o a o ri yin dede se ko si nkan a ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon omi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to run eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi agbara to n gba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe boran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bomiran ta agbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati e fe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba olorun lowo re eyi ni ari ti Saul se wo ese ikejo Saul si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko foriti ni Matthew ori kerin le logun Matthew ori kerin le logun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo olorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won teko leti won lo si oke okun bi o ti le je wipe lohun ko si egbe awon onihin rere
ko sibi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wo pe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won akanko iwe here here kan won so pe oluso agutan e o pe ti mo tin gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori wo pe awon mo ro njeje nihi iyawo ori nkan nihi e bayi nlo e bayi nse nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun o iru adura be se adura adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wi pe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyan se yi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eti iponju yi iba mu somo olorun eti ekun won omije won iba mu won somo olorun eti iponju ati iya ti o nje won eti iba mu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja ye ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan lelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti akosi ti ipa eyonu wonyi pa won si kosi ronuku ada ise owo won won ki won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti le wa bi iponju ti le wa eti won iba fi wa si odo olorun eti won iba sa si abe ojiji olodumare eti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won ton ma nse ni pe won ton ma tese waju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju ohun kini ti o ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti onigbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini o ni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma n gbiyanju lati se ni wo pe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o fo wa amu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni jesu kristi fi so fun a wi pe ki a sesho lori okan wa ki a sesho lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wi pe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko sese fun olorun ki o si ranti wi pe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro wi pe e se ti a fi ni iponju bayi e se ti a fi ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo wi pe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lailai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu wonyi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan leekan ori wi pe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun pupa be ni ari wi pe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ran ti wo pe ise iyanu yi ti pinpin okun popa niya
o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli shono ti ti aban so we pe odi jeriko wo lule akoko wo ni odi jeriko wo lule o je akoko iya o je akoko ogun fun awon omo israeli shono ti pe Joshua o gbadura oni ki orun ki o duro ni ipo re ki osupa ki o duro ni ipo re akoko wo ni akoko ogun ni shono ti isegun ti David ni lori golati akoko wo ni akoko wahala ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa we pe opodopo awon ise iyanu ti anka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele olorun bi a ba si wonu majemu titun bi a ba so we pe Jesu Kristi ti dide o si so fun ikun omi ati awon nkan ti o n bi lu omi we pe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe oluwa soran ti wo pe gba ti a so pe ile tubu se sile a si tu gbogbo ede awon ti o wa ninu tubu akoko wo ni akoko ti Paul nisisiyi ati Sila ti won jiya akoko igan ni a ri pe Olorun mu wahala awon kuro nitori be ranti awon ileri Olorun o ranti Shedraki Meshaki ati Abednego bi a se tu won sile bi a se da won sile kuro ninu ina ileru akoko wo ni akoko inu ni bini lati odo Nebukadnezari nitori be bi idamu ba de o ye ki idamu yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni inu ni bini ki a so akoko inu ni bini yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni iponju airije airimu airowo lesan ki a so akoko wahala yi ki a so di akoko ise iyanu nitori be e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu egba Jesu Kristi gbo pelu ini Jesu Kristi so fun wa ki se be nikan wo Thessalonica keji ori kini ese ikeje Thessalonica keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti a npon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan Jesu Oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re oni awati an pon loju awati ani wahala awati andayapo ki asimi ninu ileri Olorun ki asimi pelu awon ayanfe ki asimi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbogbo aniyan wa le Oluwa nitori ohun se itoju wa wo Peteru kini ori karun ese ikeje Peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori Dafidi ori ogofa lekan ori Dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iranlowo mi ti nwa nihi ni olorin Dafidi lo so fun wa wipe nigbati ko si iranwo ninu aye nigbati ko si iranwo ni isalele nigbati ko si iranwo ni ogun nigbati ko si iranlowo lodo awon eniyan wipe ohun o gbe oju si ori oke won ni nibi ti iranlowo yo ti wa iranlowo mi ti owo Oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa eni o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iranlowo mi ti owo Oluwa wa Oluwa ti ki baati Oluwa ti oro re ki ye Oluwa ti ileri re ki ta se iranlowo mi o ti owo Oluwa wa Oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi Oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo hasuro fun Olorun ti ki yo le se rara
kusi oto shuru pon olorun lati se ni ese keta o ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to o ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki o to gbe ki esi eni ti pa Israel mo ki to gbe be ni ki sun oluwa le olupamo re oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osupa nigba oru oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije ibi airimu ibi iyan ibi ogun abele oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo oluwa yo se pa alo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai eje ki a dide ki a so fun olorun wi pe ireti wa wa ninu olorun eje ki a dide ki a gbadura si olorun ki a ke pe olorun bi o ba ti je apeyinda bi o ba ti je awon ti o tun pada lo si odo awon emi apokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wi pe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa duke aye yi lodo awon esu ati awon emi esu so fun olorun wi pe oronu pada lati isinsin lo wi pe iwo ma goju re si ori oke won ni nibi ti iranlowo re tin wa wi pe lati isin lo iranlowo re yo ma ti odo oluwa wa ati wi pe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu nibiri ni akoko ikoju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki agbekele olorun eje ki asimile oluwa eje ki ko gbogbo aniyan wa ki a kole oluwa eje ki agbadura pelu igbagbo ki a mo wi pe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun wepe a o gbekele a o dimu a o duro ti titi de opin ki a mo wepe bi ekun tile pe ki a lekan ayo n bo li oworo re ati pe jesu eni ti a n reti oni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan fe lo si ile ogo rodo olorun di agbelebo jesu kristi mu yo so fun wepe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi wepe o duro pelu olorun o si pori ti titi de opin ati wepe ire ofe olorun yo wa pelu re olorun yo si ma pa omo yo ma toju re yo ma pese fun oni kikun lati inu oro re ninu ojo so fun olorun wepe igbekele re wa ninu olorun wepe igbekele re ko si ninu ohun aye yi ko si ninu awon agbara okunkun inu aye yi wepe igbekele re o wa ninu olorun nikan soso.

0: ara nitori ese yi so fun wi pe lati odo enikan sosho ni gbogbo won ti wa ati Jesu tin so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo baba wa tin be le orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na wi pe iso di mimo wa fun awon omo olorun Jesu o nti omo olorun o wa lati odo olorun awon ti an so di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa tin be le orun o so fun awe pe nitori ati eniti an so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo enikan sosho ni gbogbo won yi si fun ni isokan nitori bi omo bibi olorun Jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan sosho e je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti an so di mimo awon ti won ni iru ise iyi pada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na ori kewa eberu ori kewa ese ikewa ikerinla ati ikerindilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Christi fi ara re ru le kan sosho oni nipa ebo iyi ni as akoko ti o ta eje re sile oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe oni lai si so di mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni so di mimo Olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori we pe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerindilogun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni le Oluwa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le mi o si ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa e to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti a ba ti ni igbala mo so fun wa wi pe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pa re ko nu kuro leyin igba na yo si ko ofin re si wa le okan yo si ko awon majemu ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si wa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je wi pe won foju tembelo iya ti Jesu Kristi je oni nitori na pelu ni Jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na eje ki a jade to lo leyin bodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun. ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu olosho agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yi pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yi pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wipe isodi mimo wa nitori wipe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti a pe ni ayan fe baba akan ma agbelebo bibeli so fun wa wipe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wipe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun isodi mimo wa a je wipe iriri isodi mimo yi je ko se mani fun enikokan wa olorun ninu ogbon la re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni lari ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan yepere miran ropo re ohun ti a nso ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je wi pe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo si je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye o wi pe Jesu Kristi nikan ko se elomiran Jesu Kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Kristi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lorin wi pe Jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko wi pe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba timbo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti a npe ni isodi mimo o tumo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe ni toto eje jesu eje omo re o ti se ise ase pe ise iwenomo iso ise isodi mimo lokan wa je ki a wo ohun ti bibeli so ninu luke ori kini ese ikarun din logorin luke ori kini ese ikarun din ni ogorin ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo eyi ti an so yi ki se wi pe eni to gbiyanju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o fe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun a wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan paapa oni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti a ni lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba isodi mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri isodi mimo ikini nigba isodi mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si wi pe kiye si eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro asifo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo Israeli lati fi ese won han won o npa pa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angeli yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ite re amu aise dede re kuro asi we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni isodi mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerin din logoji ese ikerin din logbon Ezekieli ori ikerin din ni ogoji ese ikerin din logbon o ni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun a wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi ani keni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti ohun ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun o mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni ikoko ara omokunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati se se abe fun kiake awon eran wonyi kiake kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti olorun so fun ani wi pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon kan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa o ni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowo da ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti a se adariji wa sugbon eyi ti a gbe wa lati inu iya wa ese abinibi o ni ani lati wa lekeji ki a ke tabi ki a yo awon kan wonyi kuro eyi lo fi so fun a we pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese ikefa oluwa olorun re duro nibe bi awon wonyi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re a n so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun ohun kan tun ku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si aya wa ati ka ninu eberu e je ki awo ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da o ni o le ka bibeli mi omo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re ni la bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigbati abani isodi mimo gbogbo ikoro ti ajogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun eberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gboniye dara dara oni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa oni ki a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba ku soke e je wi pe ati pare tele tele ati faatu tele tele ni akoko isodi mimo nigba ti olorun so wa di mimo o ti mu gbogbo ikoro yi o ti faatu o wa so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti n gbe ni iwa mimo lai si eyi ti a ko le ri olorun o ni ki a wa ma kiye sara ki eni keni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo asiti ipa re di aimo ikefa o so fun awe pe nigbati abani isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo o ni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese keta ni o tin so fun wa iriri igbada o tun wa menukan iriri isodi mimo je kin ka fun lati ese keta oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi aba tin so nipa iriri awon ti o ni igbala je ki a tun ma menukan awon ti ko ni igbala je kin be lati ese keta nisinsiyi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun je ki a wo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wo pe won o padanu ijoba orun ese kerin alabokun fun ni awon tin kaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wepe won o jogun iparun ese karun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboko ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabukun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o gbe ngbe sipa ododo nitori won yo sugbon alaboku le awon alai nani eyi o kan mi mi o ni kan fi igbala se tabi so di mimo alaboku li awon alai nani nitori won jogun ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won ri anu gba sugbon alaboku le awon alai laanu nitori won ki yo ri anu gba alabokun fun ni awon ninu fofun nitori won ri olorun sugbon alaboku ni awon ninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wipe nkan kan wa ninu okan re to je wipe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wipe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so okan re di mimo o ni aboko patagba lo je fu o nitori wipe o ki yo le ri olorun nitori wipe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wipe loni o gbo o gba o gbadura a o si so okan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wipe ani lati ni iriri so di mimo yi oni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le a ma pe won sugbon alaboku ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo isu le a o ma pe won alabokun fun le awon eni ti an se nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun le eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ba se nu ni binisi yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo ke yin ki o si fofun ayo nitori ere yin po le orun be li won sa se inu ni binisi awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won o jogun egbe eyin je ko ye wa wipe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki a si gba nkan won yi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wipe bi a ba gbadura loni yo se fun eni kokan wa loruko jesu eje ki a wo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo iye pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo nihi lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wipe ese abinibi yi oloruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wipe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun to nso ni wipe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wipe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to n joba tele tele to n ti wa lati moti o n ti wa lati jale o n ti wa lati poro o n ti wa lati se ohun ti o da sugbon nigbati a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati ti wa lati se nkan woyi ti ko to oni sugbon ko pa ni be oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wi pe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wipe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to nsoro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to nso ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o nso wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun oni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini ye ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo nwa si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to ririn aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo anku ete anku ikana anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba jeru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun isodi mimo elo mo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan mo agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan mo agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni won se ati kan mo agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo ki kan ti a kan christi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto olorun fun igbala ati esodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afenje ko ye wa wipe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fun olorun nitori awon esoro olorun won yi ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti christi jesu ti kan ara mo agbelebo ti ohun ti ife ati ife ku fe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wepe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki o ye wa wipe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa akan ma agbelebo oni ife ku fe papa akan ma agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re akan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti akan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi a ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohun kan ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yo si je ti wa mo gbadura wipe iriri ko se ma ni yi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yo je teni kookan wa loro yi loroko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerinlelogun nigba naa ni Jesu wi fun awon omo ehi re pe bi enikan ba nfe lati tan mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma tan mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wipe bi a ba nso nipa titele Jesu leyin gere lesekese bi abati ni igbala abere sini tele Jesu
1: bi aba di osise atun tele jesu bi aba di oniwasu a se tele jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele jesu ti ti o fi ri jesu loju koju li orun an tele jesu eni o fi so fun pe pe iba se ni akoko igbala tabi ti so di mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun oni ani lati ma tele jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani so di mimo bi a se le pa iso di mimo yi bi a se le pa mo ni wupe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ki o ma to mi leyin ninu luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebu wa ki a si ma to jesu leyin ni igba gbogbo ninu korinti kini ori kedogun Korinti kini ori kedogun ese ikokanle logbon Korinti kini ori kedogun ese ikokanle logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Kristi Jesu lo wa pe emi nku lojojumo emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni wo se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wipe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wipe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigba ti emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wipe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na wipe ani lati ni ipinu lati teori araba ki a tele ife olorun ko si ko ni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo ko ni si wipe a fe lati te aye lorun mo emi nku lojojumo bon buwa bon shenu de bini siwa e yo jen kankan moni tori wipe e mini to wa ninu wa e mini e ton fe aye e ton fe irepo tabi yin lati inu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbe gba roke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa e si je lojojumo sise ife olorun lojojumo rinrin loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba iso di mimo loni ki o se pa iso di mimo yi mo ki ranti wepe ati so fun wa wepe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti wepe a ka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori wepe awon nikan ni yo le ri olorun je ki a to gbadura je ki a wo ibere ti David nbere ki a si wo idahun ti olorun fun Dafidi soranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni ti olola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni sugbon nkan wa lokan re eni o je ki o bere ibere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikeri le logun lati ese keta oni tani yogun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni bi eni kokan wa loni bi o ba wo yi ka o ri wi pe opolopo eniyan lo wa laye ka wa o wa bi wa wi pe ninu awa ti ajoko tabi ninu awa ti aduro tani yo gun ori oke olowa lo nigba ti ipe ba dun nigba ti jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba jesu lo oni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bi mo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so ni mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi we pe se o ri olorun ni keyin nigba ti ipe badun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri sodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe a n fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan eni kokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon dukia aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gun ori oke olowa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabo kan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won ri olorun gbadura ye ki olorun ki o so okan re di mimo sugbon bi o ba ti je apeyida pada wale ye ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon nkan niro ti o ti wo lule tele tele o ti di apeyida o ti di arufin o ti di elese o ti di omo onina kuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon eserenu se o ti n jale se o ti bere si ni puro se o ti n seke se o ti n fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panṣaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki adariji o awon ese ode ara awon ese ti afojuri ki adariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o se ranti wi pe emi ni yi ani lati kan ma gbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma gbelebu ori kunkun ani lati kan ma gbelebu ai fe se fe olorun pẹ̀lú gbogbo ọkàn pẹ̀lú gbogbo àyà pẹ̀lú gbogbo inú pẹ̀lú gbogbo ìfẹ́ a ní láti kàn án máa gbélébùú òǹfà tó ń fà ọ́ láti inú ọkàn sí ohun tó wà nínú ayé a ní láti kàn án máa gbélébùú ká tún máa fẹ́ awon kan ton to ton dan yin yoyo ninu aye ani lati kan ma gbelebu ife ti ani si awon ara ale ti o tun fe koja ife ti ani si olorun igboran ti ani si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti ani si olorun ani lati kan ma gbelebu emi ton le pa nkan aye ton le pa ipo aye emi ton so owo di olorun ton wa owo kiri ton fe ni lona kona ani lati kan ma gbelebu emi ti ki fe duro di olorun o ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri o ni ani lati kan ma gbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin o ni lati ni okan funfun o ni lati ni okan ti a so di mimo o ni lati ni iwa mimo bere a o se se fo alabokun fun ni awon olokan funfun nitori wo ri olorun sugbon alaboko le awon oninu funfun nitori won ki yo le ri olorun

ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ke mo we pe ise ti a ba se ninu Kristi ki a si se fun ogo olorun nikan sosho ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo Christiani onigbagbo ni ari wi pe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu be ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi ayeraye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afin so loni we pe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi Jesu Christi oluwa wa yo fi de ati ko lorin we pe a nse ipinu we pe a o sise omo olorun sani wa ati we pe a o tele ona ti oluwa wa to se omo ona ti oluwa wa to o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wi pe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati we pe nigbati ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigbati enikan ki yo le sise ati joko lorin papo we pe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la ma sogo oni nigba ti a ba n kede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o n so fun wa wi pe ise ti a n so nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wi pe igbala nbe ninu Jesu wi pe o ye ki won ki o wa sodo Jesu Christi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki enikokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi abamu ipinu yi se ti a duro sese ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a n po si ninu ise olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo oluwa ohun meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe ko lere ni waju olorun opolopo ise ni o je wi pe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko won jo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won ti n padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a n se nipa ti emi kini eso ti a n ri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa niwaju oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini

0: Say Keta Lia Simi Lia Warranty Ishe Igbagbo Yin Ati La La Ife Ati Suru Iriti Yin Ninu Oluwa Wa Jesu Christi Ni Waju Olorun Ati Baba Wa Nihi Ni Paulu Ni Onko Wesi Awon Onigbagbo Ni Thessalonica O nso fun wipe o ranti nkan meta nipa won. Ikini igbagbo, ikeji ife, iketa iriti. O si nso fun wa nipa awon nkan meta yi. O nso nipa ise igbagbo, o nso nipa laala ti ife, o nso nipa suru ti o ni iriti. O meta yi ni a ri wipe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Corinthi kini ori ketala ese ketala ti o so wipe nje nisisin yi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun Oluwa o ye ki a mo wipe ipile ise ti a nse fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Christi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te Olorun lorun lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Christi igbagbo wipe o ku fun ese wa igbagbo wipe nipa eje Jesu Christi ni a n wewa mo igbagbo wipe oun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wipe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti oku ti ko ni iye Olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon la koko wipe ki agba Oluwa gbo ini afi ma nri awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ilesin ati awon die ninu ilesin wa nihi ise ti won nse ko mu igbagbo ninu Jesu Christi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro wipe ise fun Olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Christi weun ki a si we fun fun ju snow lo iru eni be ni a n so fun wipe ise re ko je itewogba niwaju Oluwa ipile lori eyi ti a n ko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Christi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi ati mo wipe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan je ki a tun wo ninu Hebreu ori kefa ese ikewa nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise eyin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni wepe bi o ti n so nipa ise wa be ni o n so nipa ife ti a ni ninu Oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri wipe awon mejeji won ko ni je itewogba niwaju Oluwa bi a ba so wipe a ni ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a n se ninu ile isin ise ti a n se fun ijoba Olorun ise ti a n se lati jire okan awon elomiran ise ti a n se lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo bi o ba je wipe a kan n se lai ni igbagbo ninu Jesu a n se lai ni ife Olorun a n se lai ni ireti iye ni pekun pelu Olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be. ìgbàlà Jésù Kristi kò tí jẹ́ tiwọn. Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ nítorí ohun tí Jésù Kristi ṣe lórí òkè Kálvárì kò tí jẹ́ tiwọn. Lójoojúmọ́ ni wọ́n ń dẹ́ṣẹ̀, lójoojúmọ́ ni wọ́n ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, ṣùgbọ́n wọn kò jẹ́ kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ irú àwọn bẹ́ẹ̀ bí wọ́n tilẹ̀ fi gbogbo owó wọn fún ìjọ, bí wọ́n tilẹ̀ fi gbogbo àkókò wọn fún ìjọ, fún iṣẹ́ ìsìn kì yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa. Nítorí bẹ́ẹ̀, iṣẹ́ láìsí ìfẹ́ Ọlọ́run, iṣẹ́ láìsí ìgbàgbọ́ nínú Kristi, iṣẹ́ láìsí ìrètí ìyà ẹni pẹkún kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa. Ẹ̀dàkejì ni ìfẹ́ láìsí ìṣe. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa gbàdúrà, wọ́n máa sọ fún Ọlọ́run wípé àwọn fẹ́ràn Ọlọ́run púpọ̀, ṣùgbọ́n ìfẹ́ wọn sí Ọlọ́run kò mú ìgbọràn ìgbàgbọ́ lọ́wọ́. Ìfẹ́ wọn sí Ọlọ́run kò mú ìgbọràn láti ṣe ohun tí Ọlọ́run pa láṣẹ láti ṣe. Ìfẹ́ wọn sí Ọlọ́run kò mú kí wọn kí ó ní ẹ̀dùn ọkàn sí àwọn tí ó ń ṣègbé láti lè wá wọn lọ, láti lè wá àwọn àgùntàn tí ó sọnù, láti lè mú wọn wá sínú ìjọba Ọlọ́run. Wọ́n kàn sọ wípé àwọn ní ìfẹ́, ìfẹ́ ní ẹnu, ṣùgbọ́n ìfẹ́ tí wọn kò mú sí ìṣe. Irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa. Nítorí bẹ́ẹ̀, ohun tí Ọlọ́run béè lọ́wọ́ wa ni wípé kí a ní kí a ṣe làálàá, tàbí kí a ṣe iṣẹ́ tí ó ní ìpìlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ Jésù Kristi, tí ó sì jẹ́ wípé ohun tí ó ń tì wá láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ìfẹ́ wa sí Ọlọ́run, ìfẹ́ wa sí àwọn ará, ìfẹ́ wa fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Nítorí wípé a kò fẹ́ kí wọn kí ó ṣègbé, irú ìfẹ́ yìí ni ó máa ń jẹ́ kí a ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Bí a bá rí ẹnikẹ́ni láàrin wa tí a rí wípé ó jẹ́ afáfá fún Ọlọ́run, a rí wípé ó ń ṣe làálàá fún Ọlọ́run, ó ń fi àkókò, owó, ohun ìní àti nǹkan mìíràn tí ó ní, ó ń fi ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, èrèdí rẹ̀ ni wípé ó ní ìfẹ́ sí Ọlọ́run, ó ní ìfẹ́ sí àwọn ará, ó ní ẹ̀dùn ọkàn láti gba àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kúrò nínú ọ̀run ìgbé tí wọ́n ń lọ. Jẹ́ kí a wo Nehemiah. Nehemiah orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Mo sì sọ fún àwọn ìjòyè àti fún àwọn olórí àti fún àwọn ènìyàn yòókù pé iṣẹ́ náà tóbi, ó sì pọ̀, a sì ya ara wa lórí odi ìkíní, ẹni ìkíní jìnà sí ẹni kejì, ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Bẹ́ẹ̀ ni àwa ṣe iṣẹ́ náà, ìdajì wọn di ọkọ̀ mú láti kùtùkùtù òwúrọ̀ títí ìràwọ̀ fi yọ. Níhìn-ín ni a ń rí Nehemiah. Nehemiah jẹ́ ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ ní ààfin ọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn rò wípé ẹnìkan tí ó jẹ́ òǹraye èèyàn, ẹni tí ò ní iṣẹ́ lọ́wọ́, ni ó yẹ kí ó máa ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn rò wípé àwọn tí kò kàwé dé yunifásitì, àwọn tí kò ní iṣẹ́ ìjọba, àwọn tí kò ṣe iṣẹ́ débi tí wọ́n lè ra mọ́tò, àwọn tí kò ṣe iṣẹ́ débi tí owó wọn tí ó lè jẹ́ kí wọn kí ó kọ ilé, tàbí kí wọn kí ó jẹun, tàbí kí wọn kí ó gbọ́ bùkátà ẹbí, àwọn òǹraye èèyàn tí kò níṣẹ́ lọ́wọ́ ni ó yẹ kí ó máa ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n a rí wípé Nehemiah kì í ṣe irú ènìyàn bẹ́ẹ̀. Ó jẹ́ ẹni tí ó ní iṣẹ́ ipò gíga, ó jẹ́ ẹni tí ipò rẹ̀ ní ààfin ọba tí kò sí ẹni tí ó lè lé e kúrò níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ wípé odi Jerusalem ni a ti wó palẹ̀, àti wípé a ti fi iná sun àwọn ilẹ̀kùn rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀dùn ọkàn fún Jerusalem, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀dùn ọkàn fún àwọn olùgbé Jerusalem, nítorí Jerusalem ni olú ìlú, òun ni ibẹ̀ ni Ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó fi àdéhùn sí wípé ògo Ọlọ́run yóò wà níbẹ̀, àti láti ibẹ̀ lọ ni ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere, ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ti kọ́ wọn yóò lọ sí gbogbo ayé. Ó sì wá jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún Nehemiah. Nítorí èyí ni ó fi kúrò ní ipò gíga tí ó wà. Ǹjẹ́ a rí ẹnikẹ́ni nínú wa tí ó ti jẹ́ ìpè Ọlọ́run? A rí ẹnikẹ́ni nínú wa tí ó pa ipò ọlá tí ó wà, tí ó pa á tì, tí ó ń fẹ́ láti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run? Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò dàbí Nehemiah. nihi ni a ri wepe oko awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro wepe bi abaje ijoye bi abaje agba ninu ijo bi abaje ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wepe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri wepe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wepe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wepe ise na tobi o si po ise wepe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wepe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagabagebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti isegbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi beni awa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni beni awa se ise na bi abale so yi nipa ijo wa bi abale so yi nipa eni kokan wa beni awa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa beni awa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ijoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale beni ari wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won beni won be si ni se inu ni bini si won beni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase beni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na beni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se wi pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a o ni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni igbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakatakiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul aposteli ati awon aposteli miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja fara ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki eni kokan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si n fe ki eni kokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wa ri Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi olugbala ki won ki o wa ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki onkun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so onkun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe a ti fi ipe pe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se japara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki o ri wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti an tele Jesu Christi olugbala wa Jesu Christi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wo pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wo pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristo so fun wa ni wi pe ounje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun ti o je ko wa laaye ati laaye ni igba naa ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ati wi pe lati pari ise re iwo naa mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a kii pari re nje je ki n bi o leere ibeere kan nigba wo lo pari ise ti olorun gbe le o lowo bi o ba ti bere jo se se fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan de oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Christi nipa iku Jesu Christi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere nigba wo lo pari re sugbon Jesu Christi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele ounje mi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki ese wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti a pe ni ikore nihin ni we pe ki a kore awon okan eniyan si ijoba olorun ki a so fun wi pe Jesu n gbala Jesu n tuni sile Jesu n dariji Jesu n weni mo ki awon paapa ki o se wa lati inu aye ki won ki o wa sinu Kristi ki won ki o di omo ijoba olorun bi won ba se be o je wi pe akore won sinu ijoba olorun eni o ye ki a sise le lori eni o ye ki a se laala fun ye ki a wo Johanu ori ikefa Johanu ori ikefa ese iketa din logbon e ma se sise ounje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma se se laala fun ounje ti segbe sugbon fun ounje ti wa titi di iye aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi didi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ile iwe tabi ise wipe ibi ti a ti da ile ise sile àwọn tí wọ́n ń rọ nkankan tàbí àwọn tí wọ́n ń ṣe nkan gbogbo àwọn iṣẹ́ wọn tí a lè dárúkọ wọ́n jẹ́ iṣẹ́ oúnjẹ tí ń ṣègbé nítorí wípé a ń ṣe iṣẹ́ wọ̀nyí kí a ba lè jẹun kí a ba lè dáṣọ bo ara wa tàbí kí a ba lè kọ́lé ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí ohun tí wọ́n lè fún wa ní àwọn òmúlẹ̀mófò ayé yìí ohun àfọwọ́bà fílẹ̀ ti ayé èyí Jésù Kristì ń sọ wípé kí a má ṣe lo gbogbo àkókò wa lórí iṣẹ́ fún oúnjẹ tí í ṣègbé ṣùgbọ́n kí a kúnkún máa ṣiṣẹ́ kí a máa ṣe làálàá fún èyí tí sọ ní di ààyè nínú Ọlọ́run àti èyí tí yóò ní èrè iyì àìnípẹ̀kun nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé iṣẹ́ tí a pè wá sí iṣẹ́ tí ó lérè òun ni iṣẹ́ ìjìrì ọkàn iṣẹ́ fún ìjọba Ọlọ́run kí ni èso irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ èyí ni ó mú wa lọ sí apá kejì èso iṣẹ́ tí a ń ṣe nípa ti ẹ̀mí èso àkọ́kọ́ ni wípé a ó ní ìwà òdodo ìwà rere ìwà mímọ́ ní ìgbésí ayé wa bí a bá sọ pé a ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run tí a ò so èso ìwà mímọ́ èso ìrẹ̀lẹ̀ èso òdodo èso kí a máa rìn déédéé èso kí a máa rìn ní yíyẹ nínú ìjọba Ọlọ́run irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run ó yẹ kí iṣẹ́ yìí kí ó kọ́kọ́ so èso ní ìgbésí ayé tiwa wo ìwé òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ ọgbọ̀n òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ ọgbọ̀n èso òdodo ní igi iyì ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà ọlọgbọ́n ni bí o bá ti fa ìlà sí ẹsẹ yìí nínú bíbélì rẹ ó yẹ kí o ṣe bẹ́ẹ̀ èso òdodo ní igi iyì ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà ọlọgbọ́n ni ó ń sọ fún wa níhìn-ín wípé èso tí ó yẹ kí iṣẹ́ wa nínú Kristi iṣẹ́ wa nínú ìjọba Ọlọ́run èso tí ó yẹ kí ó kọ́kọ́ so ni èso òdodo Filipi orí kìíní ẹsẹ ìkẹwàá àti ẹsẹ ìkọkànlá kí ẹ̀yin kí o lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò kí ẹ sì já sí olódodo àti aláìjẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ títí fi di ọjọ́ Jésù Kristì lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti kún fún èso òdodo láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì fún ògo àti ìyìn Ọlọ́run níhìn-ín ni a ti jẹ́ kí ó yé wa wípé èso tí onígbàgbọ́ ń so ó jẹ́ èso tí ó yàtọ̀ sí àwọn tí ó wà nínú ayé èso wo la rí lọ́wọ́ àwọn tí ó wà nínú ayé èso ìwà ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ìgbéraga ìsọ̀rọ̀ òdì èso tí ó jẹ́ èso kíkan èso tí kìí mú kí ayé àwọn aládùúgbò wọn kí ó rọrùn ṣùgbọ́n a ń sọ fún wa ó ní kí ẹ̀yìn kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò èyí ni wípé kí èso ìgbésí ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí èrò ìjọba ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ti tọ́ Jésù Kristì wò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka lára àjàrà Jésù Kristì kí ẹ̀yin kí ó lè so èso tí ó yàtọ̀ èso ìfẹ́ èso ayọ̀ èso ìrẹ̀lẹ̀ èso ìpamọ́ra èso ìwà tútù èso tí a ó so tí àwọn aládùúgbò wa tí ó fi rí wípé a yàtọ̀ sí àwọn ẹlẹ́sìn àwọn bankúnjọ ó ní kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò kí ẹ sì já sí olódodo aláìjẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ wípé kí ìwà wa ìṣe wa kí ó má ṣe kọ ẹnikẹ́ni lẹ́sẹ̀ àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ń wá sí inú ìjọ ìwà wọn a máa jẹ́ kí àwọn aláìgbàgbọ́ kí ó ní àríwísí sí ìjọ wọ́n a máa sọ wípé ìwọ tí o tilẹ̀ ń wàásù ó jà ju kíni lọ ìwọ tí ó jẹ́ wípé lóòótọ́ ló ń wàásù ọtí ò kúrò nílé rẹ ìwà ìbàjẹ́ kò kúrò lọ́wọ́ rẹ sìgá mímu ńkọ́ ìrédè òru ńkọ́ fàyàwọ́ ńkọ́ olè jíjà ńkọ́ ọ̀rọ̀ tí a ń sọ ti a n fi oro kele ba enikeji wa je nko iwo ti o so wi pe o je oni wasu o je adari idapo oju ile sugbon amo iru oro ti a n ba lenu re oni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wi pe a je ohun ikose fun awon elomiran oni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Christ Oluwa fun ogo ati iyin olorun nitori be eso akoko ti o ye ki a so ni igbese aye wa oni we pe a je eni bi itinu olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayan fe olorun nitoto a si je olododo ikeji ni we pe a yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini atiri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Christi ologbon ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu wi pe won o se gbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Christi ti won ke pe Jesu Christi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma je bo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wi pe a n yi okan pada a je ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je ipe olorun bi a ba so fun olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbala ninu Jesu Christi a n fe ki olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ti won wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wi pe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo oluwa se a ti yi won pada se olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agba yori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun olorun pe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere ohun ti won ma n so fun awon olomiran ni wipe e wa wo oluso agutan ti o wa ni ijo wa ijo wa daa ju ijo miran lo awon miran ti won lo n bere ijo e won o se ife olorun ijo wa lo daa eyi ko la n so ohun ti a n so nipa iwaasu re pe ki a ma waasu Jesu a o fi oruko oluso agutan fun wa ki a ba le fi oruko oluso agutan gba wada oruko Jesu Christi oni gbanila ise irapada ti Jesu Christi se lori igi agbelebo oni gbanila ki se ijo ki se oluso agutan sugbon bi a ba n jere okan bi a ba n so fun awon eniyan we pe Jesu n gbala ati wipe eje re o n we ni mo bi a ba le se be o je mo wipe ere popo lo wa fun awon ti won ba n sise fun olorun le ona be ye ki a wo chronicle 2 ori kedogun ese ikeje chronicle 2 ori kedogun ese ikeje sugbon eyin mu arale ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere ori bi abagba oluwa gbo bi e ba mo we pe olooto ni oluwa ati we pe ileri re ki ye ki tase ki pale o ye ki a mo we pe ise wa ninu oluwa ise ijire okan yo ni ere nihin ni ati gba awon eniyan wonyi ni iyanju we pe ki eyin ki o mu ara le ki e ma je ki ohunkohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise n be lowo wa lati se ise wa nile ti a ni lati se ipago ajinde lo n bo yi a n fe ki awon eniyan ti o wa ni arowoto wa a n fe ki won ki o mo nipa Jesu a n fe ki won ki o mo nipa igbala Olorun a n fe ki won ki o mo nipa igbala ti Jesu Christi ti o se asepe re lori igi agbelebo awon ti won kan lo si ile esin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa ije Jesu Christi sugbon ti oye won bi a se le di eni igbala a n fe ki o ye won iwo ni o je enu fun Olorun emi ni won o je enu fun Olorun gbogbo wa pelu isokan ni a o je enu fun Olorun nitori be ma se je ki ohunkohun ki o je ki o rewesi ma se je ki ohunkohun ki o daya po o ni e mu ara yin le ki e ma se de owo yin ki e ma se de owo yin ma se je ki o re o ise n pe fun enikokan wa o n so fun wa wi pe nitori ise yin yo ni ere niwaju Olorun ere ninu aye yi ati ere nigba ti Jesu Christi ti o ba farahan lati ko awon eyan fe lo nitori be sise fun Oluwa sugbon bi a ti n se ise yi o ye ki a ri wipe ise ti a n se o je ise fun Olorun nikan soso Matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin niwaju eniyan ki a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin ti n be li orun awon elomiran ise won okun fun karimi okun fun igberaga okun fun ojusaju okun fun agabagebe okun fun igberaga awon elomiran ti won ro wipe won sise fun Olorun ohun ti a ma n ri ni wipe karimi o po ninu ohun ti won se bi won ba ri wipe oluso agutan wa nitosi adari wa nitosi tabi elomiran wa nitosi won tepamose o dabi awon eniyan eleran ara ti won o ni igbala igba miran o seese won wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won akawojo won o ni sise won ajoko won akawogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga n bo awon eru adide won abe si ni sise iru ise be ko ni ere awon elomiran won ma n se be ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won o ni se sugbon bi won ba ri wipe enikan n bo alabojuto kan n bo won abe si ni dide ise karimi niyi o mo wipe nigba ti eni yi ti o si nibe Jesu wa nibe Olorun wa nibe nitori be ki a ma se je ki ise wa ninu Oluwa ki o je karimi ki a ma se je ki ise wa ki o je fun ojusaju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan soso won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon ojusaju o ti po fun won bi won ba ti ri pe enikan n bo bi won ba ri wipe enikan ti o ma so wi pe ah e ko se oluwa o olorun wa so agbara yin di otun o bi won ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti an se nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saaju lai si wi pe a nfe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wi pe eniyan le a fihan tabi ise ti o je pe aso la fe fihan bi a se ni oso aye to la fe fihan ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi aba se be o daju wi pe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye tin bo ninu iwe ifihan ori keji le logun ifihan ori keji le logun ese ikeji la kiyesi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yo ti ri Jesu Kristi nbo ere re si nbe le owo re lati san fun enikankan wa gege bi ise ti a se fun itesewaju ijoba olorun o ye ki a dide duro nisinsiyi ki a ba oluwa soro ki a so fun wi pe a fe se ise ti o lere ise ijere okan awon oku okan ese won po nitosi wa o ye ki a dide o ye ki a ji ninu orun wa o ye ki a lo ba won soro o ye ki a mo wi pe Jesu Kristi ti ko fun won o si nfe ki a so fun won wi pe oun ni olugbala dide duro ki o gbadura ki o fi akoko re fun olorun ki o fi ohin ni re fun olorun ki o fi awon talent ti olorun ti fun ki o fi fun olorun ki o ri wi pe o se ise ti o lere ki o si ri wi pe eso ti ise yi nso ni igbese aye re o je eso iwa ododo ki o si ma rin deede ki o ri wi pe o ti kuro ninu ese o n gbe igbese aye otun ninu Kristi o si ri wi pe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu olorun wi pe ni tooto yoo fun ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun olorun bi o ba ti je alapara tele tele ole tele tele ninu ise oluwa so fun olorun wi pe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise oluwa.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Wazu, ori ikewa, oku eshinshin, omu ororo ikunra lapo lubaje, ki o marun unu buburu, be ni were die wuwo ju ogman ati o lalo, aya o logman be ni owo otun re, shugman aya ashi were ni owo osi re, ati pelu, ni gwa teni ti o shi were banre ni ona, ogman re afolo, unwasi wifun luku luku eni akwe, ashi were ni owo. Bi okan ijoye ba ru si o ma se fi ipo re sile nitori pe ituba a ma tu ese nla buburu kan be ti mo ri labe orun bi isina ti o ti odo awon ijoye wa agbe asiwere sipo ola awon oloro si joko nipo eyin mo ri awon omo odo lori esin ati awon omo alade rin bi omo odo ni ile eni ti o wa iho ni yo bo sinu re ati eni ti o si nja ogba tutu ejo yo si bu san eni kan ti o yi okuta ni yo si ti ipa re ni ipalara ati eni ti o si nla igi ni yo si wu li ewu bi irin ba kuju ti o n ko si pon oju re nje ki o n ki o fi agbara si ṣugbọn ere ọgbọn ni lati fi ona han ni tooto bi ejo ba boni san lai ni tuju nje ere ki yo si fun oni tuju oro enu ọlọgbọn li ore ofe ṣugbọn eti asiwere ni yo gbe ara re mi ipile si oro enu re ni were ati opin oro enu re ni isinwun iparun asiwere pelu kun fun oro pupo eniyan ko le so ohun ti yo se ati ohun ti yo wa leyin re tani o le wi fun lala asiwere da olukuluku won le agara nitori ti ko mo bi ati lo si ilu egbe ni fun iwo ile nigba ti oba re ba se omode ti awon omo alade re njeun ni kutukutu ibukun ni fun o iwo ile nigba ti oba re ba je omo olola ti awon omo alade re njeun ni akoko ti o ye fun ilera ti ki si se fun o ti amupara nipa ilora pupo igi ile aku ati nipa ole owo ile asimajo erin li an sase fun ati ojo waini ni mu inu ala ayedun owo si ni idahun ohun gbogbo ma se bu oba ki o ma se ninu ero re ma se bu oloro ni iyewu re nitori pe eye oju orun yo gbe ohun na lo ohun ti o ni iye apa yo si soran na
3: iwe oniwaasu ori ikokanla fun je re si oju omi nitori ti iwo ri leyin ojo pupo ti ipin fun meje ati fun mejo pelu nitori ti iwo ko mo ibi ti yo wa laye ti awo sona ba kun fun ojo won si tuda si aye bi igi ba si wo si hagusu tabi si hariwa nibi ti igi na gbe subu si nibe ni yo si ma gbe eni ti o nkiyesi afefe ki yo furugbin ati eni ti o si nwoju awo sona ki yo se ikore bi iwo ko ti mo ipa ona afefe tabi bi egungun ti n dagba ninu aboyun ani be ni iwo ko le mo ise olorun ti n se ohun gbogbo ni kutukutu fun irugbin re ati ni asale ma se da owo re duro nitori ti iwo ko mo eyi ti yo se rere yala eyi tabi eyi ni tabi bi awon mejeji yo dara bakan na nitooto imole dun ati ohun didara ni fun oju lati wo orun sugbon bi eniyan wa le opolopo odun ti o si n yo ninu gbogbo won sibe je ki o ranti ojo okunkun pe won o po ohun gbogbo ti n bo asan ni ma yo iwo odomode ninu iwe re ti o si je ki okan re ki o mu o lara ya le ojo iwe re ti o si ma rin nipa ona okan re ati nipa iri oju re sugbon iwo mo eyi pe nitori nkan wonyi olorun yo mu o wa si idajo nitori na si ibinu je kuro le aya re ti o si mu ibi kuro ni ara re nitori pe asan ni igba iwe ati omode.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: E je ki a gbadura. Baba wa ti n be le orun. A dupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin, fun anu yin lori wa. A dupe wo pe e ko fi wa sile ni gba kan ri. A dupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi ti a si ti wo inu re wo pe lojojumo le n to wa lojojumo le n gbadura si te sin gbadura wa lojojumo la n ke pe yin ti e sin da wa lohun a dupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa si waju yin loni a n bere wo pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo olowa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni loruko Jesu Christu olowa wa Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe e lo e je ora ki e si mu ohun didun ki e si fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa ohun li agbara yin nihi ni ari ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajoloto won ti won si fi di won ijoloto ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinu je won ati ifoju okan won asi ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fi n pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banu je o ye ki won ki o ma yo ni waju olowa ni ma wa nso fun won idi ti o ye ki awo ni gbagbo ki o ma yo oni nitori ayo oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori keta dinlogun ese ikeji lelogun iwe owe ori keta dinlogun ese ikeji lelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo oluwa tabi inu didun wi pe o ma nfuni ni okun o ma nfuni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma nje ki imole la fun won o ma nje ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma nje ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le epo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo oluwa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o seese ki ohun kan sele ni igbesi aye elese ni igbesi aye awon odaran ni igbesi aye awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni fọlọrun se ni igbesi aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbesi aye won tabi o dabi igbega ni igbesi aye won o seese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o seese ki a ri eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada a ri wo pe eni yi a gbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro o si nibe sugbon oti mimu amupara yi a di loju a po loju a di lokan a si di leti to je wi pe ko ni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o seese ki iru eniyan boboro be o seese ki agabagebe be o seese ki omo ti para be ki o ma ni ayo sugbon ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti a nso nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni wepe a mo wepe o wa lati odo olorun yala arije tabi a ori jeni yala arimo tabi a orimo yala anishoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigbati aba mo Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigbati aba ni idariji ese lati odo Olorun wa nigbati aba ka awon aisedede wa ti aka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun o ti ari ni we pe Olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ke awo orin Dafidi ori kokan le laadota orin Dafidi ori kokan le laadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa Dafidi o je eni ti o mo Olorun o je eni bi tinu Olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi tinu Olorun Dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe abi ohun ni eniyan rere ko si eni ti abi gege bi eniyan rere eni keni ti abi lati inu Adamu o lati bi iran Adamu o je eniyan boboro o je elese Dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi tinu Olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun Olorun lati je ki a mo wi pe Olorun je eni ti o jare nigba ti o ba ndajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe Olorun so fun Samueli nipa Dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe ohun ni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti Olorun pe Dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe Dafidi ti o ti mo pe ninu asedede de agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba Olorun laja eni ti o ti ba Olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo si waju Olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon o se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye Dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan Olorun eni o mu ki Dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole ni waju Olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wo pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo Olorun titi lai lai ni o ma je omo Olorun ko so be o so wi pe nisisiyi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju Oluwa o wa n bebe wi pe ki Olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki Olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o n so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wo pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be nikan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi eru si a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti Dafidi nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu fo mi ki se wi pe Olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi a ti ma ja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki Olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari wepe Dafidi o nso wepe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wipe eyi yo fun mi ni ayo se o mo wepe

bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faaji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni ni iru eni be o se se ki a se wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe ada o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa se elese olorun mo wa se elese jesu christi papa o mo wa se elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a tin da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo e ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa e ni olorin david nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboruju be lo ayo yi yo ma gaju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti a ti ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori we pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu christi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o se se ki a ri eni jeje ni ode ara o se se ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa e ni we pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi a ba ni idariji ese wa bi a ba koruko wa ni iweye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto jesu christi leyin ni a ri wi pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu jeremiah ni a tun ri jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon omo ogun nihi ni jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paodo ti a ri we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi ohun ti o n funi lagbara ohun ti o n funi lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lori wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro

ni a tun fi wé iná. Iná ti máa ń jó àwọn ìtàkùn, àwọn gbòǹgbò, àwọn ewé, àwọn nǹkan tí kò níláárí tó máa ń jó wọn run. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń ṣe ní ìgbésí ayé wa. Bóyá a ti ní àwọn nǹkan kan ní ìgbésí ayé wa tí a rí wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí kò ní fún wa ní ìtẹ̀síwájú dáradára. Bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí iná, bẹ́ẹ̀ ló ń jó wọn run. A tún fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wé òòlù. Bóyá ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ wípé apá kan ní ìgbésí ayé wa, apá kan nínú ìṣe wa ni ó fi dàbí ẹni wípé a ń dàgúnlá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó dàbí wípé a ní ọkàn òkúta ní irú apá ìgbésí ayé wa bẹ́ẹ̀. Bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ó ti ń ṣiṣẹ́ bí òòlù, bẹ́ẹ̀ ni ó ń fún àwọn òkúta wọ̀nyí tútú. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ni a tún sọ wípé ó dàbí oògùn ìmúniláradá. Wípé bí a bá fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ìgbésí ayé wa àti sínú ọkàn wa, bí a bá gbẹ́kẹ̀lé, bí a bá simile, bí a bá dúró tì í, bí a bá fi sínú ọkàn àyà wa, tí a kò jẹ́ kí ohunkóhun kí ó pààlà àwa àti Ọlọ́run, àwa àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a ó rí wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò máa ṣiṣẹ́ bí oògùn ìmúniláradá. Nítorí bẹ́ẹ̀, èyí ni Jeremiah ni ó fi sọ wípé nígbà tí òun rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí òun sì jẹ wọ́n, tí òun gbé wọn mì, tí òun fi sínú ọkàn àyà òun wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó jẹ́ inú dídùn fún òun. Nítorí wípé a ń pè òun ní pẹ̀lú orúkọ Olúwa, Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Àwa náà pàápàá lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti rí ìgbàlà, tí a ti di àtúnbí, tí a ti di ènìyàn Ọlọ́run, mo sọ wípé ayọ̀ tí a ní nínú Olúwa yóò máa tẹ̀síwájú àti síwájú. Nítorí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò máa wọnú ìgbésí ayé wa, àti ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìdàpọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run yóò máa mú kí ayọ̀ wa kí ó máa gbòòrò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Nínú Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 11, Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 11, nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín. Èyí náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Jésù Kristì sọ wípé òun ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín, kí ayọ̀ mi kí ó lè wà nínú yín, àti kí ayọ̀ yín kí ó lè kún. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ tòótọ́, ayọ̀ tí ó ṣe é fẹ̀yìntì, ayọ̀ tí a lè gbẹ́kẹ̀lé, ayọ̀ tí a mọ̀ wípé ó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, ó máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a bá ní ìgbàlà ọkàn wa, nígbà tí a bá ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa, nígbà tí a bá Jésù Kristì lúwa pàdé, tí a kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ, tí a kọ́rọ́kọ wa sí ìwé ìyè Ọlọ́run, ayọ̀ yìí sì máa ń gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó máa ń kún jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó máa ń fẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nígbà tí a bá ń bá Ọlọ́run rìn, nígbà tí a bá ń bá Ọlọ́run lọ, nígbà tí a bá ń tọ ọ̀nà tí Ọlọ́run là sílẹ̀ fún wa láti tọ̀, àti nígbà tí a bá ń kà, tí a bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo, kí ni a lè rí wípé ó ń fa ayọ̀ fún ẹni tí ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́? Kí ni a rí wípé ó ń fa ayọ̀ ìdùnnú fún ọmọ Ọlọ́run tòótọ́? Jẹ́ kí a wo orin Dáfídì lẹ́ẹ̀kan sí, kí a rí wípé ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́, bí a bá fẹ́ ní ayọ̀ Ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa, ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́ ni wípé kí a ní ìdáríjì, kí a sì ní ìgbàlà ọkàn wa. Orin Dáfídì orí 111 ẹsẹ̀ 12, mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró. Ó ń sọ fún wa wípé nígbà tí ẹnìkan bí ó bá Jésù pàdé, bí ó bá rí ìdáríjì Ọlọ́run, nígbà tí ẹnìkan bá rí oore ọ̀fẹ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, nígbà tí ẹnìkan bá rí wípé òun ti bọ́ Ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́, ẹni tó jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wípé ó ti bá Ọlọ́run làjà nípa ikú àti ẹ̀jẹ̀ àti ètùtù Jésù Kristì lórí igi àgbélébùú lákọ̀ọ́kọ́, èyí máa ń fa ayọ̀ wá sínú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìkejì, nígbà tí a bá rí wípé kì í ṣe àwa nìkan, ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú, bóyá àwọn ènìyàn wa, bóyá àwọn ẹbí wa, bóyá àwọn tí a mọ̀, bóyá àwọn tí a ń gbòòrò láti òkèrè wípé wọ́n fi ayé wọn fún Jésù Kristì, wọ́n ní ìgbàlà, wọ́n di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, wípé a ń kọ orúkọ wọn sí ìwé ìyè. Gbà tí a bá rí wípé ìjọba Ọlọ́run di gbígbòòrò, tí a rí wípé àwọn tí ó ń di ẹni ìgbàlà wípé wọ́n pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ lójoojúmọ́, èyí máa ń fọ ayọ̀ àti inú dídùn fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Jẹ́ kí a wo ìṣe àwọn apọ́stélì orí 15, ìṣe àwọn apọ́stélì orí 15 ẹsẹ̀ 3. Nítorí náà, nígbà tí ìjọ sì sìn wọ́n dé ọ̀nà, wọ́n la Fẹ́níkè, òun Samaria kọjá,
won rohin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro eyi pada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lọlọrun tele tele gba ti won gbo wi pe awon wonyi yi pada sodo lọrun wi pe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala won wi pe an koruko won ninu iwe eye lọrun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si arin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo paapa oni igbala olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wi pe o ngburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o ngburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan won ni igbagbo toto iketa ni wi pe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa le owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati abani idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni dande won ni iwosan ari we pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philipi si sokale lo si ilu samaria o n wa so Kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philipi n so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori si nkan wonyi kini o fa ni samaria nigba ti won ri pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo a n wo won san a si n tu won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu naa ayo pepo si wa ni ilu naa kii se bayi nikan nigba ti a ba ri wipe ise olorun o n fese mule lati owo wa ise olorun o n fese mule pelu ijo wa o ma n je ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu Ezra ori kẹta ẹsẹ ìkejìlá ṣùgbọ́n púpọ̀ nínú àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ lẹ́fì pẹ̀lú àwọn olórí àwọn bàbá tí í ṣe alàgbà tí wọ́n ti rí ilé àtètè kọ́ṣe wọ́n fi ohùn rara sọkún nígbà tí a fi ìpìlẹ̀ eléyìí lélẹ̀ lé ojú wọn ṣùgbọ́n àwọn púpọ̀ sì hó ìhó ńlá fún ayọ̀ àwọn púpọ̀ sì hó ìhó ńlá fún ayọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí àwọn ènìyàn kò lè mọ ìyàtọ̀ ariwo ayọ̀ kúrò nínú ariwo ẹkún àwọn ènìyàn nítorí àwọn ènìyàn hó ìhó ńlá a sì gbọ́ ariwo wọn lé òkèèrè réré àwọn wọ̀nyí wọ́n jẹ́ ẹni tí a ti kó lọ sí òkú ẹrú tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń padà sílé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kọ́ odi Jerusalemu tí ó ti wó lulẹ̀ tí ó ti fàya gbà tí a sì fi ìpìlẹ̀ ilé ọlọ́run lélẹ̀ tí wọ́n rí wípé yóò jẹ́ àǹfààní fún ọ nísinsìnyí láti máa jọ́sìn tí wọ́n rí wípé àwọn ti kúrò ní ilẹ̀ àjèjì àwọn tún wá sí ilẹ̀ bàbá wọn ibi tí a ṣe ìlérí fún Abrahamu fún Isaki àti fún Jakobo wípé àwọn ní òmìnira nísinsìnyí láti sin ọlọ́run lẹ́mìí àti lótìítọ́ àwọn àgbààgbà tí ó wà níbẹ̀ pé ayọ̀ tí wọ́n ní ó jẹ́ kí wọn kí ó bó sí ẹkún àwọn ọmọdé pàápàá wọ́n kó ìhó ńlá fún ayọ̀ èyí ni a rí lárọ̀ọ́wọ́tò wa pẹ̀lú
bi awa na bi atiri tele tele se amo we pe ninu class awon elede Yoruba ni a ma nwa ari we pe bi abati nwa su ni gesi iwon ba ti agbenuso ati eni ton se itumo ti o ba le so fun wa iwon bayi lo ma ta si wa leti sugbon kilari ari we pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kokan eni apiri pe akilari ni esin Yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ke a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijin re ni ari pe amun kan won yi kuro ni ari pe awa paapa a le joko ni ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka sibeli wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atunri ki se be nikan wi pe e cassette ti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa paapa la tun yan fanda fanda la so wi pe o elede Yoruba ni mi o mo fe cassette Yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni Olorun nitori wi pe a ri pe ise Olorun o nfese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisisin yi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise Olorun ti nfese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo Olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo Olorun ni ayo ikini wi pe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba Olorun iketa wi pe ani idapo ani irepo pelu Olorun wi pe ati ba Olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu Jesu Christi Oluwa ati Olugbalawa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada an tun won sile ikarun wi pe oro Olorun ise Olorun wi pe o nfese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma nwa si igbese aye wa wi pe bi a ba ni idahun si adura se omo awa ta ti gbadura titi ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran Olorun leti awon ileri re be na Olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a tin daruko Jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkan kan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko Jesu be ni alaafia Olorun be ni iye Olorun be ni agbara Olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba ti nkunle ta n gbadura ta n ke pe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbesi aye wa eyi to ayo loto je ki a wo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo ka yi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di isinsiyi e ko bere e ko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri wepe Olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n farahan ni igbesi aye wa awon omeriri
awon to je wipe a ko gburo re ni bi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan banta banta awon nkan to kamama ni ni waju awon alai gbagbo ti won se kayefi wipe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo o gbara yile won o fosoke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko Jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won de alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma fa ayo ati inu didun fun awon eni olorun wo orin dafidi orin dafidi ori ikerin dini adoje orin dafidi o kan eji efa ori ikerin dini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na le nu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun tin dan wa dura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe ah mo ti gbọ nipa ile isin yen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se eyi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin Filipi ori kerin ese ikerin Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu Oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo oni e ma yo ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a wa ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wi pe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu Jesu Jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe Olorun igbala Olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisinsiyi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wipe a ti wa ninu Oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wipe o ye ki omo Olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a fe ran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini iha ti a ko si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lesekese iru igba bee ti a mo wipe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa ohun ti ayo wa to duro le lori iru igba bee ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wipe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi a ni inu nibi ni tabi o dabi eni wipe a n so awon eniyan ninu nibi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkan kan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wipe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketadinlogun habakuku ori keta lati ese iketadinlogun bi igi opoto ki yo tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan won yi oni sibe
emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe ori je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun olowa olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o se se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni asiko ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bini bi a ba yo ninu olowa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe waga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so le kan we pe lakoko inu ni bini pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba nse fitina wa bi a ba koju ija se wa bi o ba da bi eni wo pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wi pe a gbagbo ninu Jesu Christi o ye ki ayo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te won si te siti re nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won nise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tese waju lati ma wa so oruko Jesu won se ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kini le ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa paapa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesi aye won ti a ri wi pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul o Sila n gbadura won si n korin iyin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki a ri enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka eyi ri o kaari se o n se nigba ti o ba bo sinu wahala se o n se bayi se o n gbadura se o n korin se o n yo niwaju olowa eni ari wipe awon wonyi se bi won ti n yo niwaju olowa ti won so fun olorun wipe ah olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won ti n yin olowa logo bi won ti n koni yin si olowa bi won ti n yo niwaju olowa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wipe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atu won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele na re pe won se won sile pelu agbara olorun bi awa paapa ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale korin si olorun bi abale gbadura ni waju olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun a tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi a ba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma korin si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo niwaju olowa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa
bi eni ti o kun fun ibinu je sugbon awa nyo ni gba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa iwa bi olorun ti awon eniyan won yi ni oni bi eni ti o kun fun ibinu je eje pe ki se ibanu je die ni paul apostle ni oni o da bi eni pe awon nkan won yi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin oni bi eni ti o kun fun ibinu je oni sugbon sibe sibe awa nyo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju olowa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe amu iduro onigbagbo ni bi ise nitori pe amu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gboje ge fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gboje ge a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu olowa ninu Heberu orikewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun SCP ayo gba ikolo eruyin SCP ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigbati a ko won leru we pe nigbati a je won niya we pe nigbati a re won je wi pe nigbati agba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wi pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari wi pe won yo ni waju olowa ni akoko ti atun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini lati ori kerin lati ese ikeji la se ese iketala oni olufe e ma se ka idanwo ina tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo tin jo ni bi ina idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le pupo oni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le lanpe be idanwo tin jo ni lara lanpe be idanwo ti o da bi eni pe a ko riro eyi ri lanpe be oni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de saarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo pupo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi abani ayo olorun yi ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe a ni ikolo eru abi dukia aye yi tabi a ni awon idanwo bi ina to njo ni tabi a ni awon ogun to nja yi waka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronicle 2 ori ogun lati ese ikini o si se leyin eyi ti awon omo Moabu ati awon omo Amoni ati ninu awon omo Edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa ese iketa Jehoshaphati siberu o si fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo Juda wo ese ikokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se
nitori wahala ti dele ogun ti de kilo e ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeje ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won leru sugbon nigbati Josafati ti o ri ogun nla nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re we pe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokan le logun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si oluwa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin oluwa nitori ti anu re duro lai lai awon won yin yo ni waju oluwa won ko ti segun osugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu oluwa wese keji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin oluwa oluwa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seri ti o wa si juda o si kolu won ba ni ari pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu oluwa bi a ba n kigbe si oluwa bi a ba n ko ni iwaju oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe awa n yo niwaju re o ye ki a ko ni iwaju oluwa o ye ki a re ni iwaju oluwa o ye ki a so fun olorun wi pe ati diti olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikonju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju oluwa gbe ohun re soke ki o yo niwaju oluwa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se ko won be pe olohun se ti be fun mi olohun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si oluwa nibe ni ari wo pe isegun je ti won nitori be kipe oluwa so fun oluwa ki o yo niwaju oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe emi o yo niwaju oluwa olorun igbala mi.

ti a sin ro ohun ti o ye ki a ro ti a rin iru irin ti o ye ki omo olorun onigbagbo ki o rin o ni alaafia ojojumo alaafia igba gbogbo alaafia nibi gbogbo yo wa pelu wa iba je ninu ile isin iba je ninu ile wa iba je nibi ise tabi nibi kibi wi pe alaafia yo je ti wa Isaiah nso fun wa bi iru alaafia yi bi o se le ma san bi odo ninu okan wa Isaiah ori ikerin din logbon ese iketa Isaiah ori kerin din logbon ese iketa iwo pa mo le alaafia pepe okan eni ti o simi le o nitori ti o gbekele o bi a ba gbekele olorun bi a mo we pe ko si ohunkohun ti o le sele ti o koja agbara olorun ti a gbekele ti a simi le ti a sin wo awon ileri re ti a nduro lori awon ileri re ti o le ye o ni yo pa wa mo ni alaafia pepe sugbon o tun ko miran ti Isaiah so fun wa ninu ori keji le logbon ese iketa din logun we pe ani lati je eni ti nsise ododo eni ti rin irin ti o ye iwa omo olorun o ni lati wa ni igbesi aye wa bi o ba je we pe ni toto ni a fe wa ni alaafia ni igba gbogbo alaafia pepe nitori eni ti o ba towo bo ese dandan ni ki alaafia ki o fi sile ninu Isaiah ori ikeji le logbon ese iketa din logun o ni ise ododo yo se je alaafia eso ododo yo je idake je ohun abo titi lai o nso nipa ododo bi o ba je omo olorun ki tun lo sinu ese o ni eni ti a bi nipa ti olorun ki dese ko si le dese nitori we pe emi olorun ati iye olorun o n gbe inu re bi a ba n gbe ninu ododo bi a ba rin irin ododo a n soro ododo ko si iro lenu wa a ki seke sugbon rin gege bi omo olorun o ni ise ti ododo ma n se ni wo pe yo je ki a wa le alaafia eso ti ododo ma n so yo je ni idake je ati isimi idake roro ibale okan ati alaafia bi ati menu kan ododo bi a si ti menu kan eso ododo o ran wa leti awon eso ti emi we pe bi a ba je omo olorun a o ma so eso emi ninu igbesi aye wa bi o ba je eni ti o n ka bibeli o mo we pe eyi wa ninu galatia ori karun galatia ori karun ese ikeji le logun sugbon eso ti emi ni ife ayo alaafia ipamora iwa pele isore igbagbo ni toto ni ati ma awon kan won yi sugbon awon elomiran won ma nsaka akiri won fe alaafia bawo ni a se ni alaafia ikini ni wi pe o ye ki a ti di eni nipa ti emi eni ti a ti gba okan re la eni ti aye re ti yi pada eni ti emi olorun ti o n gbe inu re ti o si n joba ninu re bi o ba je wi pe ni toto ni emi olorun gbe inu wa awon kan kan wa to n lati ma farahan eyi ni ife ife ni lati wa ninu okan wa bi o ba si ife ninu okan wa bo ba je wi pe ikorira lo wa ninu okan wa alaafia o le si ninu okan ti ikorira tabi owo jije tabi ote ti o ti njoba o ni ayo olorun ayo igbala olorun o ni lati wa ninu okan wa bi ko ba si ayo igbala olorun ninu okan wa alaafia ti a nso nipa re yi ko le wa nibe o ni ipamora ni lati wa eni ti o ni ipamora eni ti o je pe oninu fufu ni ko le ni alaafia iwa pele ati isore ati igbagbo ati iwa tutu ikora eni ni ijanu awon nkan wonyi ni yo wa ni igbesi aye wa nigba na ni alaafia yo le raye joko ninu igbesi aye wa nitori be e je ki a mo we pe alaafia ko da duro gedegbe gege bi onikan sugbon o fararo awon nkan miran bi ife bi ayo bi ipamora bi iwa pele bi isore bi igbagbo bi iwa tutu bi ikura ni ijanu ninu okan awon ti o je wi pe won je omo olorun ninu Isaiah ti a tin ka tele Isaiah ori ikeji din ni adota 48 Isaiah ori ikeji din ni adota ese ikeji din logun o ni iba se pe iwo fi eti si ofin mi nigba naa ni alaafia re iba dabi odo
ati ododo re bi igbi omi okun oni bi o ba se we pe apeti si ofin olorun akọ eko oro olorun a si mu awon kan wonyi lo a si je ki o je ohun ti a n fi si ise oni nigba na alaafia wa yo dabi odo ati ododo wa yo dabi igbe omi nitori be ni a se te mo wa leti we pe idapo ati ririn deede pelu olorun alaafia ni yo fun wa ni alaafia ninu okan ati ninu aye wa ninu kristi nigba ti a ba n gbe ninu kristi ti oro kristi n gbe ninu wa ti a rin gege bi kristi ti lana sile fun awa omo igbala oni nigba na ni olorun alaafia yo fun wa ni alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo bi a ba fi ohun gbogbo si ikawo olorun ti a fi sabe akoso olorun a o ti pase be ni iriri alaafia ti ko ni afiwe a ko ni ni aniyan kankan bi a ba mo daju pe ohun yo ma sakoso gbogbo ti bi o ti to ninu kristi nikan ninu gbegbe inu re ninu oro re nikan ni a ri we pe alaafia wa wa ijile ma ja loju omi okun ṣugbọn labẹ ninu ibu okun nisale lọrun idakeje ati iparoro alaafia yo wa iyi yo si sele ninu aye wa nigba ti omo alade alaafia bi o ba njoba lai lorogun ninu igbesi aye wa nigba ti olorun alaafia funra re papa bi o ba ni idapo pelu wa lai si idiwo iru alaafia ti o jinle be ti o si pe ti o si ba wa kale iru alaafia yi ni olorun pese fun awon ti o je tire iru awon eni be won ni alaafia ninu okan ninu emi won ninu eri okan won ni igba gbogbo bawo ni o se dara to bi eni kokan wa bi aba lakaka bi aba gbadura lati ri wipe iru alaafia yi o je ti wa ki a to lo si ipa iketa mo fe fi ohun kan han wa wipe eni ti o ba je onigbagbo ni tooto a ma ni alaafia ikini alaafia pelu olorun ikeji alaafia pelu awon ara eyi ni pelu awon onigbagbo bi tire iketa alaafia ninu ebi ikerin alaafia pelu eniyan gbogbo bi a ba so wipe a je omo olorun ṣugbọn ti a o le ba ọmọ ọlọrun bi ti wa gbe ti o je wipe ariyanjiyan ija ijiyan lo ma wa laarin wa o ma n se wa ni kayefi nitori wipe bi a ba je ti ọlọrun ni tooto o ye ki alaafia ki o wa pelu awa ati ọlọrun alaafia pelu awa ati awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu eniyan gbogbo ki a wo iwe mimo ninu agai lo ti n so fun wa agai ori keji agai eyi wa ni bi o ba tin lo si ipari majemo lai lai agai ori keji ese ikesan oni ogo ile ikeyin yi yo poju ti isaju lo li olowo awon mogun wi nihi yi li mi o si fi alaafia fun ni li olowo awon mogun wi ohun ti olorun so nihi ni we pe awon israeli won pejopo won gboran si olorun lenu won si ko ile isin ti olorun fe ki won ki o ko olorun wa fi ogo re ati agbara re ati ola re o fi si iru ile be oni nigba ti won ba n pejo gege bi awon ara ninu olowa gege bi awon ti o gba olorun kan na gbo awon ti o gba eko kan na gbo oni nihi yi li mi o fun yin li alaafia nitori be bi a ba je omo olorun gba ti a n pejo pelu awon omo olorun yala ninu ekun wa yala ni idapo oju ole bi o ba je pepe ni tooto ni eni kokan wa ti a wa ni idapo oju ole yi bi a ba mo olorun bi a ba je ti olorun a ni lati ni alaafia pelu ara wa ninu romu ori kejila romu ori kejila ninu ese ikejidinlogun romu ori kejila ese ikejidinlogun o n so fun awe pe bi o le se bi o ti wa ni ipa ati yin e ma wa le alaafia pelu eniyan gbogbo o n so fun awe pe awa ti a je omo olorun a je omo alaafia ki se awa ni o ye ki a ma ba ija tabi odiyan o kimi mi o ni ki o ko ye ki o ma ba iru nkan be lowo wa tabi pe ki a ma ba enikeni se ota o ni awa ti a je omo olorun bi o ti wo ki ori
bi o ti le se bi o ti wa ni pa wa ki a ma gbe le alaafia pelu eniyan gbogbo o wa nso we pe bawo ni a ti ri ti awon ti o fi wa se ota tabi o fi ara won se ota fun wa bawo ni a ti ri ti won si nje o sese ki a wa ni alaafia pelu iru awon eniyan be o sese bi a ba je omo olorun nitori owe nso fun wa ninu ori kerindinlogun owe ori kerindinlogun ese ikeje nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu awon ota re papa wa pelu re li alaafia ohun ti o nso fun wa bi o ba fi yesi ohun ti anka oro ti a pe ni papa o nso fun awe pe nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu gbogbo eniyan ki won ki o wa le alaafia pelu re o wa nso fun awe pe papa awon ota re yo mu won wa le alaafia pelu re nitori be o ye wa we pe awa ti a ti je omo olorun nipa iwenumo isodotun eje Jesu Kristi oluso agutan awon agutan ti ajidide kuro lati inu oko we pe o sese ki o wewa mo o sese ki o so wa dotun o sese ki o yi igbesi aye wa pada ki a wa ni alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu awon ti won gbe laye ka wa nisisin ya n pada sinu ebero ori ketala ese ike ese ikokanlelogun an wo ipa keta ninu eko wa ailaba won ati iwa bi olorun kini adura ti aposteli ti o ngba fun awon oluka episteli ti o koranse si won wo oni ki o mu yin pe inu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma si se ki o ma sise ohun ti se itewogba ninu re ninu wa ninu wa niwaju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi ohun kan ni o je ki o ye wa wipe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa isodi mimo nipa isodotun nipa wipe ki a se eni pe ati nipa wipe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun ju snow lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin wepe ki ohun yi ki o le sese ni Paul fi gbadura wepe ki olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti a n pe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti adamu nigba ti o wa ninu ogba ideni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri olorun loju koju o n so pepe o salaye ohun to n so fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo o nigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa si aladogbo ni ise wa si ara ile wa ni ise wa si oko tabi si aya ise wa si enikeni yo je ise rere ikeji lati se ife re ohun ti a n pe ni pepe niyi wipe amo ife olorun iwo ko gbodo jale iyi ni ife olorun iwo ko gbodo soju kokoro iyi ni ife olorun iwo ko gbodo se ohun ti o lodi si oro olorun eyi ni ife olorun lati se ife re awon wo ni a n pe ni pepe ikini awon ti o ni ise re gbogbo ikeji awon ti n se ife re nigba gbogbo iketa lati ma se ohun ti se itewogba niwaju re niwon bi olorun ti fun ale ore ofe ti o ti se ise ore ofe ninu wa ti a si n se ohun ti o se itewogba niwaju re eyi ni a n pe ni pepe o ni a n se nipase Kristi eyi ki se wepe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wepe a mo se o ni bi a ba gbẹkẹle Ọlọrun ti a gba Jesu Kristi bo ti ẹjẹ rẹ ti o wẹ wa nu o ni yo je nipa ti Jesu Kristi o wa nso wo pe ise rere be ati pepe be ati ise to je ti o gba be yo mu ogo wa fun Ọlọrun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o sese ki a toka si awon kan ti Ọlọrun ti se iru ise isodotun isodi mimo be asepe be ninu igbesi aye won ti o je wepe awon paapa won ni afijo ohun ti a n so nipa re be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo eje ki a se bebele wa awon oba kini
ori kejo ese ikokan le ni ogota 61 ori kejo ese ikokan le ni ogota nitori na eje ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon wonyi won je iwuri fun eni ti o soro yi oni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo oni gege bi ati se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose ti n bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni ari awon wonyi won pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa paapa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu orin dafidi ori kan o le 100 orin dafidi ori kan le 100 ese ikeji ati ese iketa o nso fun awe pe emi o ma rin rin mi pelu ogbon li ona pipe nigba wo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu aya pipe o ntun so fun ani we pe nigba ti o ba wa ni ile ti enikeni o ri ohun sugbon ti oju olorun lati oke ti o wo ohun ohun o ma rin owo ma so owo ma se gbogbo ise ninu ile pelu okan pepe aya pepe emi ki yo gbe ohun boboro si waju mi emi ki yo gbe ohun kan ti o mu mi lo sinu ese iba je aworan sinima tabi ohun miran emi ki yo gbe won si waju mi emi korira ise awon ti o yapa ki yo si fara mo mi sugbon bawo ni o se le se se fun wa ki a le je pepe ti a ngba ladura ninu eko ti a ko loni bi abaje eni ti o fara mo oro olorun ti a si mo we pe ko si ohun kon to soro fun olorun lati se a mo we pe ohun kon ti olorun ba pa lase we pe ki a se o ti fun wa ni awon nkan kan ti a le se awon ojuse kan ati awon anfani ti a le mulo ti o le je ki a je pepe gege bi o ti nso ki a wo efeso ori kerin ese ikokanla ati ese ikejila o si ti fi awon kan fun ni bi apostoli awon miran bi woli awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati oloko ni fun ase pe awon eniyan mimo nitori be nitori eyi ni olorun se fun wa ni awon ti won ko wa ni eko ro olorun awon ti won dari wa awon ti won je ki a mo ofin olorun ati ife olorun ki o ba le se wa pe pelu awon eko ti a ngbo kolose ori kini ese ikeji din logbon eni ti awa n wa so re ti a si n ko olukuluku eniyan ti a si n ko olukuluku eniyan ninu ogbon gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu je ki a ranti wepe ninu Jesu ni a ti le ni pipe yi bi a ba ni igbala bi a ba ni isodimo ti a wa ninu Jesu ti oro Jesu ti o n gbe ninu wa ni pipe yi ni o seese ninu Kolose ori kerin ese ikejila oni Epafra eni ti ise okan ninu yin iranse Kristi n ki yin o n fi iwa ya ija gbadura ni igba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun eyin je ki o tun ye wa wepe bi a ba duro ninu ife olorun ni ekunrere wepe pipe yi ti a nso yo le je ti wa nitori wepe ise olorun ni ninu Timothy Ukeji ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si lere fun eko ati fun ibawe ati fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe nitori be ni a se fun wa ni oro olorun
bi o ba je eni ti ki ka oro olorun eni ti o ni ife si ikeko bibeli ko ni sese fun iru eni be lati je pipe nitori wa pe nigba ti a ba ka oro olorun yo fi han wa awon ti o ku ni igbese aye wa yo fi han wa awon ileri olorun yo fi han wa ise te je jesu kristo nse ninu okan eni keni ti o ba gbagbo yo fi han wa bi a se le di ileri olorun mu ninu adura wa ati we pe nigba ti a ba si lo siwaju olorun lati gbadura eje jesu ti nwe ni mo sisin soni dotun yo je ki adi pepe bi a ti mu eko wa wa si opin loni mo fe ki ese meji kan ki o wa ninu okan wa ki a le dimo bi a ti nlo sile ikini ni ari ninu orin dafidi ori keta din logoji ese iketa din logoji 37 ma kiye si eni pipe ki o si ma wo eni diduro shinshin nitori alaafia li opin okunrin na o nso fun wa isopo ti o wa laarin alaafia ati okan pipe alaafia ati sise ife olorun alaafia ati diduro gege bi omo olorun oni ki a ma faramo ki a ma si fi ara wa se afiwe awon ti o rin ni ona pipe ki a ma je ki awon ore koriko san wa ki o je awon ti o n dagun la oro olorun awon ti o so we pe mo mo pe won o pe mo mo we pe eleyi o da sugbon eyan ni mi o ki n so olorun oni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile oni ki a ma se akiyesi eni pipe ki a si ma wo eni diduro shinshin oni nitori alaafia li opin iru eni be ki a wa paapa ki a ba le ni ohun ti o ma fun wa ni iwuri tabi ipini nija we pe olorun ti o fun arakunrin yi ni ore ofe olorun ti o fun arabirin ni ore ofe lati ma rin ninu ife olorun lati ma se ohun ti o wa ni itewogba ni waju olorun o sese ki o se fun emi na ninu Peteru keji, ori keta, ese ikerin la, niturina olufe, bi enyi tin reti, irun kan wanyi, emura giri, ki abali ba anyi li ala afia, li ailaba wan, ati ailabuko li ujure. Ori wepe, omeji ti atenomo loni, ala afia, ati ailaba wan, ati ailabuko o nso wipe ko se ki se wipe ki a ni loni ki a ma ni lola oni ki a dimu ki a je ki o wa ni igbese aye wa titi jesu yo fi de nitori pe jesu kristi o n pada bo lekeji nitori na olufe awa ti a ti di omo eyin kristi ebi olorun bi eyin ti n reti bibo jesu iru nkan wonyi emura giri ki a ba le ba yin le alaafia alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboko ni oju re mo gbagbo we pe bi a ba gbadura tokan olowa yo se nkan won yi fun aloroko jesu nje olorun alaafia eni ti o mu oluso agotan lati awon agotan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba ni waju olorun ki a ma se ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase jesu kristi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai lai mo gbadura we pe ki igbese aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba olorun olowa wa ati baba wa eje ki a dide duro ki a so fun olorun iwo to ti nigbala o ye ki o mo we pe ninu igbala ninu ibalaja pelu olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota olorun o ye ki o le gbadura ki eje jesu kristi ki o le we omo ki eje jesu kristi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje jesu kristi o le we omo
o le se o pe eje Jesu Kristi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ti olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwa ti olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu olorun o ni alaafia pelu olorun nipa iwenumo eje Jesu o seese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje Jesu o seese ki o die ni igbala ki o ba olorun laja ki o je ti olorun ni tooto ranti wo pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun dro di o eyi ni isodi mimo isodotun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona niyan ba wo olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki olorun fun ara re pelu ise abe atorun wa ise abe atoke wa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se on to ye fun itewogba ni waju olorun nipase kristi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o.

ojemo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti ma ntele o nibi kibi ti o ba wa ba lo we ni ninu ile ni nibi ise ni loko nile lona nibi kibi ibinu olorun tele awon ti won dese o so we pe olorun si binu ya ba so pe olorun binu je ki o yi o gba ti olorun binu ni o le adamu ati efa jade ibinu olorun niyan gba ti olorun binu ni kiko omi ni o wa lati ko awon ti o wa ni aye ni igba na ni o ko won lo bi a ba so we pe olorun binu gba to binu ni o so fun awon omo israeli we pe gbogbo awon wonyi ti o ti ri ile kenani sugbon ti won fi okan igbagbo okan imore han ti won si da ifoya si okan won eniyan na ki o si enikan sosho ninu won ti o le wo ile ileri bi a ba so we pe olorun binu bi o ba ka majemo lai lai dara dara nigba ti won lo si ese agbere ati panshaga ni oke aimoye ninu won ni apa won re loju kan na ni ojo kan bi a ba so we pe olorun binu eyi ni we pe gbogbo amo israeli lakoko kan nitori ibinu ati idajo olorun o le won lo si babiloni ti won jiya fun adorin odun bi a ba so we pe olorun binu ranti sapphira ati ranti ananiah bi a ba so wi pe olorun binu ki o ranti idajo ti olorun mo wa si ori abo ati jezebeli ati gbogbo awon idile re eyi ni a n pe ni ibinu olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o n re ofin olorun koja eni ti o n gbe igbesi aye re bi eni wipe ko si olorun bi eni wipe ko si ilana bi eni wipe ko si ofin bi eni wipe a ko ti iko wa gege bi eko oro olorun ti o n gbe bi awon kefe ri alai lofin awon ti won ko ni imole ihinrere bi o ba je eni ti o n gbe igbesi aye iru eni be o n so fun wipe ibinu olorun wa lori re nigba gbogbo lojojumo abajo ti iru awon eniyan be kini ifokanbalẹ abajo bi o tile won ki won ki o jeun to won a ma gbe ni lojojumo ko si ohun ti won le ni ti o le te won lorun ko si si ohun ti won le ni ti o le je iranwo fun won nitori wipe ibinu olorun wa lori elese lojojumo o igbesi aye re se agbere wa nbe se panshaga wa nbe oju kokoro nko iwa aye nko isoro ti aye ijeun ti aye ibanidore ti aye bi o ba wa ni igbesi aye re je ki o da loju wipe ibinu olorun idajo olorun wa lori awon ti won rin iru irin be wo owe ori kokanla ese ikokanlelogun bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu ki yo lo laijiya ohun ti a n so ni wipe enikeni ti o wo ki o fi ti ara re lehin se o mo iwa omogo iwa ilogbon ti awon elomiran ma n hu o sese ninu ijo kan boya ijo miran ni o wa ti alufaa to wa ninu ijo ti o le ma pe o lati se agbere tabi panshaga ti o ma so fun o wipe ko si nkan ti a le se ti olorun le da wa lejo nitori pe alufaa le ohun enikeni ti iba ma ti o leyin lati kohin si awon ilana awon ase awon ofin olorun enikeni ti ibaje ibaje wo li ile ti okun ibaje angeli papa lati orun wa ti o n kin oleyin we pe je ki aso ti a ba fe se ko si ohunkohun ti o le da lati eyin re je ki o yi o wi pe bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu elese apeyinda awon ti o n dese ni ikoko ti o n ro wipe ko seni ti o mo a n so fun awe pe won ki yi o lo laijiya bi o ba wo awon iwe oniwaasu iwe oniwaasu ori kejo ese ikokanla nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori naa aya awon omo eniyan mura papa lati se lati huwa ibi bi a ba wo awon elomiran ti won dese won ro wipe olorun ko ri won se orun ti dafidi ori

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun baba wa ti baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi anbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa ki o si wa lori awon omo wa ati lori awon ara ile wa ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa de odo re ni ikehin
2: amen
1: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen
1: a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wi pe bi a ba fara balẹ ti a si teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wi pe ibukun ti a nreti eti a ti nfi okan daaniyan nipa re o daju wi pe yo je ti wa sugbon opolopo nitori wi pe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma n ro wipe Olorun n se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe oun bere wa a ma n ro wipe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma n sa fun Olorun a si ma n so fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n waasu oro Olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wipe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma n sa fun Olorun a si ma n kaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti Olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo Olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wipe bi o ba n fe ibukun tooto owo Olorun ni iri re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si n fe owo Olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba Olorun dore ti a si n bere lowo re wipe ibukun wada o daju wipe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro Olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi aba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wi pe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba ada bi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o ada bi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi abadi o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun a wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si nwo ki se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma fun ni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya afon ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ke a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi a ba ni ase papo kan ni a ti wo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si nfe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma fun ni ti a fi ma da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abinibi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abinibi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun koni si sile ini a fi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye ta ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun ṣugbọn ni aṣalẹ yi ni mo nje ki o to leti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni ṣugbọn bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa ṣugbọn bi o ba tẹti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan won yi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a dena yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fu okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wipe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon elese o wa nso fun wa wi pe bi o ba di igba ti aju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wi pe aju ese sile ni iru iru ati eya ese o nso fun wa wi pe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gba awe a le sokun a le so wipe a ti gbo ipe olorun wipe ekan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri e beere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati ngbadura ati nbere ati nwakiri asi tin kolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eridi re ni we pe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu asi man duro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so we pe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igbaye noa won le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye noa awon ti noa ti o wa asu si ti o nso fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi ati le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yo de orire ti wa yo de awon won ni a pe ni elegan binu ati nkan oko ni o so fun wi pe e mura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asati ndese ti pe idajo o se de awon won yi ni a pe ni elegan olorun wa nkilo fun o wi pe ma joko ni tosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibo joko awon omuti ni ibo joko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokan din ni ogbon tali oli oshi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lai nidi tali oni iponju awon ti o duro pe nibi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti angbe ni ti o ndun ni ikehin ohun abunisan bi ejo asi bunije bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le aarin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lu mi ko dun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti a ma ndi elegan bi atile ri eni ti o nkilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma nso ni di alaigboran ni iwe orin David ori kini ti anka le on tin je ki o di mo fun a wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu ku ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o nfe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to nfe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o se asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o nfe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo ku fun gege bi agba ninu ile ni o nfe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o se asaro li osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o so fun wa o so wi pe eni ti o ba ti pinu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli iba je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa li osan ati li oru o le ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin li ona awon elese ko wa sinu okan mi wi pe o je ohun ti o ma mu egun olorun bani lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori a emo kan be a ba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon afi oro olorun ati ilana olorun se efe ki a gbe ijoko sita ka ma jo se efe tele tele n ko mo wi pe o buru emi ro wi pe a ma nsin olorun ni ojo isinmi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife nu ti ara wa a sin esu die a jo fun esu die a lulu fun esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a nfe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wi pe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati pe ri omo bi sugbon ki o je wi pe bi a se se wahala to ku si ibokun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yo se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o so wi pe yo si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wi pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma bu ile du si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won a fun won ni owo won a si fun won ni ise wipe ki won ma toju awon igi ti a gbin awon so ti o si ma mu ikore oko wa ile won a tun fi won sibe bi eso ba ti hu lori igi won yi ki won ki o le mu ikore re ki won ki o le mu wa ile opolopo awon eniyan lori ile aye aladugbo re tabi o ti le sese ki won je ara ile re ni won je igi ti a ko gbin jesu si so fun o wepe gbogbo igi nibi kibi ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan bo a o fa tu awon igi won yi won ko le serere ni aye raye awon ni a woju si inu ina orun apadi sugbon so fun o wi pe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wi pe oro olorun ni isaro re ati imo kan re oro olorun ni o fi nji oro olorun ni o fi njeun oro olorun ni o fi sise oro olorun ni o ntele ni igba gbogbo o so wi pe iwo kan na yi ni yo dabi igi ti a gbin si eti ipa odo ti n so eso re ara eso igbeyawo ni omo bibi ara eso osise ni ere lati inu ise ara eso igbesi aye eni kookan ni ki inu re ki o dun ki ayo re ki o kun ara eso ti a n reti ni wipe ki a ma ri ohun ti o pa wa lekun sugbon o so fun wa wipe ki awon eso wonyi ki won ki o to le de ni igbesi aye re wipe o dabi igi ti a gbin se o mo wipe a o le gbin igi bi a ba mu lowo ko se se ki a ma fi owo kan ti a gbin nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro nibi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o tin da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronupo ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronupo ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won tin kole ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo a n gba ibukun won a n gba lowo won ohun ti o je ayo won o n lo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wale sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wipe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won eyi ti a n pe ni pe ewe igi n re niyen sugbon so fun a wipe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wipe a de na wa le oju ona bi o ba tin fe wo inu ile ibukun ni a de na yi ye owo wipe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbesi aye re ni o n da pada wipe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronupo ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wipe ki eje Jesu Christi ti a ta sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi a ba ti wo a o ni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru jibiti ti o ti ko be ni o n da won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o n da won pada obinrin olobinrin iyawo oniyawo ti won tori e n sa si o o si gbadun obinrin na obinrin yo ko yeja ninu ile bo bimo o se se ko ti e pa omo na mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obinrin yi obinrin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obinrin yi ko tun je ko fi olorun si.

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Wípé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí ẹ ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀kun lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22. Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noa, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni títí ó fi di ọjọ́ tí Noa wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, àmú Noa àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, àmú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun. A ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókùn. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni ohun na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomu ati Gomora sugbon ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wa awon ti o ba jade ese ikerin be li Abraham lo bi Oluwa ti so fun won lo ti si ba lo Abraham si je eni 75 odun ni igbati o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si tepepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari wi pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni wi pe bi o ti tepepe bi o ti gbadura bi o ti sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomu aku won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mu lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchizedek oba Sodomu si mu onje ati oti wine jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchizedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti wine aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchizedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchizedek fun re ni oba Salemu e je oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati ipade won o si doju bole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o je un ti ati menu ba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti te pepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti sin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o so Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iranti ara Jesu Christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba la lena eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon omo Israel ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara ini awon omo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti wo pe olorun o pe awon omo Israel won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu orike dogo Johanu orike dogo ni Jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon omo Israeli ni akoko ti re Johanu orike dogo ese ikeji le logo iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa asu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o ko be ara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi an lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je Oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerindinlogbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerindinlogbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se kopa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe ba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli won yi si o daju wipe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni peni a ma so fun wipe aife ni peni ni o mu ki ara oko so ibante wolu eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni peni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise boburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan won yi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni peni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki tile lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora iyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji deelogun Galatia ori keji ese ikeji deelogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi abato pada
Si awon kan ti a ti kon sile, aso ara wa di eleshe, aso ara wa di apeyida, aso ara wa di arufin, adurami ni wopi eni kokan wa, ti o ti fi ese le ona ijoba olorun, a o ni pada seyin loruko Jesu. Ninu eberu, orike wa, ese ikeji din logoji. Eberu, orike wa, ese ikeji dini ogoji shukman, o lo dodo ni yoyi, ni pa igbagbo le ati fi bawala, ni pa igbagbo le afi sawa di mimo, ni pa igbagbo le afi nwo wasan, ni pa igbagbo le antuwa sile, ti anfwani idandi, ni pa igbagbo ni amri wa bono e mimimo, igba ti a baptisi wa, ninu e mimimo, ni pa igbagbo ni angbe igbe si ayi ashegon, igbe ayi to bori eshe, to se bori eshe, o ni shukman o lo dodo, yoyi nipa igbagbo shugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu dido si eyi ni olorun fi han aya lochi we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona ewa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu dido si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Christi bi won ba si tun fi ara ko ti asi segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti ati bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti ati wenu mo pelu eje Jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti ati ko sile tele tele awa ti ati ni igbala nigba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun oni se wa ni elede ati aja loroko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikeedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti nso wipe to nje wo Jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si nso fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n sọ fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni wepe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jakobu ori kerin ese ikerin jakobu ori kerin ese ikerin eyin panṣaga okunrin ati panṣaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati kolo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ke dogu e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irira aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin irawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife ku fe inu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekuje aye mukimo aye ati ife ko fe ti o wa ninu aye bi o ma je pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun le ati nwo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo wepe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon wepe eran ti aya loti lakoko eje ki a mo wepe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wepe eran ti aya loti ikeji ni wepe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wepe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu wepe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo ti ti oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi wepe bi a ba ti gbo oro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori
bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ranti aya lochi we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni oye.